0: matirhiso quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karateki madumadwe ya nyamala milele u kume leswi swa quality ku ma bathroom cabinet kumbe fe yi katsa cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ka 5mm hi ku bumbula yona u kume 1699 u nga tlhela u tikumela less aircon ya 12000 btu yona yi endla 4899 mayi yo tsakisa hi lawa madumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emhlolozi empumalanga hi ti 23 september 2026 kuma xitiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta madumadwe where you save in school.
1: Xitshembiso xa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa vhotela gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho xibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va kurhelaka gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke vhotela gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality vhotela gaza

0: Ntlabile la.
1: Ina ka ni jama den den ngan. Mabo kune rikwala a block tri ka mikinisi. Uko mshalo wa makhahlela mina. Nga sho mina lo nene mina ne good and bye.
0: It's a good and bye.
1: Thank you.
0: And thank you. Tabela. Yes.
2: Yeah, yes. A number 3 aya ba bedeng go fa ya ikuma mendlele go dipakiwa. Ah, mi poki mi ba.
0: Esa se ke mjaru ngene kata Johnny.
2: Ah, fukile. Enko mo.
0: Ke se se ntlaitse ga. Bye. Tabelela.
3: Ya tabatlama.
0: Tabe go tlhaba seso.
3: O ndi ali mngane wa masilo.
0: E fikile mjane mgo dlo chopa.
3: Na motla la ndwe.
0: Mm.
3: Aniti.
0: Midai.
3: Na motla niya le ka ba mani wini masingi leni ni adia keke na matisi ya bo na levu na levu khani na kuramba ya leka masingi leni na mduwe ni tika udia
0: kiasa sudele mkudlo chopa chaisa gani
3: danga chaisa ka mgaro wa masilo
0: e danki baba si nkabili la ayye
4: kipukeni
0: chaisa kili mjaru wina
4: ana na kipukeni Na nne ko pompa re la mawa block 9.
0: Mawa block 9.
4: Empe la la ka o tsaka o wa tsaka ka mja ja blo re re blo ba mpa ba ka nika nka ka ra ta mona kota ja re na go nna tsena tsa wena o ba mpa na re go kula di.
0: Wo.
4: Kwa na he ne ne a pala go le ka kutse tlo.
0: Ke se nna tsa ka re baba.
4: Thank you.
0: Thank you. Ti ntabelela. Ntlabe ku tlhaba sweswi
5: se kusuka mawami la ka ndhambi la a muganga wa mbazi ma wazumela
0: ni mutwa ku nandzika ngopfu
5: a ma ha twali manje na funi
0: a wu xe mi ta ni khomela swinene
5: okay tlhava ntlhava
0: thank you ti ntlhavelela
6: tlhava
0: ntlhava ku tlhava sweswi
6: ngwaso aka ya kamini ka tsirim tsana na mpatsana mo ditse la ba mo ke tsona la ke tsoko tsone pa wa go ika ta wa tswala na voice yo
0: o mama
6: o tso tsona we ba
0: a re go jene babu
6: ai mama mpapo
0: danko

0: chavilila.
1: Vula bala.
0: Hi mina loyi.
1: Leswi ya mina mikarhi va pfuka.
0: Hi hlayisekile swinene n'wina mujari.
1: U pfuka swinene ngopfu laka mujari.
0: Ka mujari wa thobela ka mpempe ya nabisa.
1: Mpela ni bya swivungu swo lelana ku tiyingiselana ni ri kona ni n'wana n'wana n'wana na tiyile papari leti mandlela lamakulu mina ka mujari wa thobela ka mpempe ya nabisa. Muchini u bomba mezi.
0: Muchini u bomba mezi.
1: U ta hambana mina na n'wana ya 6 o'clock hoxa
0: mina. Leswi bela matla swo hlayiseka ri papa mina.
1: Chabela
0: kula chati kuku. Ati kuki. Tse, ntlabele la.
2: Tlabang tlhaba.
0: Ntlabe ku tlhaba sesu.
2: Hai, hina mingi tsala ku antsa hi ri la ganda na mka khane la. I tiva ta wena la ganda na mka khane. Ai, ndi ndi ni ndi ndi ndi ari ya hina hi ze ndi ndi ba 6 o'clock mara ba.
0: Tsesa swina na ganda na mka khane la. Tiva ta wena.
2: Thank you. Tikata vanwa.
0: Ah, ita vanwa na tikuna vi phela. Wo u focus a kata.
2: Isuve.
0: E dag dai se karba. Ti bata wera kusukala khandlana ka khandi la. Ni khesa swina mingi sar zwangwe ya la khandlana ka khandi na ngomeni ksara mirla ndawu ta ka mashavelo la. Tavela la.
3: E ngona ba.
0: E ngona mkanabza.
3: Mina na mingi sala ku antsa no la ka mapuvu ngona ba.
0: La ka mapuvela jara khefa.
3: Mfano wa gosha mina ha yile ngona ba hi muserile.
0: Ni khesa swina nhlayisekani.
3: Danko.
0: And danko. Ti ntabelela.
4: Hola.
0: Ku tale ku kwani ngombe zaka xikunika xifashana mkhala dzo tiranza.
4: Hola late.
0: Ngabe gaba nete kama jaji kamuga.
4: It talk through English, proud bar, African. Ba danki menyur.
0: Ene kesa sinese sekere kwani ngombe.
4: Thank you very much.
0: And danko. Ngoming zanga zwikoda kwenda tarikwana tsabela kana bara 0608875942 loku tsakela ku shashanda ku tirisa shanga shamburu eisha whatsapping zero ndo melanga tiso wena kombe dzirungula hiku tsari kunene la kana bara 0608875942 ba kona bangona tsingwela. Okay, ine togeba hi ba endlela swinwana hi bomara kambe ke aswi kakanyisi sweswo tsi ntlavelela
5: kurulo
0: akutale
5: akari aningisela ikari byatu kugusona na hiri tsala ka tsinyani tukulwa hose aye
0: kese swilo ntukulwa hose hlayisa kana.
5: Ae.
0: Danko. Wana six hello. Kuna munda. Aiko, jisarva mtlaveni.
6: Ai, mana bote, au twali ndeveni.
0: Au ni khomeleni swinene ka.
6: Ina, ngibala ka hutsungwa wa ntlano ha ledza vaka makheke, tlavetela mchini vangena hinkwawo.
0: Ni khesa swinene hlayisa ka.
6: Yeso.
0: Danko. Ti tabelela.
6: Ah e byale.
0: E bugile mi byale.
6: E kala ka tsela ka ombe kale.
0: Ni mito ka tsela ka homuna.
6: Bela do ka tsikolo ho popa yene.
0: Ah yene. Ti tabelela.
7: Papa ka mingeni ni tsela ja musungu sona la hi kona ndi mun den ku ka mingeni ka ni kahle ka.
0: Kahle kahle.
7: Aye.
0: And thank you baba. Ti tabelela. Kuna munda. Kuna munu kwa da. Maiko. Ti tabelela.
8: Doku fala ka sha.
0: Ibi.
8: Raku thukwa.
0: Eish.
8: Huku pelu. Tiwa yuma kasa.
0: Ibi makasa na tereku tukoma no mwaya na utaishili man.
8: Wapu ta no. Itle mi.
0: Kukwa ni bomba.
8: Thank
0: you. Kesa sinenhla isekani.
8: Ikofu.
0: Danko. Bomba mzayela kusukela ndawu endlela dia. Trekamlanga na isi. Kesa sinenhla tsi ntabelela.
9: Tharantha.
0: Ntabe ku thaba.
9: Thaba bo.
0: Eka mama ka.
9: Ah, kwa la phone ngwa
0: ya. La ka dzingiswe la ndlupi la mitongeni.
9: La mntongeni papo.
0: Ani kesa sinene ka mama ka.
9: No.
0: Kesa rihle seka.
9: Papa.
0: Danko. Kaskam sardar mixer karlo ngeta kibirta bakara tsumar kala nga korba kantar sashang sham purisha whatsapp ko bakara ba shashan le karngono kone le kamisho sra ka wa rek sungona sungla mixer ela mina lono nga kujinika swong shok no na sibeka kama kume emurengwe tmene te bile onzela wara liya ya naru ti ntlavelela. Ekuna muna.

0: Sasikhe xika nkwama no pfumela ni vhelani tsutumela le ka WhatsApp leyi vo sungula sungula hi lava va nga kandziyisa la ka WhatsApp la.
1: Nkomu khaze ni ka ni khoma hi website ya www.gcrfm.co.za. Khaze swin'we ni la Aranges Park eMidrand exikarhi ka Pitori na Johannesburg ni le 16 road la ni nga ko khaze a hi veni swin'wana till hour and two. Mina ni papa Mhlori size ka Richard Rikhotso erobeni ka Xoko hi le kaya. Inkomu khaze.
2: Abshen tlema DJ Mr. Party mavula vala mpfukeni na hina dya swin'wi swa lolo pfapfa hlema dawini hikokwa swo boxa mikoxi la mina vili na khatsa
3: mixolona ni tlemile wa DJ mavulavala tlhavantlhava tsi ya nona ku yingisela ku antswa ni ri ku nga weni tala gan section a kusuhi na wutela xilumana krixa mamavhiya sungulo ge DJ Abza hi mina ku na wun'wani na wena 3-6 March wa mina a yi fambi tlemile wa DJ danko
0: ntlhavelela
4: Hileria
0: Hileria
4: talantala vula vala
0: DJ Hileria sasimamondela ximutwani xa kokwani mitele na jikijela
4: ana ku na ximani loko o za yi twaku ximamondiya i xana xei
0: kahle njhe
4: ku mpfuka ni nge ku vutisi ni ku twa kahle ku u tlhatlhekile wu yo tlhamutlhamu
5: La basan kanhlani ke godo xa mondo mwe. Yazungu so nona xiri kona kwa la basan kanhlani. Bye bye.
0: Ke suna le godo xa mondo mwe la basan kanhlani ke la.
5: Bye bye.
0: I thank you. Ntabile la.
6: Ke. Ke nyo mo sona na mo xiri ka mlinge ne. Man ke ka mina ko mara wa mina ko.
0: Ke se suna le ba kongwe. I thank you.
7: DJ Glemirishile la wena mihlangana na Philip Jones Machan tsama la zingela venda la ningisela re GCRFM idanki
8: hey usimbu ngolona yena msepathi hamseritane singenele isibazana kwala ka ganda kwala singakhandisa mani andeka mana na mari ya masanganyi mina ndikwala ka masanganyi kwala mina le hansi ka ho tsaka wele ma mashangwa mpatso hayo katini zwa mina mbuya dangu
9: Rishile DJ Tlemi Rishile United dela swinwe swa kunana hi laha ska muganga ndona elka na mcha a block 20 ka skona na papa xilwa na afana ndekete mana mkhalabza
0: ti ntabelela
10: Tlemi my DJ
0: yebo ma'am
10: u kwati patra
0: ni bo manchi njani jo bye
10: ni kwati ku hinda mpimo ni va total ku hlata phonyoka ka maguru namuntlha Tlemi macinelo lama ni nga ta cinisa swo loko yi kha yi ndla swa swa background na nyanya ku bede ya rikotse ra mina lera mfana na mfana ri one tata mhani Julia Maluleke n'wina veri i nhluvuko brilliant Maluleke xo yini kunene ka mjani nyana xa kahle xo thuka xo fana na papa kona xo yini ka n'wina
0: mhaniwona wo
10: ko va yena n'wana ri one a bede ya ku papa hi hanga ri kona a bede ya ku n'hweti yi dzime hi mombo Lava wanyana ni va minya calendar. Mara hambi swi ri tana ni nge tsandzeki ku tsaka hi ku n'hweti yi dzime hi mombo. Ntsako wu ta va wu ri kona. Eyi lava swi swa nghela namuntlha va tlhatlheki ni ngheni ku loko a vo haxa va ri na mina ntani vutisi matsakelo ya lama namuntlha ku ndleka ni nge rivala u nhunyela kusuhani
0: hayi tava kuma kahle loko se hi vihala ka round two
10: mi ni vutisela vo va tlhatlhekile mani
0: ningese swinene TikTok ya radio
10: no va ku na xala tinhlungwani va hlaya mina namuntlha ntani ri ntswedyani loko ku ri ke na ho swi vuyisa ka 2020 mina n'wana wa ri COVID n'wana ngo luya ni nga n'wi bebula ni tlhoke na mask a swi tika nkarhi wa kona mani
0: na n'wi ta mbutisa kahle xiwindzeri
10: kumbexiniutisa kahle mani hina na lava nkani loko va ku long distance ni ku meno va tlanga
0: lavaa ya arets a yi mahlweni mi ngiseri tlhavele ka nambari 060875942 tsi tlhava ni tlhava tlhaveni mi
11: tlhava ni tlhava
0: ni tlhave ku tlhava sweswi botistereko na risinga village la
11: akhesa
0: swi na ni hlayisa ka ri baba tlhavelela
11: epukele
0: minjhani papa hlungwani
11: papa hlungwani makhala a tavelela nombelana
0: ni khesa swi na ni hlayisekana ka nombelana dankong tsi ntlhavelela
11: awe
0: mtaka baba
11: kunjani mtaka baba
0: enyaphila njani lapho
11: lami nyaphila mtaka baba yoni intento ndiyisiphathe kahle mtaka baba
0: kamnandi kakhulu ukudlula nene igama
11: nami lamina ke imnandele mtaka baba
0: hayi ngiyabonga ukuzanjalo
11: asambe mtaka baba
0: thank you eleso ara ka WhatsApp mixer wa kuranga nganga nganga tirisa xeng xambulisha WhatsApp ko ri ba xa xa ntlai tshwarinda
12: xi bazana a xi hundzi xinteka xintomanini i manese ka dzindzini ni KNC
13: tsawan tsawa wa ni sendela la kandindani la e first story sing tiso so clock
0: ti ntabelela
14: tsawan boys
0: ntabe ku tsaba sesu
14: e kambe bondo baba
0: gonzo ra R578
14: koka kusuka laha ku ze ya fika a standard hi ku nga ta nghena ka rona hala ku nga ni ta lahleka
0: kambe a standard fika na endla njhani
14: loko i koka loko i fika laha standard i fanele yima loko ku nga yimi ku lava ku lumba yin'wana la yimi tala timovha ri ta ku dlaya tibulu mani a ndzi ta yima lawa yi nga yimi nkarhi wu ta marei loko byi ku khoma wa tivati uke eketomuka sergeant ti standard no ekusuku mi kara awe byi sungula byi ku kwala ka lebyiwa bya timbambunya tu i ku eduke kusuku mikara eduke kusuku mikara i ta wutiwa munyu ba
0: ngese swinene buti masenyana laka gonza ra 578 laka majosi la
14: hayi buli mhaka hawa swi twa ku ngwandza yilo chamu
0: naswa
14: swi twa ku leyi no tlala yi nga tlelangi
0: e buti masenyana swa swimahari ngwenda
14: ndofu kazi wala ku longa talini
0: awu madoda awu shem nkhesi ni hlayisekani
14: hayi kokeni hi tava swin'we ku ze ku yo vala
0: danke eiseekanaka khumera totimere tenga se bawaralia ya munu ka sikeva kona van'wana va tsari kunenela ka WhatsApp la nambari 060875942 va ku yorixile tlemero tijeda swin'wi swonona ni ri kwala B9 a mi ri na mafesi mlabya ni khesi ni ri mafesi mlabya ku va mintsaleri laha rungula ra n'wina ka sikeva kona van'wana va ku rixile tlemero tije ene ku singa rantswa ni ri kwala ka xikukwana stadium i papalona ni makhaya xilangos i mbetso wa xigubu na bolo kusuka laha ka xikukwana stadium i nkomu tlhava ni tlhava tsi braya khona ene khesi ri khe van'wana va nga tsari kunene va ku rixile tlemero tijeda swin'wi swonona ni ri kwala ka mapuma na ri basela risema mahlulani i lava kokwana ku vona kala kusuka la ndhawu ta ka mapuma ni khesela le ka vona ka sika yin'wana nga tsala kunene va ku minjhani va xumbeti tlemero tijeni ta swiswona na ni ri kwala ka ndhambi ku sanjima kama ni khesela ni ku sanjima ka musurhani ka ndhambi la van'wana va nga tsala na vona va ku minjhani va xumbeti yingisela kahle ni nga loko ni ri kwala ka ndhambi i mani va khuvela ni nga double rich endla ka ndhambi la ni khesela ni kusuka na ka ndhambi la va kona van'wana va tsarile na vona va ku ri xile tlemero tijeni kombela ku byela ku nidya swiswona na ni ri kwihi na ni ri la ka ngove laha mani mabunda hi mina ni khesela ni mani mabunda kusuka la ndhawini la ta ka ngove la ni k Kesele Sham, ngwana nga kona nga tsale mana wala bako, Rishile Mwashi, ene mngisiru kwa tsoan nerikwa la Pitora Sunside, eme ishoro koto emi, namana two boys, tata, ene kesele shuna nthese kani kwa la Pitora, kwa la nbako na bongwana batari nabona la, bako rishile etle mra dijen, jazbo ngushono wana kumene, mngisiru kwa tsoan nerikwa la Gyara Section A, eko kwa nukhula, enko, mwani kesele na kwa nukhula, ngwana nga tsale mwana bako, ya koma jisar FM, kwa la Hanska Royal Time, kata se balo yemi na, ene kesele shuna ene Shem, la Hanska Royal Time, na kayo toto mena, mngis inga se ba awala le ya munuka gora bana lhlo ila mina ngumisiri ngata bakhlela tshitsha magi ya kona se ta barka wa ya mbiri yena ngona ko la inga tafka e sikuna ku ba e dzuba bana ka besos e na inga yo tena tere tere tere sokpa mina na ona kar das bung sokno na lar kungwe ka number 0608759423 tabelela
14: the king of manjan jan derik swambu me wana nga be ku best kwa ma boti loko a tshaba ku hala ku huma ngala hali nyari muro kanwe sa ti mali mali ya tsatsa tshiya ma boti pugina
0: e pugina manjana
14: I put in a day, no, in the good lady to Kualani, to Alandu Kuala, the Roben, Munlip Lega, stand to Kuala Binari, Wakusala Bagani, I moved to the Wolf Lemberate Booty.
0: He gets a little booty,
14: Alekalandago, Lega Tom, Little Wilkamatayama, Timu Sukin, I, Lemberate Booty.
0: I'm going to go to the Booty.
14: Thank you, Booty, I will be the busy businessman. I'm
0: going to go with an
15: Yeah, so look about the general Tatsun course.
0: Let's talk at the good sense.
15: Yeah, I'm Kalanyana.
0: I'm getting good.
15: Ah, so some of them are from all. I'm not better. Yeah, the general Tatsun course, I take them back. Susman Chabon Kalamba, the one plus a certain one on me. Someone said, we call go one come and see. I'm telling it to me, oh,
0: Tabitha
14: DJ,
0: aye, Papa.
14: Nepuke,
0: if you get him, Jan like a tomata.
14: Ah, if I say this name,
0: Cocoan Talangalaba.
14: Abuna one,
0: Kinsel Sagaba.
14: Now we don't try Sega be
0: a dago.
16: Hey DJ Kim, hey DJ Kim, how are you? Michelle on and Brahmin. Hi, na Blue Monday, yaka, man. How are? Na jasun sono na min sera ko amza monar ko ala sat dana lon jintirla. Ako ako rekan sabla. Amza gena sila ka Richard Samke. Hi, DJ Kim, thank you.
17: Rishile ma Kim, ni jasun sono na na ko ko ingsela ko amza ner ko ala kampapil. Thank you, my Kim.
18: Rishi lana khana go mina nja so go sonona na re pala ka tshikopano kwa no e anga mihingisela e mama Albi ingo
0: ke se tsena mama Albi la ka tshikopano la je sa re ba mthabela kura munna
19: ai mpuki
0: e fuke le mjanu munna
19: a o tswela ka phone
0: a o she
19: I was a business. I'm going to go to the house.
20: Poto trago aye. Aye.
21: Aye.
20: Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye.
21: Aye. Aye. Aye. Aye. Aye.
20: Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye. Aye.
21: Aye. Aye. Aye. Aye.
22: Block 7 at the Catarina Kitty. Mogolion.
21: Thank you.

0: Nhlabelela. Aye.
1: Akuphuma bona ezitoni khona kwala akuphuma namani mahori laha ka mapulo ku pfuka no tiva ra nkudzani kwala ka tandisa ka yanda
0: ta pisinisa beleke maxelo kaye kesa swi na ndlavo hehlela hlayisekana

0: Sabelo là.
1: Bon, le groupe a postulé, on va vraiment craquer, les gars, nous venons ici, nous avons beaucoup. Papa, bon, bon, bon, nous sommes pas fous, les gars, nous venons ici, nous avons beaucoup.
0: Qu'est-ce que je n'ai pas combat à faire, c'est
1: quoi?
0: Danko. Fait, t'as vu là?
2: Good morning. I'm not going to be able to do it.
3: And then you kuna nkata junior mana leo kama ngena South Africa na bona abapuke nda etelela hi sesela abapuke ba shavela mwana keke na swilo swa ngale tata ta chinanya ya abapuke hi abapusha swilo swa ngale but oh no bona swimwana swimwanya mita nkuma hala ka swimwana swimwana
0: ndivula why na mhlambi yo chaso hi swilo swa ngala
3: no tsaka
0: mitora ka hlelo ka munthu enga ka ndlela langi.
4: I'm going to tell you. Metaleka mabalan le mtaja keke ra le buna le buha one atala nga no mina december la mabala he december ana le ni fana mtaja keke ra le buna le buha banga ba pa tlemi aba fisha ngona bota fiti ndo ba nga masilo ari la mabala he mfo o fika na wena na ndwe
0: lendlele ne mgodwa cho patata.
5: Thank you.
0: Oh my toti my toti.
5: Hala. Kasi ku ni pusha so ngi ku nene ku nene ku nene ku nene ku nene.
0: Oh shame.
5: Yeah. Mara ano wisa wana ano wisa. Ana ke ke ntola ni yange asuka. Asa nga dzenda dzenge kahle la mzimbi.
0: Mm.
5: Ana hamshile ta ni khensa ku tsitseleriwa. Yimani ni pusha Mr. Shilahla Richard Dzambukile. Eka ta musa wa hosi akaya hili. Kan sablan amashonjeni apukani pukani shina ne ebene pushana makhela wa mayini misjauke manje jani apukani kwa lenu ntwa kwa halaka hina fanele ka loto swi swa ngala nyana swi antwa ngichomu tisu kahle emina duya veri kuna mana e khalanga la ya vatshame vanhu pushana kusone na cash ya mani vi makasi botwala ba vima e abapuke lishini bapusha hiko kwani gaveni kwala ka makoshe makhela wa mani mashini ndi papa botla vanhu vana vula ku vona no hi vala viti na ri vana lava pusha ku hi mfanamene aba switivi ku swin'wana swi twa leswi khoma hi mbilu ni ku ni ta va pusha mundzuku na mpfula swi puka swi fambe hinkwaswo a ni ku tsala ni swikoti hlayiseka boti ti ku rhandza Elandla la mfana wa mina haiva
0: hi ra baby
5: danke
0: Hey, bay, tsotsi mai. Le tata ka makosha, ke swona ba mandla riya, swi beka ku mangena naru, etimela te belo ndzela wa ra liya. Ya mo leso swile xinisi endla ka mingi sorme, eku ba ni hindza xabisa nyere ka tsongo na loko na hita sweswo, mina na wena hi na ba, etitumela a ka banga ku mangena tirisa xa mo bolo sa Facebook. Kambe sweswo hinkwaswo ta swendla ndzaka lo ndza vona ku nyeketa risimu. Sweswo na xabisa la.

0: Ni pusha mjudisi leti efele ni pusha man burisa na man keila leka mapayini pa pushua eshkwembu shikona ni kensili.
1: Absin, tlema DJ Mr. Pat, ma vula vala, mfukini na, mwe pa pusha pfuka shopka, kuruko lako teka wanaru. Enta pusha kwa ni makapulu kusikalaka shukukwane, aba pfuki, kasi kuna kwa ndalo angala, aba kusikalaka tomo, aba pfuki. Nta eta upusha hamga na mina jitas 182, ina man, bala bayan kwa pusha kata msema boko, hiko kwa nso box, waka makosha, nkando papa, nkama dablu mbui, amina vili na, katsa, boitlemi, kombele kuba pfushani pfusha boto wa me botsi zeka Richard Rikotso la Robin ka shoko e papa mhluri fukani boto wa me ani ni pfusha sesidlori maluleke le ka khakhala fukani sesi ani ni pfusha ba mana Felicia sesi wa me la ka zingizingi fukani ngona manani vanhu lava va pfusha mani makhuvela kata boti richi ka ndhambi ni kensile muhaxani
2: vaxumi DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa ba tiveka makahlele kwala block 3 ka minengenisi ni pfuxa kokwani dala wa nga lava aka thomo ni hetelela hi mani na ni hetelela hi kokwani mangi hikwalaho ka mukhuvi va kha va ka a hi khomanini i a nga yi vona vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mani magoda ka mapuvi a tiritiri i driver a tiritiri yeleyo danku
3: Tlemi lowa DJ kuna swivara Maria Maswanganyi laha ka Maswanganyi laha na swivara Maria va ka hayi sweswo laha ka Hlaniki laha ka ti ku na swivara Maria Maximbyi laha ka Hlaniki aka N'wadekeni laha hinkwavo a va hlanganela kala xaka EW Manganyi me ni tshamakati ku ri leka ku ni kensile Tlemi lowa DJ osi ya mina ne boboy
4: lixika Tlemi lowa DJ moya wa pfuxa vanharhu a ku pfuki swikoni xa mina ndza ka nghozi maxinji ni le ka mapayini va pfuka sisitini kumaluleke laha ka ngove a jamelati u pfuka na mabimbizet ni hetelela pfuxa masoya wa mina i manxeli nkuna ni le ka nkomo 22 pfukani vamaseva vanhu lava pfuxiwa i mani maxinji ku vona ku hlula kusukala gan section hinkwam the DJ
5: kurhula ku ve na n'wina DJ Tlemi kombela ku va pfuxa va tsaka lava ni pfuxaka na vona xema kokwana wa mikheso teka mapuvi a va pfuki ka manana ka pfukani ka mani wa green mani mahori leka mapuvi leyiwulu wa muti pfukani na n'wina ka mana mina ka mani Agnes nguveni leka Jim Ngala Island na n'wina manga pfuka ka manana ka vanhu lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxiwa hi mburi ya ntshava hlanganani township laha ni kumekaka kona kwala face 1 kwala xikolweni xa vutivi xingologe na polo light ge tlhava van'wani tlhava ntsitsitsitsitsi
0: rixile DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ni ta sungula hi sesileri maluleke le ka khakhala pfukani ivi ni ya le block 3 ka minenginisi va kona boti na ndumuni Ben Kwinika a va pfuki ta hetelela hi ku pfuxa kokwana wa Gwevani eka thomo a va ri na Gezan Class Maluleke hikwala ka huma 14b danke vulavala
6: i mixelo wunene Tlemile wa DJ mavulavala tlhavantlhava tsi a ku pfuki mukhaya wa mina mhani maxinji kokwana wa ku hlula kusuka kwalaha Giana section A ku pfuka mhani Julia le a ri mbambeni ra ka Mageza leni ni to hetelela hi manalo ni nga hetelele hi mizaha wa mina mama Albi kusuka le ka xikokwani vanhu lava va pfuxiwa Malunga ri DJ Abza kusuka kwini longa ndhawu ni ra Giana section A kusuhi no hotela xilumana kreche mamavhiya swingologe hlayiseka Tlemile wa DJ danku
7: rixile DJ Tlemi rixile a ku pfuki kokwani sobole emadawulweni va lo mpfapfa va ku a hi minavela va khatsa Navela kokwana swa bo pfukane vakweni vuxokoxoko information siweyo leyi a sukumekari pfukani na n'wina la sukumekari laniwani ta hetelela hi mani na ta hetelela hi kalaxaka double manganyi kwale ka gongongo leyi lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa munhu wo duma riyexe la mugangeni wa ndhuna elka na muchava papa xiluvana vafana mina ni lo tete n'wina mukhalabya
2: ahe Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa boti xitereka makoxa mhani makhuvele amawa block 9 mhani mamayila ka ta boti na ndumoni benkwini ka ka mininginisi va pfuxa hi mhani rozobyani ka nkuzani danke n'wananga
8: DJ Tlemi ni ta kombela ku pfuxa mhana khavisa na ka nguve ni ya pfuxa papa remote ni mawa block 9 ni pfuxa na Mazaya Ronald kwele mawa block number 9 va pfuxiwa hi vhelevhele
9: DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani Kayla le ka mapayini ni pfuxa mhani Burisa ka mapayini ni hetisela hi mama Abe ka swikukwana vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mahini kwala ka muchipisi kwala hlayisekani DJ nkulu
10: a ku pfuki maseve ka Jim Mr. Clean himself ni pfuka hani Agnes Ndlovu ka Jim ni pfuka hani Rose Mavumani ka Jim Mfushi maru wambu mwavone, angala kubegu tanko.
11: Rishi ni mwashi ni kumbira kutega wanaru. Laya sangana na RDP wako na sisi Mariamwa James Mbure Ntsava wapuki. Anjaka njaka Mandela wako na Mandri Koto. Wala njaka njaka Mandela wako na Mishori Koto. Ntira kule shilungu ini mzaa apuki. Wana lawa mwashi wa pushi nkuzani laga siya ndani bayi.
12: DJ Clay, ya kukukisikoro wa mingani.

0: kasi kaya susunod ka siya ka siya sa kwenta na ito na siya ng rokan ng rokan morning beds eh kasi kaya susunod ka siya ka siya kumain na bilang lalabat lang sa kurang barang kumain ko lukuran nung tumaka ming sorbe ang gabi ko iskilo farang kano ramon sa kurte 21 to September eh lembele rey lembele magi dumi rokan kumain berin sa kulo chichara metsa na kambay sikwi ro ang tabi ming sarang kano baro 060 tabi 875 942 0 kuto manatang lang sa kurang barang kumain ko ang tabi ng jala ko gratis buffet dir sa dog kaya susunod sa rokan buffet ang tabi meno karmeni me kulungan jean kota kukutega eh nikona nalika wata ming sorbe mga skudang rungula ko asya rungula rawen na la ko WhatsApp la ka number 060 875 942 kaske at kung wen number lay fana ka 060 875 942 take mo sulog mo na
1: yeah gratis for fair that the dog gain eka do wala ni one de kama wala ni niku gratis for fair that the dog gain eka wala bo de man so wo ko brilliant manu ne ke la ka ma ko sala akulo smena sku da fai san wana kwala na mutla even niku gratis for fair that the dog gain eka wana sisi le kam kango bele ngona manma bunda ni na rivalan wa kona hi na lo ya dikeke na mutha mativa na ku gratis for that so don ke eka dakalo shimure to mapai ni ko bla be dak na bona man bana bana na hifana ko se mapu da bona ba
0: kesa sna sa kan ngoram krazo
1: autali
0: danku ena women sen ngos ko ta ta bogan sare kan mara 060 875 942 for domana be da ku tsimir gratis kamana
2: Drive Escopella Golden.
0: Yeah?
2: Akamwana wame.
0: Miriene?
2: Akamwana. Drive Escopella is Golden. Akamwana ishala tumiarwa wami. Drive Escopella is Golden. Akam. Jakaro. Kwele angakoni. Drive Escopella is Golden. Akai. Wabla wapangela kusikura kumiliki. Mana vele ruwa e mandro zo jani kile ne
0: ekipi. Mandro zo ni kesi.
2: Thank
0: you. Ay, wazwa bar. Si, mer gratis ka manla. Kuna mwini kwa na?
3: Yuko no. Nuku gratis for first goddess.
0: Yene?
3: Arivalan.
0: Meri yene?
2: Oh, gratis.
3: Kambia omula mwana boti sekelela nthike na ko runga mabande la la ku sekelela
0: ni kesa sne sne sekana ni
3: esona mwana boti
0: e danko mir gratis kamana
4: agarri valani kule ka ngove nene ka great ne maldega la ka shala ku kungwa ari ko so war munyana mulu
0: Ehi buduga dio mo e muntwaka e kasike makona ra karai bona WhatsApp ya mina karai sa itara ko bagbo ko ra bar ke so sulana ka ngwana man la ko tirsan ka singa samburisha WhatsApp ko ba wa shanta ti mer gratis ka mana
2: mer gratis for fa berse gobe
0: yes
2: yeah kuna ndo vuna ndo vuwa aka magalani kuna rivana mavunda aka ngove kuna brandi yake manuleke aka makoso kuna dakaro chiburi aka mapaweni wana nkwa na wana wana na mana ezi songa nkuna kola kanta mke mzengu wa kampenyi kisaisa kwa
0: nikeza sunena wa mshaisa kwa sunena ni
2: so
0: thank you ti meri gratis kamana
5: Graduate for fair and Doran.
0: Hey,
5: I can live, na live one. Baga masingi, evana ba mawini masingi. Wena wino, wana wana ba wena ba matrinzo ba komakasi sukuna namunda. Graduate for fair and Doran. Tavana bledwa masiro arana kama wana danga mgalomi.
0: Kesa zana good lunch upa saisa.
5: Thank you.
0: Atako. Hey, mer gratis kamana.
5: So quick.
0: Give
5: me.
6: Wena ku get it for fair the token. Kamwana wa mina hluku client maluleke ko kwala ta mafoshu kwala niko ajara mina rike sa ku ni bona no tala malende. Dima ni mbhela ku hi mwana le ranga ta mu hlama la ba ka tikwa ku hi wa ringara ha mhana wena. Kamwana la phebile wa kunyana ndhakunyana se. Mutoro wa yini va akulini iko vhoro le hi ta vula ku inwana kokwane loko senta ku manwiki. Ata mi kitana kokwane. Ee hambi swi ri tano ani ika ta Julia ni. Kata mangkilia marilah itu, bukan mana mana dan dia ni kata ko ID name, ini baby kata data alo syukur, ini aku mereka layak sama payeng dan bukan mana mana yang boleh mereka nak lihat, bukan riba nani, luar kota ramai riba wami ni nak kanggo avail, riba ni magun sa, ini satu pulaan saya wangga ibu mereka nak lihat, ini bukan seko kosa, ini aku mereka nak promo naya, mana wami ni naya mana ko aringa satu pulaan mana nangga ibu mereka nak lihat. Ibu kuwana lebu na lebu wani masingi wapata daya na lele kuikamara na anu kupula ni mani zambi ani katekwa ini le le arnu oka chot hadi chile ima isike niyo ima
0: ni mchoku na zikango
6: wataku ini mnengi ee nipani gerane lo mtipa suru mimi nga shupiku ni ania seka ini kwa ufetika
0: ise so shen leka isi ulo rufana katharu na mucha balemeza
6: ee ni ekene shanshi esta kwele asoi mkune na ashtika manchile ni mani imanu bula ula ni gati pingi ingi mani nukuku ilinge sakuru la nyana maska wa kumbala maska ende ilava moria ishi mshele esha soi mbarana
0: asoi
6: seka manchile ni mani isake ngoku mani
0: a redzi ta kwini ni kumeka number 0608 7592 ba kore bangwana hilaba tsi ntlabile me kuna muna ikona muna kwala
7: DJ
0: aye
7: DJ
0: ni kona mina mir gratis kamani
7: DJ
0: ah sto loko ri kumela tsingweni laba loko teni ka kuva vanitwa eba ri khomela swinene iko kwan dalonga na baraka thomara han khomela swinene na swinabere kwan ka rivula vanangwana la tsingweni la amsirata ra mixere ma tsone ka rivana bele la vakore bangona ba rumele kuna ne mkandi swa bona la ka WhatsApp la hinka longa ta kubeni tamara khana la nguta tsi mir gratis kamana
7: ah mina ya mia twana kan nala e graphic graphic buffet the dog and when hey
0: muri njani
7: mira ka wana wa mina man anda birni ente maluleke a izenam kai ka kota bua ba anda iza e ka se rukete na man hey ka birni ente maluleke ri kotera mungana wa mina wina ai sikwari sa se kinka ka manjulia man a so ina data ri ka hlana so Sotoka nyana a swenga manika loko ni yena ya jikona kubeze ni ku nwana sesi kumbini ka salat a ku nwana mgalu hai a ku le brilliant man kuna rivalani rivalani mabunda isi se varhumbu xa mani mabunda la ka ngove la hai tsukura wena ri sasek rivalani nyanyani wa kahle nyana wa tshibeka nyana ka kahle a tsukura yena ri sasek man kuna daka lo xuburi Jagalo ilaga mapayinda, sukura yena arisaseki na wena wananga, pera kuna nseko kosa, ambiseko kosa, laga tomo, na ye sukura yena arisaseki, esne sukura yena kumeka na hindi, sukura kona na wana arisaseki, bandara yungu wana wana wana wana wana wana wana, nikoko wantum, anindi ni yesu seri mtena na mara na minyo inu milenga na ati vitamina, anilo garne yesu bese na utera kumungano, Itu aku awal nak kusut, ada orang kasu, ay, itu aku awal nak ini, ada aku semua nak berbelakam kan, tiada nak mana mas,
0: nampak,
7: eh, awal nak beli rumah mana, anak kaya, oh, mana cekwa makasa,
0: aku perlu hilua.

0: hi ti birthday ka vanhu lava landzelaka ku na fihlakalo chavalala ka mapove ku na nhleko khosa aka thomo ku na n'wana wo saseku le ka makoxa leyi n'wana wa mhandza va vo ka va nga xeri dzongo na van'wana hinkwavo lava birthdayaku na n'wana mahinxalati vana ve le ri mhani vomba n'wi ma vonela ngalazibek na le ka ngove le ka mhani va vumbi va hi mina yi kona
1: Na gracias for federation eka Dakaru kwa la tsamo kona ne na gracias for federation eka Briet loyone hlobuku sosiyani maluleke nwana sesialati nuku makeke stro ka vanhu hi kwa vula vha makeke vha itsona lo vhana velelaku isilo zwala yoni ijaro chama na babasa e both and wa vhanu hi both no tshama na yena mene baloi
2: kese sinenhlese ka le baloi
1: danke
2: danke baba sweswo kevela u ri mixeri va khari gimeta hi ndlela leyi nongonoko eka mixo wa siku ra mhlaka swi ni pfumeleli ene ndzi ta ni xavisanyana katsongo laha ndzhaka sweswo mina na vuye hi ta va hi khari hi hambana hi ndlela leyi.

0: Casa Democratic Front.
1: Xitsembu xo xahava lowu i ntirho wa vutomi byo antswa. Vhotela Gaza ku kuma mapi yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, Vhotela Gaza, ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya khwaliti. Vhotela Gaza, Hayo Gaza.
2: Kesa swinene ka mani na mani langa hoxa xandle ka nongonoko na le ka mixo sara hlamela sera hi huma ke e va yimbeki vuloka majaha eka nongonoko BBZ sara mlet phira hi minongonoko hinkwayo ya jesara hlamela ku ri mina ni mirandzarandzaro lava ni mirandzarandzaro mina na vaxi hinkwavo jesara fm mara hayi ra baby hi laha majaha Daniel Brothers va ku swi vahandza nyongeni ni fambele mina sara mlet phina mwa. Kona King Tsonga ka risimu.

Xitshembi swo xa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa vhotela gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho xibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va kurhelaka gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke vhotela gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality vhotela gaza.

Xitshembu swo xa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, xibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, Vhotela Gaza, ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Vhotela Gaza.

0: Sasa Democratic Front.
1: Xitshembi xa xava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, xibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.

Xitshembiso xa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Vhotela Gaza ku kuma mapiyetenga, mapatu, mintirho, xibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, vhotela Gaza, ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Vhotela Gaza.

vangiseri va mina va ku rhandzeka. Mina na n'wina hi ta va khesa sweswo mahlweni. Mina na n'wina hi ta va khesa sweswo mahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vangiseri va mina va ku rhandzeka. Loko hi ku n'wina ma ha ku pfulela kahle xiyanimoya xa n'wina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona. Ku na swin'wanyana swi fikaku swi nghenelela alright, ku na swin'wana swi fikaku swi nghenelela laniwani seni la ku ringeta ku lava ku swi longisa mara otherwise ke na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Loko hi ku n'wina ma ha ku hi joyina mi endle swona i mid morning life ikhetisiwa ka n'wina hi GCRFM the voice of the nation. N'wina vayingiseri va mina ba kurandeka ke humelisiwe kahle ehansi ka vuhumelerisi bya The Real Miss KSA. Hi khensa swinene nongonoko wo xongaxongasi hi khensani Sharon Chauke the queen of airwaves. Hi khensa swinene man mina na n'wina lava khediphina kahle swin'we ka mpundu wa siku ra namuntlha mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi la ka Mahumani leyiwa ni kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka pirata n'wina mi khe mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani e Blue Monday na muntlha hi kona zoko mayeni mira mina u arini ku ri Friday u ku a ni tingheni namuntlha wa ala u ku hayi sisi hayi kona man ayayayayayi mara otherwise ke hayi ke it's only 19 minutes past 9 loko hi ku nguma ku hi joyina mi endle swona rhandza ku tota khensa swinene eka vatirhikuloni ka nongonoko lowu wa ku helaka ku nongonoko BBZ u sungule kahle le ka wara liya ya u ta wuta gimeringiseri va mina va ku rhandzeka ni khensa swinene mani xipano xa BBZ kasi ke Department of News ta va yi khe yi famba kahle na lunghile wa kamelipfani n'wina vayingiseri va mina va ku

Nteka itaba ke tiphinda swinene hi swiswa ku hambana hambana eka mpondo wa siku ra namuhla tani leswi mi swi twaku ku ri I Monday it's men a crush Monday. Nimnike kahle simulisa ka kahle ka RKL ako storm it's over. N'wina va yingiseri va mina va grandeka. Van'wana va na ku tivutiseni ku mara hi mirilini. I switomo swa yini musumbunuko wo tani wani? Njhani xi hela njhani switomo vhiki ro sungula? Xexiya mi nga xi survivor vhiki leri nga hela ni vula xoho xexo. A hi tsutsumi ni ha languta ku ri nongonoko wo tshamisa kweni mina va yingiseri va mina va ku randeka. Hi balekiso sweswo hi languta kahle ku ri nongonoko mina n'wi hi fambisa ku yini. Mina driver. We back handy. All right, layaka quarter two. Laka 10:22:10. Mina na mwene taku makati the top stories. Kuma kati leti baka wole ti baka bembele la tiku nda ndo South Africa. Nileka matiku aikela nika silaka quarter past 10. Mina na mwena. Na shpemlishia. Shokuma ya kuma kati nsoko maka. Yes. Da kuma kati nsoko maka la ya. Ba ike donda idondi sana. Ile muka ile mkisa nisa shushwezo. And then we go 10:11. Hi mina na mwena. Na resumura siku. Tak magashe tin simtimbere ilanga rengwe lerengwe ta famba ro maungwini lerengwe ri ta pfala kahle nongonoko and then hi vuya kuma kahle nhlahlotelo wa viki kusuka kahle leka Dr. Patient Ntulu Play K sike hi vuyisa sweswo la 11:30 ya kuma kahle the birthday wishes loko ko tshuka ku va na swin'wana a xikarhi ka nongonoko mina ni ta va khe ni mi update ni ku hayi se hi jikela hala kasi ke lexi mi ni mi tshembisa ku xona i ku ni ta pfuka ni nga mi dyisangi mahlanhla ndzi ni mi famba kahle kumbe mi le ku fambeni kahle na mina Marilyn wa ka xirendza i ntombi laka mahumalewa ni kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi ni ke ni huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava ku na munhu un'wana a nga ni tsakisa hi weekend man and vitana hi vito rin'wanyana ni thiwe kokwana wa mina vo bebula papa vanhu lango mukhegula lavaya loko ni fika ntsena va ku u dyile ni ku hambi ni dyile a ni tshama ni ti hayi zonga ze mbutise hi kokwani a ni tshama ni ti hayi mi kuma yi vhundumula dixinkwa lebya hi nge i bemu lebyiya ivi then ni heta yi kovola peanut butter i nga swi twisisi ku yi huma kwini mara yi koho kwala ndzeni ka yindlu yi heta yi ku tisule nomo na leyi a ta vutisa the very same thing yi tlhela n'wi byela ku tisule nomo and wena tata u nga ku you're so special and then itwa yi nga ku ku nyikiwa we ntsena kasi a yindla swa swi ka vatikulo hinkwavo hayi kona yi ta ku byela ku tisule nomo a yo yi nike hinkwenu ko va ku a ni vhela a ni mi kuma ku vana va tala ku like that khona may still rest in peace ntombi liya ya ka ri khotso ka bowfele kanjhakanjhaka phempu n'wamakhasa va hi kurisini mukhegula lavaya hi rirhandzu na tintswalo swinene lava va tivaku va swi tiva ku hayi ta tiphempu hayi khona a ku ri munhu un'wana wa rirhandzu too much so vana n'wana ri ku dyeni ka xinku kwala tlhelo ka mina ni n'wi vele fastele se ni veni tsundzuka vakokwani no ku exi emataikeni bya peanut butter sweswiwani it's only 23:09 va yingiseri wa mina hashtag eka mani na mani la nge le ku fambeni kahle na mina eka mpindo wa siku ra namuntlha ni bamandla ni vuyelela ka va nga ximawusa siku ra n'wina ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ka humelela hi mirhandza swi suka timbilwini ta hina profit ya vhiki leri one a yi nalamuki tlaya vhiki leri nga hela ti-taxi associations hi khensa swinene mani vukorhokeri lebyi mbaku mikhe mi hi nyikaku byona hi swi vona kahle hi ma-taxi drivers lava mi hi nyikaku wona hayi kona hayi ya khensa swinene ti-taxi driver xikan'we na vo q marshall va n'wina na swi tile swa n'wihi khensa swinene 060-875-942 lava nga le ku tlineni a ti-complex ta ku hambanahambana xikomba ximpfuni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wihi a ku hi ki ya humelela va nga le mitirhweni a ma-restaurant a mahotela xikan'wekan'we na le tisaloni siku ra n'wina ri saseke mi rhandza swi suka timbilwini ta hina hi ba mandla hi vuyelela hi ya le ka lavaya va matula jaji hi mi rhandza swi suka timbilwini ta n'wina ta hina ya mi rhandza siku ra n'wina a ri saseke mani mo vona va khi va ku hayi mi nga vulela yi ta lunga mi nga zangi mi vilerini yi ta lunga mo hi n'wina loko yo chuchelaniwani hi khomanisana ntambu leyi ku ta va right unfortunately loko wo ze va vona va ta va ri 5 va hlengela movha ya wena ti-chances ta ku yi lunga ti va ti ri hansi ngopfu mara otherwise we really appreciate you guys and then ke hi ba mandla hi vuyelela eka lavaya va va ku va khe va tirha kahle a ti-filling stations ta ku hambanahambana siku ra n'wihi a ri saseke ku navela ka timbilu ta n'wihi a ku hi ku ya humelela and then hi ba mandla hi velela ka mani hamani a nga le ku yingiseleni kahle ku antswangele ka xo famba xa mani hamani siku ra n'wihi a ri saseke ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela ti-taxi drivers ta complain hi n'wihi vakhandziyi va ri n'wihi I'm sure we loko mi fika taxini mi vulavula ntsena loko se mi la ku chika mi vona ku mali ya n'wina ya xota mi ku ha ni xoti 5 rand va ri lava swi lavi leswiya va ri va kombela mi ho nghena mi va xoweta mi vula ku drive.

malami ya shona emta fambisana khwatsi yeta designer go wa khanzi ya ku vision ndisa ku yini but otherwise we really appreciate you guys and then ke baleka kahle ku makahlabengele kaya 16.0 gandla di shonzo eka grand form na labengele mtirweni sukura ngwena ari saseki man kuna baleka temple ta ngwena aku ikya humelela he mi randza randzi and then labengele ma office ni va ku join aku kumbe xana va ku nghena ku kahle mtirweni hayi khona sukura ngwari saseki kuna baleka temple ta ngwena aku ikya humelela na ngwena hi mrandzo sisika tembelweni ta hina lava ya va ku va ri emtirhweni na vona mi kuma ku va vandla leswi swo tirhongela titangu hayi leyiwani i ya n'wina Monday hi ri hashtag eka n'wina siku ra n'wina a ri saseki hi mirhandza swinene bindzu ra n'wina hi nga ku ringanelamuka ri kula swinene loko ntangu ya n'wina yi thubukini hambi yo va yi thubuke xithubukani xitsongo loko murhungi a ku i 40 rand hi kombela mi va nyika 40 rand yaleyo service ya vona yi wesa sweswo mi nga zangi mi fike mi negotiata mi nga negotiate i siku ra vona namuntlha siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni 26 past 9 a hi balekeni hi yandla kahle ti MCM eka siku ra namuntlha hi languta ku ri nghena kahle na vomani va xinuna le ka o Facebook va ni vutisini va kuma rahwa yi le ka TikTok or i va hashtag hinkwavo i mhaka ku va va kuma na opportunity ya ku va va yingisela GCR through TikTok because mi kuma ku van'wani audio streaming a yi va tirheli kahle van'wani mi kuma ku ya va tirhela mara va decide ku lava ku va na munhu luya a nge le ku haxeni i TV nyana ya vona se no boheka ku va ni khe ni yi endlisa sweswo mara a ni na n'wina mi hashtag loko se hi famba ni mirhandzi hinkwenu and vamandla ni velela ka Mr. Tim and Matt laha ri swi nga view laya mi va na siku ra kahle hi tatana xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa Mr. Andani Madoba na mpona kwala Tukota block 4 good morning to you too hashtag eka munhu wa ku fana na tova ra nova mi va na siku ra kahle Phuluso Thenga khensa swinene le ka Matsila le 060875942 so vamkansi na mpona kwalano ni bamandla ni velela ni bona kahle munhu wa ku fana na King Khalanga Baloyi na mbonambona siku ra kahle hashtag eka munhu wun'we loko a ri mani Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa hosisi ya ndhani mapovo block 18 a ku ri Billy Ocean Ximbinyani katsa ni khensa swinene 060875942 mina na n'wina tava khehisa sweswo mahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wina ma ha ku ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi mbaku mi khe mi ni yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a Sunny Choice na mbona kwalano ampogolo mi ba na siku ra kahle mas telinki ngoveni a wu hehle hashtag eka n'wina mi va na siku ra kahle Thomas Mdun'wazi xivambu mi ba na siku ra kahle Denis Mkansi na mbona kwalano i MCM ya hina leyi nga halaka Facebook ni tisima kahle ni languta kahle ku ri i vomani lava ni ngenda ku fambeni kahle na vona ka mpondo wa siku ra namuntlha hi site ra mihira TikTok page Jamina at Marlene Pirita Black Mafia Officials hi khensa swinene Black Mafia ku va u yi jenile ka siku ra namuntlha u va na siku ra kahle kasi ke ni ba mandla ni velela ka munhu wa ku fana na Mugabe Papa G hashtag eka n'wi why mi ngetele vito mi tsalatsala tinambara to tala hi Papa G mara otherwise ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Jablani Nzama Manganyi na mbona kwalano na n'wimba na siku ra kahle Wesani Msengi ku ba hashtag eka n'wina Michael Chiviti hashtag eka n'wina hi Chiviti Vicente Chauke mi va na siku ra kahle Caspar Masingi hashtag Caspar ni n'wi bana vhiki ra vumbirhi leri wana kha hi landzelela laha ka TikTok hey welcome hey mi va na siku ra kahle Promise Baloyi na mbona kwalano Adolf hashtag eka n'wina Errol Mayazani loko ni nga hlangiswana ni khomeleni Adelaide mi va na siku ra kahle 060875942 mina n'wi ta va khe hi fambisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko a ri mina ni mi tshambisa xilo xin'wana ntsena manhlanhla ni ta pfuka ni nga mi disangi a hi balekeni ya kuma kahle tinhlokomhaka ta ma news kusuka kahle le ka Lunghile Malepfane n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi kumaka ku ni joyina mi endle swona mani yi khomela

va ku tomatiki do ya va ku hayi swi kuma swi nga fambi kasi hava va ku phahlele xikwembu xa n'wendza hi lero kahle kahle ya swi va swi tike ngopfu a ni swi twisisi ku na ku ayi a reds a yo swi tshikisa sweswiwa a hi balekeni ya kuma kahle ti-top series loko hi ku n'wi yimaku hi joyina miendle swona hi khenza mana mani loyi a ku joyinaka ka mpendo wa siku ra namuntlha shelf na ku vona kwalano hi munghana na ku tshemba na ku pfumela ku siku ri le ku fambeni kahle a hi balekeni hi languta ku ri ti humesa yini n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka exi ya mahungu ma tele I'm not sure ku ni sungula laha tikweni kumbe ni ya handle hey, so ngila kwala tikweni. All right, Minister of Correctional Service, Dr. Pieces, Ronwald, even nga hlangiswa na mdani Khomela, ba hlamutsa timhaka ta kuri eka siku ra namuhla va ta va khe va launcha kahle, timhaka ta Correctional Goodwood Art Gallery, etindhawini ta le Cape Town, mina vayingiseri va mina va kurhandza ka campaign leyi wa yi sungule kona ku va kona eka ndhaka n'hweti leyi nga hela, va khe va kombisa timhaka ta kuri, this is the way of showing the public the understanding and rehabilitation through arts and culture craft and to encourage community participating eka timhaka ta heritage na ku va va nga focus ntsena eka timhaka ta crime na ku va va endla ti-events leti ti nga ta kota ku va ti vuyerisa vanhu lava nga ndzeni mi kuma ku there's talent there so va kombisa timhaka ta ku ri va ta va va khe va endla art gallery ya voho ndeka lexi tsakisaka eka ti-pictures leti va nga ti-shara swi saseke swinene ku na lava ngele va nga busy va nge le ku tlangeni ka music using guitar piano na ti-drums n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka on the other part ku na lava va nga busy na ku endla ti-paintings and then on the other side ku na lava va nge le kusuheni kumbe ku rhunga n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ku na lava nge le ku vumbeni on the other side this is so beautiful va khe va kombisa timhaka ta ku ri leswiwa i ku va va ringeta na ku va va lava ku pfuxelela kumbe ku horisa ti-souls leti ti nga ndzeni ti-inmates leti ti nga ndzeni na ku va ti nga rivali ndhavuko na ku va va khe va onora the art craft n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke vanhu vo tala va swi bele mavoko it was so beautiful so loko ya hisa sweswo hi kombisa timhaka leti ti nga le ku beni ka huwa kumbe leti nga le ku beni ka bembele n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha tikweni ra South Africa vatswari vayisati va kombisa timhaka ta ku ri ba le ku kuriseni ka vana accordingly kumbexani ku ya hi leswi nawu wa South Africa wu vulaku swona leswi swi hetelelaku swi onha kumbexani ku hetelela ku va na vana lava va vitaniwaku ti-spoiled breads va kombisa timhaka ta ku ri GBV a yi nge yimi sweswi hi mhaka ku ri vatswari va ha ri ku spoileni ka vana vatswari va ha ri ku spoon feedeni ka vana swi nga khataleki ku ri i n'wana wa xisati kumbe i n'wana wa xinuna mara va ri va kombela ku mi endla timhaka ta ku loko mi ri busy mi khe mi kurisa vana especially ti-single mothers va ri pfumelelani xiyimo xi teka ndhawu leswa swo mi kuma ku nkarhi wun'wani ku xota something a swi bohi ku n'wi mi fane mi pfala vangwa leriya hi mhaka ku xota something to the extent ya ku n'wina mi ya lomba mali kumbexani mi tikuma mi khe mi ti tsematsema hi mhaka ku ku xote something va ri swo swi ndlaku ku hetela ku va na ti-spoiled bread se leswiwani i rungula leri a ri kheritisiwa kahle eka vhiki leri nga hundza hi Friday eka anti GBV leyi ri kona match anti GBV match leyi ri kona tindhawini ta Cape Town va tlhela va yisa mahlweni va kombisa timhaka ta ku ri we are not saying ku ri GBV kahle kumbe yi fanele yi ya mahlweni mara va ri va kombela ku loko mi kurisa vana mi nga va kuriseli ti-spoiled bread because ka mundzuku ku suffera community leswi va vulaku swona vanhu vo tala va swi sekenini ku swi sekena hi leswa swo va swi seketela and then van'wani va tisa mavonelo ma voho va khe va kombisa timhaka ta ku ri we are becoming so fragile to our kids especially vatswari va xisati hi mhaka ku mi feela bad ku ri mi le kuriseni ka n'wana luya mi ri n'wexe and reality is not sad or bad as it is xiyimo loko xi fikile va ri a hi pfumeleni xiyimo leswi xi nga xiswona and then hi face a reality how it is it doesn't mean ku ri hina as vatswari se hi fanele hi va soft loko n'wana a ku i lava lexi mi ku ya hi lexiwa loko n'wana ku lava lexi mi kuma ku mi hava na mali to the point ya ku se mi tikuma mi xavise xibelani mhaka ku mi lava ku pfala vangwa leriya va ri va ri leswiyani va ri no a va swi sapoti otherwise ke hi ya mahlweni hi ya languta kahle
leti ti nga le ku beni ka huwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka the KwaZulu-Natal Department of Education MEC Siphohlomuka u kombise timhaka ta ku ri u ta va a visit kumbe a visit kahle ndhawu leyi vitaniwaku eNanda eNewton Comprehensive High School n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi Musumbuluko eka siku ra namuntlha after loko ku ve na a fatal shooting laha security guard a nga robiwa hi Friday na madyambu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va kombise timhaka ta ku ri a va swi twisisi ku ri what exactly happened and then my wanted to get us and njani xikolo xikulu so ari one leswi vanwanani bengile ku swisoleni ngopfu sweswo ngona vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi loko nguma hayingisele mahungu ya kumbe tinhloko mhaka ta mahungu lama mi nga le ku beni ka huwa eka enongonoko wa mid morning life ngona vayingiseri va mina va ku rhandzeka the acting police minister Firoz u hlamusela timhaka ta ku ri ku kumeke ka mintsumbu leyi nga kumeka hinkwayo etindhawu wentile ekuruleni leyinwe yo ka inga siza i identifyiwa yi le ka nhlayo yo ringana na yini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so va le ku kombeleni ku ri loko hi ku ku na munhu loyi n'wina wa family kumbe mi n'wi tivaka a nga lahleka etindhawini teteleni va kombela mita endla timhaka letiya ta swa pathology ku va va lava ku cheka ku i mani because mitsumbu liya yin'wanyana yi vavisekini as it is va khe va ku rest in peace eka vaxisati lava va nga kumeka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi hi balekisa sweswo hi ha languta kahle tin'wani leti nga le ku beni ka huwa eka mpondo wa siku ra namuntlha ku confirm-iwe kahle arrest ya vanhu vanharhu lava suspect-iwaku ku dlaya kumbexana va suspect-iwaku hikuva va dlaye Villa Lisa a township yele etindhawini leti tele John Park a Boksburg n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka a east of Johannesburg va kombisa timhaka ta ku ri i wanuna wun'we na vaxisati vambirhi lava va nga khomiwa vanhu va swisole swinene va ku loko ka ha ri ku dlayiweni ka vanhu va xisati they were not expecting ku ri ku nga va na munhu loyi a yehliwaku hi ku dlaya ku ri munhu wa xisati because we are hating as a country yin'wani ya ti-comment leyiwani 060875942 mina n'we ya famisa sweswo ku na once xinuna loyi a accuse-waka hikuva a tikume a pfinyile e minor wanuna wa 53 wa malembe hi vukhale etindhawini ta ka Mavambe village ka Malamulele exifundzenikulu xa Limpopo u ta va a kha a expect-iwa kumbe a languteriwa ku va a endla appearance yo sungula ekhoti ya majistrata eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka wanuna u hehliwa hikuva a teke n'wana wa 9 kumbe nkaye wa malembe hi vukhale a n'wi yisa etindhawini ta yehe laha a nga fika a ti tlimbeleta hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka vanhu vo tala va swi sule swinene and then un'wana a kha kombisa timhaka ta ku ri vaxisati mekani show ku ri n'wana mi n'wi byela ntiyiso n'wana a nga pfumeli ku va too close to vanhu va xinuna because hi swilo leswi nga le ku humeleleni ko kwala tikweni leswiya swa ku n'wana mi kuma ku mi nga swi voni ku i le kwini loko mi n'wi vutisa ku i le kwini a kume swimanimani kumbe boti swimanimani va ri hayi leswiyani na yina boti swimanimani waloye kuma ndlela ya ku va mi n'wi byela kahle ku ri na swi twa mara ku na leswiwa yo kombela ku a ni ri mi nga swi endla mara no vula ku it's better to prevent than to cure hi ndlela yaleyo otherwise ke sesi Elizabeth Molese authorities va pfale case liya ya investigation ya ku hunda emisaveni ka former minister and ambassador Nathi Mthethwa etindhawini leti ta tele Paris Nathi Mthethwa u hunda emisaveni hi ti 30 September 2025 vanhu vo tala va swi sule swinene ka swiyenge swa mabulu van'wani va tlhela va hlamusela timhaka ta ku ri even today we are not convinced ku a nga va a hunde emisaveni hi xoxoxo ku a nga va kha a chava sweswiya swa madlanga commission because na yena a ri wun'wana wa vanhu lavaya a va ri ku lavisisiweni tsundzukani mahungu nkawu lama mi ni nga le ku mahlayeni Jesus FM ya hava xiave ehenhleni ka woho n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko ha ya mahlweni va hi khe hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka pongo kumbe leti ti nga le ku beni ka bembele etindhawini ta Free State va kombise timhaka ta ku ri va rhekhode ti-case tintshwa timbirhi ta mouth and
foot disease ba edja kahle lavanga na swifuwo ku ri vuya ni futhi mi ta teka ti immunization ta swifuwo kumbe xana if amile ku attendeni kumbe ku famba mikhe mi teka lomba gadara kona ba agriculture va kombisa timhaka ta ku ri loko hi ku n'wi ma titlhavela titlhaveni futhi ku na xitsongwatsongwana lexiya kumbe ntunguluwa wa ti blister

Cheiro Jangalo. Ai, sho onakile. 060-875-942. Na vona no ku. Right, ku na swin'wana swo ka swi nga ri ku fambeni hi ndlela eka sayiti ra mina, ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka ma ni ringeta ku swi lunghisa endzhaku ka swoho ni ta va ni kha ni mi hlamuseta ku ri hi swi endlisa ku yini ku ya mahlweni a ni swi tivi ku ku humelela yini on my mara ke ni swi lunghisa loko ni vuya hi ta va hi khe hi ya kahle mahlweni.

na ku va ni hlamba nomu a ni nga swi rivali, ni nge swi rivali sweswo leswi ni nga ta ka ni nga swi rivali. Loko no ze ni huma gate ni famba ni fanele ni make sure ku swilo sweswo ni swi lexile. Marilyn na Monday ya kahle na vaxumi ya kha ya ku yingisela kwala xitijini le ku ku yingiseleni na nhlokomhaka ya wena. Mina lexi ni nga ta ka ni nga xi rivali loko ni huma gate.

Alright, mina ngi ba ke isa sweswo mahlweni ke pfala kahle xiphemu xa nhlokomhaka nhlokomhaka ayiku ini lexi n'wina mi nga ta ka mi nga humi kaya mi nga xindlangi hambi mo va mi letini no ti ku ri loko i pfuka i endla yini so ko va ku a ni vhele a mi ni twisisangi mara ha yi khensini ku va mi hlamurini ku n'wina a mi nge humi kaya mi nga endlangi yini hambi mo va mi letini mina tanihi Marilyn wa vaxirindza hambi no va ni lete njhani ni nge humi ni nga dyangi ha ni nga hambi swantswa leta lomu ni yaku mara ni nga dyangi ha ni bayi yizi ku dya kunene ene n'wina ni xoko mi hlekete kahle leswiya swa ku i ta nila ti-conflicts kumbe endla ti-serial hayi khona mladza na hi na hi vanhu vo ti vulavulela ku vulavula swi lava energy ya vuswa u va la ka ndleka tola ku Marilyn swakudya leswi i swi dyaku swi ya kwihi hi ni ku i mhaka yina ku swo yini na wehe hina loko hi dya vuswa vhiki hinkwaro ya kuluka wehe hambo dya vuswa lembe hinkwaro a wu kuluki a ni ma swi vona ku marhambu lava ma hambana na a ni nge bayisi hayi khona loko mi ni vona ni kha ni vulavula lava ni hlangana ku na mina loko vo va hlangana na mina miyerini ha va ta va ri ku ni himbeleni hina hi vanhu vo ti vulavulela se hi meka sure ku loko se hi hetetele ku ndletetela swilo leswi hi fanelaka ku hi swi endla se ku fanele ku fambiwa ni meka sure ku swi ma dina ni bayizi sweswo hayi ni beja hi mhana mina ni nge bayizi ni huma kaya ni nga dyangi tinsimu timbirhi tanihileswi namuhla ku nga Monday n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ta ya khe kuma kahle tinsimu timbirhi hi twa ku ri ti humesa yini ka vhiki leriwani hi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi nga famba hi mani so hi nga famba hi mani mo mi ni mi nyika artist yin'we even then n'wina n'wi mi ni nyika artist ke and then ke swi va mi ya kahle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka Felix Jackson a nga lava ni ku vitana ya mina mi ri nyika ra mani risimu even then hi ta famba kahle 0-5942 mingiseri va mina mi le moyeni buku ni ku hele Felix Jackson loko aku loko ni ku vitana kumbe ri fila boy loko aku ri vuthu 0608875942 famba kahle risimu ra manikampondi wa siku ra namuthela ni joina mi ende swona mingisi ra mina wu rhandeka mina n'wi yisa sweswo amahlweni hi famba kahle hi risimu ra mani Felix Jackson loko a ku ri loko ni ku vitana kumbe rifila boy a ku vuthu hi 0608875942 mina n'wi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi fambisa ku yini ka ndlovukazi wa mi nga nghenanga nhlokomhaka

Sesi yeke nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hikuva na bagajari ya Agro hi kona.

0: UK. Mamindzi tsumande ni alangta kahle ka WhatsApp yita ku bari yini 0608875942 iba manje batlanga kahle sikra bona ku belekiwa eka sikura namuntla ba ku happy birthday ka munhu nwana nwana batlanga kahle sikura ya ku belekiwa xikomba xi ngupfuni xi ngatekisa ku na vula ka mbile yena aku hi ke humelela mani khomala
1: sukela lisi ya singa landi so so basa
2: aye merino Makeke makeke mwana mane yepi akasiswa ntimanyana yepi yepi mwana mane kule takota kuyashela muhashiwa hina makeke makeke nele ka kokwani xidloko makeke makeke hi malama kokwani kulani mukulame hi kulela hi ta dyondza milawu I mani mo uri kwala ka mapuko kwadi una na ku hlula dango
3: Happy birthday ka boto wa vananga Brilliant Maluleke kwala ka makosa Happy birthday ko khosa ka thomo Happy birthday ka le bona balami ra na munhu munhu kwala ka
0: makosa Izira sabina sukura kahle va go wa zaya ba mina amenze nkuna ka gawula bana bile ri wa kahle hi malumo wa yena Saddam Shivanga nyama Happy birthday ba zala 0608875942 mina na wena hi sa swa mahlweni
4: Epi epi epi birthday tswalo inwe ka rivalani mavunda ka ngove fihlo kalo chavalala ka mapuvi hleko khosa ka thomo hlubuko maluleke aka makosho dakaro xivuri aka mapayeni kona levo na levo kane aka mavalani vanoleli mani mahori ka mapuvi asika sports center inkomo
0: Alright, my come alive. Talk about a birthday, yakwe.
3: Happy birthday, kaputo wananga. Brilliant Maluleke, kwala ka makosho. Happy birthday, kahleko khosa ka thomo. Happy birthday, ka lebona lebukhang ka mabalami. Ne ka munhu ngwana ngwala birthday ka sikana namuntla. Abana le rwa jike cha mamu ngwana ka makosho dang.
0: Alright, 0608875942. Mina nwana ba ke isa so so matleni ka mpundu wa sikura na montla. Mire happy birthday ka manu mwina. Kenso shinene. Ka right. Eka toitoi leka shikukani. Kenso shinene toitoi. Otherwise, ke 0608875942. Mina nwana ba ke isa so so matleni. Mire happy birthday ka manu mwina. 0608875942. Kuna shumon fakushu ngene la monte kati calls mingisiru wa mimi le moyen.
5: Aye mase omile.
0: Aye kokwane wa go hlula.
5: Aye bana ba ya ba go tlhola.
0: Aye bana melele.
5: Aye mo go tla kwani ka tsela go khala ka thomo. Aye kuna ngwana bodi e tshubuko brilliant mamileke. Le ka makosho. A xi kuna ngwana bodi wa X. Aye kuna dakalo tshuri ka mapaye. Kuna rivalani mabunda le ka ngove ngwana sesi. Ina fiso kali chavala na na kama puga. Mene ka koliki ya mwini no, baby blated birthday. Eka ntombio zenge, ntombio tonga. Nga chungwani, pasta, tetelelo chungwani. Lei kama vunza. Na yung kwa ula wakula kuna muncha. Nga nchele kosa, lei ka tomo ya rindambi ya mwini. Ate kosa nini. Aba na wero ya kwa mwa kusuli man na chinji. Kwa le jensu chini, eba ri koliki ya man kuna vunza. Nko mwini masela na arku chale nutu ula ulela. Danko.
0: Alright, 0608875942 me aniri ku va 20 site ra mina mo mini isa leswa mahlweni ya kuma kahle site leri nwanyani to ku va ri birthday ka man
4: sesimeri leri moni va navelela ni ri happy birthday eka hlukani maluleke ka makosha ni ya ku happy birthday eka n'wana wa sesi wa mina masangolo lama 14c vanhu lana la hinkwavo lava birthdayaka eka siku ra namuntlha vanhu lava sesi marilin a va naveleriwa hi ntombi ya mihlengo la 14c lama ra sweswi ni Mountain View etira tireni
0: 0608875942 iba mani va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi ri happy birthday eka mani n'wina ni balekisa sweswo ni ya kuma kahle esite leriwa mani kuma kahle nkandziso
6: Sesimeri ni nanta ku happy happy happy birthday ka Liliranti wala ka nhlamiki la Liliranti hayi vana na siku ra kahle siku ra namuntlha ri pela kahle mzala na lava hinkwavo va birthday ku na hi siku ra namuntlha ni hayi makeke makeke makeke a mivi mulelwa hi ntikulowa wa xinangani la ka gongongo danko
0: 060 le ka gongongo leyi khense swinene 060 875942 mina n'wina hisa

0: swa amahlweni eh ngina ba ngiseri ba mina ba kurandeka
1: ba shumi ntswalo yinwe merepi birthday ka matebula mina nyele ti bululeke kusakola ka nhlaniki ra kulu nwana nga kulela hosi ni navelo manwe la ti bulule kwala ka nhlaniki
0: right 0608075942 mina na nwina hi bike hamba insa swiswi swiwa nwina ba ngiseri ba mebo randeka mina nwe singule kahle na nongonoko leka awara liya ya nkaye nwina ba ngiseri ba mina ba ku randeka ifika hamba na kahle eka awara le wa ngele ku itireleni nwina ba ngiseri ba mina ba ku randeka ku nga awara ya khome mbiri loko hi ku nwina makwe hi joina mo fika hina hi ke famba ndlela le nwina ba ngiseri ba mina ba ku randeka 0608075942 nga famba kahle hi yona ka si www GZFM.co.za nwina ba ngiseri ba me ba kurandeka mina nwina leka audio streaming le mitani khomela kina zunga zunga fika swi nghenelela otherwise mina lexiya ni mitshembise xona hi sweswi ni nga fika ni mindlela swona ni mudisangi matlandla a hi leyi va ku yisele nwina ba ngiseri ba na ku tshemba na ku pfumela swaku a yi kona nwina ma ha hlayisekile 0608075942 106.0 gandladixo onze le ka grand fomo na ku tshemba na ku pfumela ku ri a yi kona hi fambe kahle swin'we mina na n'wina a mi nge mi famba kahle na yena ntswalo yin'we ntombi ya bava ni languta kahle ka TikTok page ya mehe ni languta ku ri ni fambe kahle na vomanja na tani mabalani wa gwini khenseo swinene n'wana mukhalabya eka mpombo le kahle khenseo swinene kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na khoni mhana majaha hi khenseo swinene mhana majaha na ku tshemba na ku pfumela ku a yi kona siku xa ha sasekini bra mina mboni ni khenseo swinene munghana wa ku va yi khe fambe swin'we eka mpondo wa siku ra namuhla kusuka kahle le ka mukhomi le emakhelwani wa magoda lowuwa eneto na ku vona kwalani ni khenseo swinene kasi nyikwe xihwelela eka wena MJ na mbona kwalani legendary bongs eka wena right na ku vona u va na siku ra kahle rivalani rikhotso mi va na siku ra kahle rivalani na ku tshemba na ku pfumela leswaku na n'we mi fambe kahle na ku nghena kahle ku ri MCM n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka leyi nga fika hi appreciate swinene va ka ba ke a hi tsutsumi ni tlhela kahle ka Facebook page ya hina hi ya hi ya appreciate na lama hi nga va siya ni va mandendele ka munhu wa ku fana na basani n'wana maniphosa a nikhenseo swinene le ka makangove le siku ra kahle kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Els Milan na mbona kwalano eka makoxa mani Christina va nyike ni khenseo swinene va ku hi swo hi ntswalo yin'we ni khenseo swinene la B9 laya ni tsutsumisa sweswona vona kahle munhu wa ku fana na nesinkuna ka dzingidzingi na ku tshemba na ku pfumela ku siku xa ha sasekini kwelani gaxane le amohlakong alright ebulobedu ni khenseo swinene 06087 vona kati munhu wa ku fana na rungulani cawuke mana blessing mi va na siku ra kahle exikontirini xa kasi ya ndhani leyi 060 mana bumba lesi ti nyikwele ka homa 14 bin mbonile kasi nkwena nyeleti hashtag eka n'we vina na mbona kwala ka mavalani thembi manileke hashtag eka n'we na calvin mi va na siku ra kahle mphorofiwa na mbona kwalani kasi mi vona kahle munhu wa ku fana na munhu wa ku fana na papa tinjombo agani section f loko mina ya mina ndzima ni rimile ku ta fika kwala n'wina va yingiseri va mina va ku randeka mo mi ni famba mi fambe kahle na mina marileni va ka xirenda ntombi liya ka mahumani liya ntombi yin'we ntse ntombi ya bava n'wa mahumani mona dzongeni mi rhandza swi sikambelweni ya mina rifila boy a ku ya mina

Right ke makume mbiri ntse wa tminetse mingsiri kupile kahle awara ya khume mbiri eka hlekani wa sikura namuntlha hlekani mingsiri sa fami hlekani la wingsela ka xitisha wa xagian community radio ri kokra namuntlha la ku amukela ka ngobine pirese aka ni jara valandwa ni ntikula va nkomato wa molelo vandla nga mandla ka mavuza ile kaya n'wana khazamulo wa xikoxi wa kokwani baladi famba swin'we eka nongono ku wajisa talk eka hlekani wa sikura namuntlha la ka awara ya khume mbiri ku ya fika le ka awara ya nharhu khensa swinene kusuka kahle eka mutirhikuloni lunguriwa ka malefani ku va hi nikete kahle mahungu ya awara ya khume mbiri so ngwe maungu dikube xa dihloko makata ba tri kona futhi la ka finance kuphela kahle abara khume mbiri ka hlekani wa sikura namuntlha hlekani wa kahle switele ngopfu mix here ka sinamuntlha ile ka sikura makume mbiri ngwe ile ka ngweti ya ndzati lembe ra ko ile ka lembe ra magidi mbiri na makume mbiri ntsebo loko na ku jisa talk msimbuni kwa kahle msimbuni kwa kusaseka wa xikwembu hi ndlela yole mix here ka tsabe kahle a tinta ku ta mtrikuloni don khalanga ita bika ifamba swinwe eka hlekani wa sikura namuntlha abara khume mbiri ka fika lika awara liya ya naru ntsalo yinwe kid morning life kutule kahle mix here ka na shinene ngopfu eka nongono ka talk ta ka wena msimbuni ku fika ra mutlhanu awara khume mbiri ku ya fika leka awara liya ya nharhu mingiseri kambe ke simbulo leri nga nghena hi rona eka siku ra namuntlha i noti wa kahle swinene kusuka kahle eka timintsu ta xitsonga tiwanisa leswaku timintsu ta xigaza awara tinharhu ntsena hi va mina na wena swinene ngopfu eka nongonoko wa jisa talk nongonoko lowu u swi tiva kahle mingiseri lowu va ka hi kha hi ku tisela timhaka ku nga timhaka leti humelelaka muganga.

0: no ka n'wina ku nga va ku ri timhaka leti ka ku humeleleni tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kambe ke mhaka yikulu i ku eka nokonokono i va i kha hi ku tisela timhaka leti va ka ti kha ti humelela ku nga va ku ri mugangeni ku nga veni hinkwaro ra Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo yingiseni kambe ke I ta va kha hi famba swin'we vhela le ka awara ya khumembirhi ku ya fika le ka awara liya nor khesa swi tivingoma nangomeya yi ova kahle yi sandleriya ri audio streaming ya www.gistarfirma.co.za u le Limpopo u le Mpumalanga lona first la Gauteng province a ku amukela mikiseri 106.0 megahertz FM i xihondzo lexi vaka u kha u yi kuma hi ka xona mikiseri ni le ka nhlekani wa siku ra namuntlha kambe ke laka fitness ku bileka nhlawana khumembirhi daka tihlokomhaka na mutirhiko lowu lunguliwaka male fanta va ta va ri kona va ka IEC hi lava vona la ka awara kumbexana laka fitness ku bileka nhlawana khumembirhi yo mixi khomeleyi ta tshenga na mhaka letiya ta nhlawulo ya mifumo ya miganga so va IEC hi ta va hi ri na vona hi va hi kha hi pulana na vona mikiseri hi twa ku va hi khomele yini tanihileswi hi nga langutisana kahle hi nga sala na goza rin'we leswaku hi va hi kha hi fikelela ka timhaka letiya ta mihlawulo ya mifumo ya miganga hi ndlela leyo mikiseri so nongonoko njisa thoko fuwe swinene ngopfu tanihi masiku swikhedzekhedze swi tava swi kha swi landzela leswi hi va ka hi kha hi ku tisela swona hi ndlela leyo mikiseri kambe ke timhaka ti tele Afrika-Dzonga mani leti va ka ti kha ti humelela kambe ke ta tsundzuka ku ku na mukhosi wukulukumba swinene ngopfu tin'wana hina Afrika-Dzonga laha vaxisati na vona se va nga ku rileni swinene ngopfu laswi hetelaka swi khoma na vavanuna ku a yi khona na vo se va concern timhaka leti nga ku humeleleni tikweni ra Afrika-Dzonga lava va ka mhani kumbexana vanhu va xisati va va ka va kha va tekeliwa vutomi bya vona hi ndlela yin'wana ya tihanyo hi ndlela yaleyo xivutiso i ku hi fika njhani ka xiyimo xexo xa ku va hi kha hi experience trauma ya so loko hi karhi hi hanya vingiseni ku ri mapfalo mi kwini ka hina vanhu va xinuna so hi tin'wana ta timhaka leti nga GBV ya so GBV van'wani va faka na fle va ku gender based violence femicide hi swo swin'wana swi nga khumeleni tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kambe ke hi ta va hi kha hi swi langutisa ni le ku fambeni ka nongonoko ni ri ka nhlekani wa siku ra namuntlha kambe ke ko saliseka ti nga ri tingani kuva kahle tihlokomhaka na mutirhikuloni lunguliwe ka malepfana ni ta ka tihlokomhaka hi landza kahle va IEC lava hi nga ta kha hi burisana na vo loko kha ri langutisa switweni ngopfu ka timhaka eta commission ya hlawula kumbe xana ba IEC hindlela hi loyi nungulaka mara fani iba hi niketa kahle ti hlokomhaka nda ka hlokomhaka hi swana ngonoko wa Jesus talk ay mahlo hlekani lungile
1: riendlebe le even hlokomhaka ta mahunga ndambu eka Jesus
2: Vaxinuna va xifundzankulu xa le Bombo va alana na mhaka ya madzolonga ehenhleni ka vaxisati President Cyril Ramaphosa vukarhi
1: Riendlebe le even hlokomhaka ta mahunga ndambu eka Rumbalanja
3: Xana nga vini na talenta leyi nga tshama na yona kaya yo ka yi nga tivekeki ku nga va ku ri ku yimbelela ku cina ku hlaya tiphoyeme kumbe swin'wanyani twana ku na Giyani Got Talent xa wena i ku rhumela vhidiyo leyi nga hindzeki 30 second eka nomboro ya WhatsApp ya 083-225-7895 083-225-7895 kasi joining fee i 150 rand ntsena ti-auditions ti ta va ti ri kona hi ti 10 October 2026 a Giyani Community Hall twana va wini va ntlhanu leswi va nga ta kuma swona position 1 munhu i ya tibukutelela 10,000 book trophy certificate na hempe ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wehaku 6,000 rand kasi position 3 position 4 na position 5 va tikumela trophy certificate na hempe ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wehaku 6,000 rand a hi hlanganeni a Giyani Community Hall hi ti 10 October laha ku nga ta va ku ri na ti-orexen
4: xavisananaa ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chino wena the popcorn, muchino wa ice, na wa ti chips, the mobile freezer, the mobile toilet, na ti VIP toilet, na ti jumping castles, but the shabisa, lay by ya pumelewe, na ti mobile tent.

0: bona ba aba IEC kwa ba sololo mera sheshe itaba rena bona ka awala le landzelaka ka beke hita ma hlona hlokomaka mingseri kona hlokomaka le laba toki ba ikha hi langutisa ku be xa hi langutisisa le ka hlekani wa sikura la mohla kana ngona kwa jesa thokole nga ta ba ikha chuka chuka indlala ito mrangeri wa tikura Africa Dzonga kulukumba o ba baka kuna nawo lo ufana ku pasisiwa wa ku munhu loko a bengwa sati kumbe xa na xanise nwa sati ku ngaba ku ngudlaya kumbe xa tindlala hinkwato ta ku xanisa munhu wa isati ba fanele ti mhaka leti a ta ku niko to ku munhu antshuxiwa hi bail ating hari kona ena lo nga nangusisiwa lo u fanele ku pasisiwa kwa tiko kwa kwa tiko so wena tani we tani mixer o angula u kuyini makale u bona ingaku swifanerile na le president wa tiko a swivulaka swa ku loko munhu a xanisa munhu wa xisati ku ngava ku ngupa ku ngava ku ngudlaya ku ngava ku pfinya a swa ha fanelangu va a kuma a bail kumbe xana tshuxi wa bail na u yima na xona exiboho xa xo president Cyril Ramaphosa va ta ku na xona ke na ku u bona ingaku swi nga tswala mihandzo makale na loko ku ri ku vanhu lava va bohiwa lava va hetelelaka va teke vutomi bya vanhu kumbexana va xanisaka vavasati ku nga va ku tindlela tihi kumbe tihi leti va xanisaka vavasati to nawu lowuwani u vona ingaku u nga tisa mihandzu na hi le ka nambara 060-8875-942 hlikani mamukeleka jesa talk
1: yebo
0: mkhulu
1: ya ingaku se vala ku ta kahle hi nga tivi kumbe va vona ku ri se ra pelapela ya hi ku veri a yi si yi nga hlalangi a swo fanele swi angarhela hinkwaswo phela ku na ku dlayiwa ka vanhu loko ku nga tata misava va na tibeyili leti ti nga pfuneki nchumu ka loko munhu a loveliwe hi xaka ra yena swilo sweswo hinkwaswo a swi fanele loko va lavisisa va kuma ku ri hi yena loko ku yiwa ka magistrate a charge ti-charges a charge ku tona vuya muonhi a fike amakumu na ku va a landzelela xigwevo lexi a nga rhexiwa xona ku nga ri na beyi loko o vhela a nghena a tifemini va lavisisa va meka xoxoxoxo ku ri hayi hi yena swi ta dependa hi ku magistrate i ri hi malembe mangani a nga tirheliwi kumbe ni yi veka hi ku ku dlaya munhu a ku vhela ku va life sentence ko ku pfinya ku ta va na xigwevo xa kona ku ba ku ta va na xigwevo xa kona mara leyi yo dlaya leyi a yi valavuliwi loko i vhela i lavisisiwa i tiveka ku hi wena a va ze va tiva va ka n'wina ku a va nga ha ta pfuka va ku kwenile a ni i dlele swi lave ku lava ku fana na yaliya a nga lova hi ku ku tlhela munhu hi a ya dyondzela swin'wana a vuya a ta tirhatirha lavaya va ka valuya hovoya va ya hlakula sirha swi va swi nga twisisekinyana kahle naswona so na ku dlayeni mina ni vona licenses ene lomuya ka ku rape a va vuli malembe ma kona loko va lavisisa va kuma ku ri hayi himpela la mpfundla wu vumbulukile ku va na malembe ya kona yo ba ku va na malembe ya kona hi ku la ku beni na kona a hi ku langutiseni kahle nuna na nsati a ni tholi ku lembe ri nga hela ku nga vangi na swin'wanyana swo ka swi nga fambangi kahle ku kandziya na tiphoni phela muti na wona wu akiwa hi sweswo ku va na mabhele lamaya yo lava ku phela ku dlaya hi ku kun'wanyani na vona loko hi swi pfumelela hi le ku va dlayiseni va ka mhani hi ku va fika va yeyisa hi ndlela nyana yin'wana yo i nga ha swi tivi swi vanga ku ri lowu wa n'wanuna hi ku tiva ku ni ta khomiwa ni ta endla yini a ze a bhela ku dlaya na yehe a ti dlaya se naswo swi va swi nga pfuni nchumu
0: nangutisile mi vula ku munhu hi ku ya hi nawu munhu i mfanelo wa yena kumbexana i lunghelo ra yena swaku u fanele a ntshuxiwa hi bail se mi vula ku se vulavisisi lebyiwani byi fanele byi endliwa munhu a ri xitokisini a nga kumangi bail
1: ya hi ku a ni sweswi loko wo pasa nawu lowu u nga vanyana na maqhinga man'wanyani lama ma endliwaku hi ku tiva ku ri munhu a ti tiva ku ri hi mina a endla swin'wanyana a ngo ho no ti dlaya a ngo ho no tsutuma a ya tindhawini letiya to ku hluphekiwa phela lava va ta ku ku vava i va ka va

0: nga pfinyeriwa n'wana kumbe ku dlayeriwa n'wana. Se loko va vhela va ku hi yena loyi a va n'wi lavisisi leriya ra ku a ri xithokisini, va swi kuma ku ri hi yena va tlhela va n'wi byela ku ha hi lavisisile hi fike makumu tinhlolo ti ba wena jaha. Se sweswi va ka n'wina hi khoto ya wena va tata mi talelana i fambile wena.
1: Hiku
0: loko mo n'wi tshika a kha a tiva ku ri hi yena a nga dlaya n'wina mi ri ma ha lavisisi i ya va kwihi munhu yaloye?
1: Nimitwile.
0: Yebo.
1: Yebo. Khesa swinene kokwani Phahlane mkhulu wesitichi kusuka la ka n'wamatatana la ka gozo ra R78 hi bela riqingho mingiseni ka nambara 0608875942. Lemuka kumbexana tsundzuka leswaku hi kona ka www.gisarfm.co.za kumbexana magandlati ya 106.0 magandza FM. Ku na mingisana nhlekani na mamukeleri ka Gisar Talk.
2: Jara walandza.
1: Bishop wamini
2: na vaxumi mfokeli.
1: Nhlekani Bishop na mamukela.
2: Na khensa swinene.
1: Enkomu.
2: Hi ku kongomisa munhu kombeta ku mina hi ku ya mina ni vona swi ta pfuna muchumu ku khipa munhu a khotsweni hi to kumeka hi nyanya ku va na makhotso lama nga tala vanhu ku tlula mpimo unless vo kumeka yin'wana ya milandzu yaleyo a va khipa vanhu va nga kumi tibeli va kumeka va ri karhi va olovisa ku vona va ta huma swi durha ngopfu ku hlayisa vanhu lava nga zangi ku va voniwa nandzu va tshama ndzeni pamberiwa hi mali ya xibalo ku vuyeriseni ka tiko ku mhaka ya beli phela yi aleliwa munhu hayi hi ku nandzu wa yena wu njhani hi ku ya hi ku ri wa xungeta ku va a nga baleka na a huma tikweni i va a nga ha yimeli milandzu ya yena na a hi mhaka ya ku ri i kumeka ba wansati kumbe u dlele kumbe njhani i ku ri ku na ku kombeta ku a nga baleka a nga koti ku yimela nandzu wa yena na why a fanele a tshama khotsweni ku ri ku hava swikombi swa ku u ta baleka huma tikweni ivi mfumo wu kuma ndzhwalo wa ku teka mali leyi a yi fanele yi pfala ti-porthole yi endlaku ku kumeka mati ku tumbuluxiwa mitirho yi phamela vaonhi lava va ku va ri a khotsweni va va ndzhwalo wa tiko ni vona swi nga hi pfuni nchumu jara va
1: leswi vulaku bixopo ku na vanhu va ku tala swinene ngopfu phela tijele leti hi vulavulaka hi tona siku na siku eke ku na vanhu va ku tala swinene ngopfu leswi vulataku hi ya vona na vanhu va innocent lava nga ta va va kha va tshama jele mi kumaka vana nandzu
2: swi vuya kwalano ivi loko mo cheka swa koteka ku va munhu a kumeka a ri karhi a nga hehliwa hi mhaka yo karhi ni nga nyika xikombiso hi gengi yaleyo ya xisati leyiwani ya ku ri yi twanana na munhu ivi loko a nga ha fikeleli swo fana na tihakelo va twananile i ya pfula case a ku u ni pfinyile swi nga zi swi ri na ntiyiso i vanhu lava tivanaku kahle va twananile mara hikuva a nga ha kumangi hi laha yena a lava hi kona a ya a ya pfula case ivi munhu a fanele a tshamisiwa a jele ku ri a nga kota ku va ku hala handle a endla mitirho yin'wanyana a ri karhi a kota ku ya a ya tenga a nga ri kuveni ndzhwalo a ka mfumo se mina hi ku ya mina twa onge a swi to kumeka swi durhela tiko mahala swi nga ri na xivangelo beli a yi vuli ku munhu a nge tengi a yi vuli ku a nga endlangi nandzu lowukulu ta ku ri a ri handle i ta kota ku kumeka a yimela milandzu ya yena so wa hi fanele hi teka ndzhwalo mali leyi a yi fanele yi endla swin'wana yi phamela vanhu valava pondzu hlekani madyambu va ambexiwa va hlamba mahala hinkwaswo i mahala ka vona leswi nga ku tsandzeni ka vanhu hala handle lava va nga zangi ku va onha nchumu mara va onhi va kha va swi kuma mahala le ndzeni
1: na mita bixopo mungu a swi ngo ta pfuna nchumu a hi langutise ku hunguta ke swine
2: hungumani vo tisa jara valambi
1: bixopo
2: ni chava yini ko kumeka ni ri karhi ni nga hlayisiwa xitokiseni ni balekela vaakatiko lava nga kwata ku a va ta herisa vutomi bya mina ko va ni dlayiwa nsati wo karhi kumbe ni pfinyile a mi voni no titwa ni hlayisekile leyi ni balekela vukarhi bya lava a va ta ni endla swin'wana hala handle a swi hi pfuni nchumu jara valambi swi to hi durhela tanihi tiko swi nga zi swi kumeka swi ri ku hi vuyiseni ka nchumu

0: A hi langutiseni Bishop, leswi nga ta hi pfuna nchumu hi swini? Hi swini Bishop? Hi endla yini sweswi? Tiko ra Afrika-Dzonga ri na ku ri leni. Mi vona yini n'wina?
1: Lexi va nga ku xidojeni i xigwevo lexi hina vaakatiko hi ku katsakanya hinkwa a xi voni mi xi herisi hi xihoxo. A ku langiwi milandzu yo karhi leyi nga problema etikweni ku loko munhu a endla yona milandzu yaleyo ivi swi kambisisiwa hi ntiyiso a kumeka ku ri yena a nga swi endla. A hi si wu tamiseni munhu yaleyo kumbe a xikerweni. Nxavo walowo wu ta vuya aka vanhu munhu a swi tiva ku loko no endla leswi kumeka vutomi bya mina swi ta ni lahlekela. Ni nga chava ku ya tshama jele ni dya ka nharhu hi siku ni hlamba ni mbala mahala ni xavisiwa yini kwalano.
0: Mi dyondza xikolo Bishop. Mi tlhela mi dyondza na xikolo.
1: Mi tlhela mi dyondza na xikolo na kwele matereka kwini mi kha mi lava ti-laptop mara mi swimbocha. Matereka mi kwa mi lavi swakudya swo karhi va ku i ti-right ta munhu. A va vuyisi xigwevo va tlhela ku ba xihlahla a ku biwu mpfundla straight xigwevo xa rifu aka milandzu leyi nga problem aka tiko ra hina a xi vuyi ivi mi vona ku a hi chavi ku va hi ta herisiwa vutomi na ivi loko mo cheka vanhu vo dlaya hi ku oloveriwa va dlaya vaxisati va pfinya na vakhegulu na vana lavatsongo wayi ku hava xigwevo xi va chavisaka.
0: Ni mi twile Bishop. Nkayi wa timinetse mikiseri hi tikolotaka ku ya ka awara ya n'we awara ya ku sungula hi nongonoko Jesus Talk eka nhlangano wa siku ra namuntlha hi le ku burisaneni laa tanihileswi murhangeri wa tiko ra hina la Afrika-Dzonga ku ri kumbe Cyril Ramaphosa a nga va vulavula ya kombisa timhaka ta ku fanele ku implementiwa nawu wa ku loko munhu a dlaye munhu wa xisati kumbexana a ya mahlweni a xanisa vanhu va xisati ko fane se tanihi tiko ra hina la Afrika-Dzonga hi alalala timhaka leti ya ta ku munhu loko a khomiwini va ku tshuxiwa hi bail. Ndlaloleka veke loko ri ku ha fanele ku endliwa vulavisisi leswi ka rikwa ririmi ra vadyahlavumungu hayi va ha endla further investigation a va a ha ri phakathi munhu waloye a remaina in custody loko a endliwa vulavisisi byeswo mi vona ingaku swi nga hunguta na 060 8 75 942 hlika ni mamikerile ka Jesus Talk
2: endla khesa ekupamikeriwa
0: mi twalela hansi swinene ngopfu Mr. Nkuzani. Mr. Nkuzani mi le hansi swinene.
2: Hi le hansi swinene ne? Mara mina mito a ni tivi ku ri kahlekahle ku humelela
0: hi leswi. Loko mi ni byeni mi twela hansi swikwamuku na vayingiseli va nga ri ku mitweni van'wana.
2: A ni tivi ku vini mitwa kahle so a ni tivi ku ri wa kona lowu endlaku ni nga
0: mi ngo tlakusani voice mi nghena mhakeni Nkuzani.
2: Ma ni twa sweswi.
0: I na mitwa no ka no mi twela kule.
2: Ni nga kuvekanyana switsongonyana leswi va nga swikunguha a hi tivi mara hi ku vona ka mina se mati ma nghene ntwini mati ma nghene ntwini a ma ha koteki ku oleleka cause mati loko mati ma halakile that prefect better two I endwanga senamuta kupika nkari ukomwana kutsikwana why kweriswe lesiani atrikona kan era kutamina hi jombe ya mina nifika ni hangalasa namuta utwa nifani kukantaba aikalile nakaisikatelele kuriswiboto si dya mali ya mina mabyi mali ya mina a va fane va nga humi matsalo mary n'wina i jaji mi nga humesi vanhu valava before mindyangu ya vona yi hela va va humesa hi timali loko va vuya va tlhela kona se namuta sweswi n'winyi wa misava i ri wena hoti wena president hi teta swikota ni tlhela teto mi nga ta endla endzani mali leyi a yi fanexiwa hina ni ka ni vona a ku na mali leyi hetiwaka swipochola hi ku a va ti mali ya mina va dya mali ya vona leyi va nga yi tirha endla president ta vona leswaku ri hi ta swikota xana

0: Ekonomi ruwati mwana zi mingisiri suwe kahle ka wara yangwe kahle ka masuku na wana mwanta. Nangono kujisar toke ka kumbesha ni ya mashuini na shako makaliba kai kai burusano na yona mingisiri leka wara. Kisungula kensa shitene kofu mtrikulu nungulu waka mwadefani maungu ya awara yangwe. So mwana zi nisokuna shako makata matrikona futi laka tunezi kupile kahle wara yangwe na mtrikulu nrimba mbango bine kahle ka masuku na wana mwanta. Nangono kujisar toke ni jaraba la mja ni mtrikulu wako mato wame lele bantenga mata. Kama vuza ili kai mwana kazamuro shiko joko kwa nbaladi. Fama shime kanangono kujisar toke kahle ka masuku na wana mwanta. Gimeda leka wara liya na lenga taba loko yise gimeta shpano esha bambara lo det na mke navigate amatonsi na wawane bakuteka kahle leka wara naruka fika leka wara yantsebu eka hleka na wasikura na mutla Jizal Space FM leka Facebook na maikuma kahle na isa giriya rata pulu www.jizalfm.co.za 106.0 magaza fam ngomwa kuchaili nika gonzo R578R81R36 gonzo R529 na ichaili nika hleka kata evro nwani na isa lana timbi lo magonzo standa kufika lo makona laiseke shtene skatha tsene go fum le shubaka ka ka go shinde ntali ma Africa Zonga ta tsunga ya ka go tiya phone ntsa buko lo mi famba famba ka go kona lo mi treni ka kona ba bona vanhu ba ta ba saseke swinene na kwala drobela ba giyani vanhu ba saseke swinene go fuba ya mahlweni ba embrace kumbe shanti maka ta ku baba isa ntsa buko weru e mahlweni ta tsuka esikule ra 24 ta September ku misukule ra makumembere e mune ita ba ka itlangela kahle e nwheti ya ntsa buko indla so imaka kahle swinene go futane rishaka ena ku yendleni ku ba yamahlweni ikombisa ndzabuko wethu yindlela le yamahlweni na ngonoko ile ka number 0608875942 hlika na mamkelele ka Jesus Talk
1: niko muminjane
0: efuka swina le popo wa mina na mamkelo
1: impukile na hina mwana ile kuti ni ka tshaka tsho tsho ma ka le yengo swi swani ku ta va na ku vende ku munhu a kumeka kha xa misango sa ti ndo dlanga sa ti anga havi na bay kasi leswi swi hinkwaswo mara u vulaka sweswo kahlekahle a leswi nga vulaka ku xitshuso kahlekahle ku veka xitshuso ku kahlekahle loko swi endleka hempela kahle va vo to vula ti ri ku ri ku veki dlaya n'wansati ku ya hi nawu i fane na wona yi dlawa na n'wansati loko o dlaya n'wanuna wa dlaya n'wanuna na vavasati va dlaya na n'wansati lo yena loko a dlaya n'wanuna yena wa dlawa kambe laya ka kumbeka ku ri na ku veni ku ri kahlekahle n'wansati n'wanuni be n'wansati laya hi koho kahlekahleka ku na nqinda ku banabanaa ku tshama ku ri kona masiku hinkwawo lero kahlekahle a swi nge kote swa ku ri kahlekahle munhu i fanele a tshama a nga niki beli la ka banabanana hi swona ngopfu laya se va ri dojeni ka timhaka ta vona ku banala kahlekahle ku tshama ku ri kona kasi na hina hi tanihi vanhu laha misaveni a fane hi tolee ku loko ku ri ku na timhaka leti kahlekahle ti nga onhaka la phati ka ndyangu hina maxaka ri soxa ku ta hini vakokwani va hina va ka vaxinuna na vakokwani va ka vaxisati mhaka leyi ya tolaatolo ni leyi fanele yi vuya ku loko munhu a ri na problem na nsati wa yena a tlhelele khale a ku va tlhelela a tlherisela ku ri kwavo a kuyatengiwa mhaka leyi a nga yi endla i siki report ku na mhaka ya swona swo i va tshamala hina hansi va vulavula na yena va herisa mhaka leyi a nga yi endla kumbe ku vhuya ku leswiwana a swa ha lave ku wona n'wansati inuna wa wena 1 2 3 ya endla se kahlekahle ku bothela a swo boha ku ba munhu hina a ri vavanuna phena hina a ri vavanuna ha endla swihoxo hi ba hi va mani loko hi endlela vavasati a swihoxo hi ya kha hi boha mali ku hi la ku rhangisa ku i fana biwa fana biwa ku ri na hina a ri vavanuna ha endla swihoxo endleriwa vavasati lava se na n'wansati leyi loko mina ni endla xihoxo loko endlela swihoxo a hi tava malume na vahana a ya ni ripota na vana va ka hina tshamana na yena na vona hansi va a va byela ku n'wanuna loyi i endla 1 2 3 i va ka hina va tshama na mina hansi hi ndoda leswi endlaka hi swona endlele namuti loko etele ku ta mhaka leyi tlhela va ndhaka mhaka leyi nga ku tiyentlweni maswito ne tlhela ku ba swo boha ku va ri ku ri ku be munhu u ta tsiwa ku biwa hayi va kona vahanu va kona vakokwana a tlheriswa ka vakokwana wa yena leyi ka vatswari va yena hi ya tshama hasi hi vulavula mhaka leyi nga yona loko u ri te u bentweni le hubyeni hi tetengiwa ti hela kahle hayi ku bana se ku ba hi ku hari to ri tira ku kuba kuba kuba i ku ba ka yini na wena ri n'wanuna wa endla swo se boha hi mani se boha mani wena ku vana ku i vula be kuba i ku ba ka yini handle ka ku vulavula a hi vulavuleni kunene ku na problem va kona vahanu va kona vakokwana timhaka leti a ti vula ku ri tlhele va mandla kahle kahle na le ente le palamente tinghe swa ku tshamele ku heyi lani wani hi kombela ku banana ku heli hi kombela loko na ti-problem tiyiseni ka makava ka n'wina vahan'wina vamalimi wa n'wina mi tshama hansi mi vulavula mhaka leyi hayi hi vulavula hi swaxeriwaka la nga swi dyondzeka swaxeriwaka hi ya kuma swikani swa xeri swona loko swi tivi nchumu leswiya loko swi fika la ka swaxeriwaka leswi nga ri ku hofisini swi ri a n'wi tshiki n'wi tshiki a swi ri timhaka swi na mi timhaka leswiya swi ri n'wi tshiki waka abuse a swona sweswo ni ko vulavuriwa timhaka tihela hi milomo na social worker ya xilungu social worker ya mthetho ya mkhalabye yi kona kaya
0: before mfamba n'wana lexi mi vonaka xi ta pfuna i timhaka ta xigwevo xa rifu hi swona leswi mi vonaka swona n'wina
1: ya loko byele n'wansati na n'wansati loko a byele n'wanuna a dyawu eswo n'wana lo byele n'wansati a dyawu munhu yaloye na n'wansati wa dyawu n'wansati n'wanuna na n'wansati a dyawu n'wansati loyi sweswo swa kahle hayi kubakubakubakubeka yini a xeleni ka ndhavuko wa ku tshama hansi hi vulavula na vahani na vakokwa le ndhaku ku ba a ku heli loko ku tataku lomu lokuni ko tala ku tekuranga hina vavanuna hi rhanga hi endla swihoxo hi ndlela vavasati va lava hi phiwa hi va mani hina
0: nimitwile
1: tangi hi tiwa gelula sweswo
0: enko
1: ai
0: va ri ku baka yini i fika njhani ka xiyimo xa ku tlakusa voko se hi hetelela hi ba munhu un'wana va ri a va voni swi ta tswala mihandzu u ri yini we mingiseri 060 double 875 942 ku na mingiseri la hlikani banguzani mo vuya n'wina sweswi mo vuya futa n'wina mo vuya sweswi ba ma tiva ku na layini la 060 double 875 942 mingiseri ku na mingiseri la mo hi twa ku no va angulava ku yini mingiseri la hlikani
1: bodona
0: i mulambya loyi ma ku wena
1: emlata bama n'wakatakavaka va hehlulana hi muholo loko hina valavisavana muholo vo hi tshuna na swiswisaswi nga lokokwaka vo tixavela vavasati ku tsandzeka mutini we wa ha tibyela ku ya ba munhu ya ba munhu loka onheyile loko sweza ka hara vasati vona va kha wo ba munhu wo fa u fanele wa swa vava he milandza u pfaleriwa swa vava hi milandza ku pfaleriwa n'wansati mo vulavula leswi nga swa swi hoxekile a na muti wo ka wu nga vulavuli ha muti phela swisweswo muti wu fanele wu vulavuliwa ku holoviwa ku kundliwaku muti u fanele u byale loko byo ka byi nga le u byale swi ri ha byala swisweswo maswivo se vavasati a va biwi sweswi va phela loko va va vavasati sweswi va yela hi xi xikulu kuma ngoso va ku va mintirho yava va hi leadup va va va nga khoma tifema vavasati popi khombe hi swa premier popi
0: i mi premier
1: i prima se loko va lava vavasati a va vavasati lava vo famba va hlupekisiwa na vona a ni ku za va hlupekisiwa swi swa swa khala ku ri mhaka teta ku va fambiwile va tisiwa magwavava
0: presidente kombisa timhaka ta ku lexi va vonaka ngaku xi nga pfuna i timhaka ta ku loko se hi ndla mhaka ya muxaka lowu xandza vavasati loko se hi khotsiwini va bakanyana tlhelo xikombelo xa bail leswaku munhu a nga ha kumi bail mi ve yini n'wekakaka xiboho xexo mi yima na swona mi vona hi ngaku xi nga tswala mihandzu
1: ke niyima na swona ku nga n'wina munhu wo mi tshika loko loko ya ba munhu luya vana va sala na mani hi ku n'wanuna a nge hlayisi vana munhu loko n'wanuna a ringetetekana na xidangu xin'wana xi nga ta yi nga vana vana va yena loko ya ya teka wena i ri i tekela ku luya a ta kota ku hlayisa vana va wena loko ya ya teka wena i ri i teka n'wansati ku a ta hlayisa vana va wena loko a kuma n'wana wa yena a nga ha hlayisa va wena a tshika va yena se xi kahle xigwevo xexo loko n'wansati a biwa a dlawa munhu a gweva rifu ni va dlayela yena vavasati a nga swi kota ku hlayisa vana ku hambi ri telaka ku nike yena ri kona ya jikabyana loko a vuya ku karhele hi n'wana swi tika ngoswi ana vavasati vavanuna va swi tuka ku vatlhari va va endlela swo ka ku nga ri kahle a ni hava vona vanhu loko ndzi vuya joni dakwini i tekeriwe mali na foni i hleketa n'wansati ya dya yena vana va yena ku ri ku seka hluphekelana se ana loko mi va dyondza leswi ma dyondzaka swo mihleko na loko ri la n'wina mi ko vavasati a va kahle ku ri ku u nga n'wi dyondzisa munhu i ta dya yini ndlela ya vava yini ndlela yi vava ngopfu manza xigwevo xe xi kahle ngopfu loko munhu va twa ku dlenisa ka gwevu tomi hinkwabyo a tshama ku yi dyela kumbe va swi avoida yina vavanuna ni sweswi va twa ku dlaya swi ri simple
0: hi mhaka ku va kuma ti-bail
1: va kuma ti-bail muri ku swi helanani leti munhu a lahliwile twa ku ri le handle munhu yalova ri dye n'wana wa vanga so
0: a hi langutiseni ka xigwevo xa rifu xa laveka ku na xo xi nga vuyi xi nga tswala mihandzu
1: loko ku ri ku swi ri xoko makuwa ya nga dlaya ni kun'wana se ku to kumbetela kunene xisusiwa hi mazulu a va kumbetela kunene se loko vo swi vona ku ya nga dlaya xifambi xigwevo xa rifu munhu a boyeleliwa ku hi hlayisekani
0: enkomi khensa swinene ngopfu vamakuwani va na hlekani wa kahle ni mi khensa swinene thank you Right, like a 060-8875-942. Nangonoko, it's just a talk. I got like a sugar number 22 minutes after the hour 1 o'clock. Hello, Melika. I'm Kanzi. So we're talking about a 060-8875-942. Like after next, we're going to have a ra. Young one, take a check on my guy. Take a guy from Kanzi. So we're going to 060-8875-942. Click on me. Say the mom carry.
1: I'm Johnny.
0: If you can, I'm Johnny. Papa.
1: Makiba, you could not make any money. Now I'm not in anxious. Your common are our jobs. No one should be stupid. But to us, our work is around things. I mean, if I'm jolly, if I say someone, Mara Andre Agai, Marina Tacasso, who sat down out Jolel. We can't do what you do, but we're a swing because I'm Jolel. You go and eat the mother and have a massacre. I will need Maru in her house. Even Mazario.
0: In an answer, Queen Jane, Quabanda, what a nice old Vacu or Macam Chocolo. So the shooting got all over with Diana.
1: Would Diana, I would even say a machine as a command down on top, my decision. Look at the man die and come with me, Melel. Mara, could
0: Zaya, you know, Zaka
1: Shosh,
0: I don't know my name. Could Zaka Shosh, I will. If I can't even make a man's father. In a moon, unless good with the adjuster. Kusosh, eh, there's no other saying, I wouldn't have figure.
1: Matoy, my son, one side to each eye, my hand, but I have young, I have now when I am general. But I'm listening to you, you are just not expected. You can record and take a mobile for the police to write you. You can record more for some of the drama because it was very drama. I wear a man who knew. And then I knew that much you want. You know what I mean? I knew that in a person who knew where one should tell you what you got for the other intent. But remember my decision in Magale. Command, I could get any of the magistrate. If I would go out of my journey, I'm from Sangana, so I'm going to die in Marat. It is not a game in Shosh. Loko swilo swi nga tshama swi ku humelela exiteka ei olova ngopfu ni vanhu lava dlaya ku a ni va swulu vo tala loko ti swisana ka timhaka ta masangu ta ku wena u sapota n'wansati hi lava masangu ana ku nyiki masangu a swinika xidanga ende u wa yipfuni ka mirini mhaka ya fana yaleyo mali ya u nkarhi wun'wanyana loko u nyika mali yo xaxa swa swa ku byela swi u nyike 2,000 kumbe 2,000 a swa byela swin'wana swi xataka mali a nyika xidanga ku matai mwenye lukuri ayo kama yu muumelele kwa sana luku nitenga ti maka na luku mwakumteka probleme ya mwenye mizumi ya anga ansati mwenye di maka iyo kaya kusaka kwa agunjiso mwasa kama jiso ni maka luku luku wangawa nga jaya ni lawa nga jelema kochi ni buku uwa nkankara kwa wula wula mwa kusakuro wutana ni uwe enji wa kwa jayi wa luku mwenye wa nangawa kochi ni uwa wula mwena sikiwa anu utuwa ni maikisi
0: No, ku komisa mi vula ku mhaka leyi wa kahle kahle ko fane ka rin'wana ku tila xa xigwevo xa rifu
1: mhaka ya xigwevo xa rifu a yi langutisiwi kahle a ni vuli ku a xi ka xigwevo xa rifu a yi langutisiwi kahle ku mhaka leyi suka ku yi ya ku vavanuna vo tala ku hlanisela mina leyi a police station to va nga ti vulivitira ni vani tiva na maphorisa ni ka nyingi ri nga laka 8 va ni tiva maphorisa ni dina sweswi munhu wa kona ni ze ni n'wi swela muti ni ya ka tiko rin'wanyana a ni tela ka rona a ni na swi tava loko hi dlaya ha khomiwa and Akumo and our wish to take 2 years, my sister Mosan. We are to go to Wanyan, we don't want to move our bush. We have to go up on Anti Salavan, Anne. We can't read the week. We want to go on and watch. I eat. Awi and Avana, he needs Moon Gavana. We look at Moon Shirt and Ambassavana in Khan, my sister, me, Bana, Giant, Kibanam called. You can see me on a swahili, my sister, and that is what I mean. It's not a car, I'm running time there with the world on us. Name it.
2: munhu hi wona ni i munhu loyi a nga vanhu tshama kha ni ta kwalaa se ni xena muti se i ntela na vana ni nga kona laniwa se ni ndzisa ku yi ni n'wibini ni nga loko a tata pula cage a swi tiva ku a ni n'wi byelanga laha muti wa mina ni nga n'wi xena muti kona ni n'wi byela a nga landzelela kona va ku teka munhu wun'we heleketa ni n'wi rhwala movha hi movha ni n'wi heleketa kaa
0: ni mitile papa mavito van'wana
2: e va nga vo tlhe va ri landzelela tlhelo va landzelela munhu wa n'wana va vasati
0: enkomu
2: danki
0: ba kuma ende ri kombo tbele se bixire esuke kahle ka hora yemwe ile ka number 0608875942 na lo lava ku ta pasa siwa vanga vulavula president wa tikola a Afrika Dzonga ku kombisa ra maphosa wa ku ayikona loko munhu o dikuma dlaye nwa sathi kumbe xa ku xanisa nwa sathi nga fanele nga tshoshiwa e bail xana mhaka leyi u ri yini ka yona mixire na wa kahle lowu fanele ku pasisiwa tikweni ra Afrika Dzonga na hlikani mamukeleri ka Jesus Talk
3: mpfukile
0: ka mama
3: ebugile ehana bona president ala na ngote hi kambere ka nharu vanga sathi basisi va ya telela sina anga lelo ku teka voko a tshanda ka nwanuno loko nwanuno ka dzwa masiku ku ku tsira la na yena seko a teka i ti bowa inga to tetele kuri madolonga aya i mazweni enkomo
0: mi balekina la tambutsa ku nwanuno bizo mi ngwe mi tlandeka nwanuno voko iba ifike njani kwalano ngomba eva ifike njani 0608875942 mingiseri timbelo tetimbirhi nga se kahle ka tihlokomhaka na mitirhikulo ri rhimemba ngoveni mingiseri 0608875942 na yi kona mikandziyiso ya wena mingiseri hi laha u nga va u kha u yi rhumela ta yi teka kahle ndaka tihlokomhaka na mitirhikulo ni rhimemba ngoveni hi ndlela leyo mingiseri 0608875942 hi laha ku ta wena ku angula ku yini vona ngaku nawu lowu wu nga antswisa madzolonga na ya le mindyangwini na siku na siku ta tsundzuka sweswi nhlayo yi tlakukile ku ya eka 11 ya vanhu lava vaka kumbexana mitsumbu ya vanhu lava vaka yi kha yi kumeka ya vanhu va xisati mingiseri leswi vulaka ku va xisati va le ku tekeliweni ka vutomi bya vona hi ndlela yin'wana yo ka yi nga tshamisekanga laha vanhu va xisati va hetelelaka se va chava loko se va fanele va pfuka va ya mintirhweni va na ku chava kambe swa ndleka ni humisa sweswi kwala ntirhweni ni ndlalo ya swa vurhongo sala ndlwini kambe ke ni hetelela ni nga ha vuyangi kaya ku ri ku hi tin'wana ta tindlela leti va faneleke va ti endla ku va xinkwa xi kota ku va kona tafuleni kambe ke se va hanya hi ku chava kambe nga no tsakisa swinene ngopfu hi vavanuna lava va ka va kha va yima hi milenge lava kombaka ku hlundzuka swinene ngopfu hi timhaka leti nga ku endlekeni laha siku na siku kumeka ku mintsumbu vavasati va le ku xanisiweni na vana loko hi kha ri langutisa a mingiseri ku na mhangu leyi ha ku humelelaka ya kumbexana mo ni tekela enhlekeni
4: ahe
0: mpfukele
4: kasekile mavona
0: ni kombela mi khomisa sweswo hi ya ka tihlokomhaka ni ta ka hlokomhaka mi ta mahlweni papa mi angula
4: ni mi twile
0: enkomo papa wa mina rimama ngoveni loyi na tihlokomhaka ma ku xitalo ya gole ka awara ra mbirhi hlikani rimema
5: riendleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka jisirefeme
6: enhlekani jara valandzwa tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi emisi wa vutleketlela vuhlayiseki bya vaaki loyi a nga va ri karhi rhumela marito yo chaveleleka vanhu va mune lava nga hundze emisaveni ka nghozi leyi nga humeleleka vusiku bya tolo maphorisa emankweni ya le ku lavisiseni ka mhangu yo ni nga ku ka mhangu yo dlaya kun'we na ku phange etindhawini ta thoka mahungu xitalo le ka awara ya mbirhi enhlekani
5: Riendleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka jisirefeme
0: kheza swinene tihlokomhaka kusuka kahle ka mitirhikulo ni rimemba ngoveni swi vula ntsena leswaku laka wara ya mbirhi henhla ka nhloko loko yi ku ngo u vuya kahle na mhangu xitalo papa ni khensa swinene ngopfu ku va mi kota ku va passion mi nga mahlweni mi angula hlikani
4: wa vona mhaka ku yi onheke kwini ku ve na xilo xin'wanyana lexiya va nge i khodesa na lomoya kun'wanyana lomoya ka vo ku ya tsariwa ka constitution yaleyiwa yi nga tsariwa na hi vo ra maphosa na van'wana ku ri norman va vona ku valungu va onhetele ngopfu and then loko ku ri ku ntambu yi ya mahlweni yi tirha valungu va ta hela daswaya va ta mhaka leyo va gansela ku ntambu yi nga havi kona ende ku haxi phizana emarito manharhu laya ka constitution lowu nga susa ku laya hi makumu xigwevo xa rifu xi va kona hi ku loko loko u dlele loko u sala u karhi u hanya swa vava ekwe hinkwa vanhu lavona ni ri va swi tiva ku u dlele hambi u ya handle 100 years a jele ti ta vuya ndzombo lowuya wa Kayini wa ha ri kona ehenhle ka wena and then hi swo swi vavaku ngopfu sweswiya then loko hi vulavula hi ku vavasati na vavanuna vavanuna va dlaya vavasati ende vavasati va dlayiwa hi vavanuna na vavasati va tele ngopfu lava dlayaku vavasati kuloni hi mhaka kuloriwa vavanuna na loko n'wansati a teka mati ya karhi ya vila chela n'wansati kuloni loko ku ri ku i na kun'wanyana loko a ri na xilo xo dlaya a nga n'wi dlayi mara hinkwavo ka vona lavawani hi ta ku hayi kona va dlaya vavanuna va dlaya vavasati kuloni va va dlayela swigangu va dlayanela swigangu van'wana va dlayanela vavanuna ku tlhela a ni ta n'wi kuma kahle famba na nuna wa mina loko a famba huma ya hala n'wi landza ya n'wi dlaya loko a heta n'wi dlaya va ku a yi dlaye hi n'wanuna se hi ku n'wanuna hi ku a va lavisisi kahle mhaka leyi vavasati hi vona swigevenga leswikulukumba ende vavanuna va biwa lomu xikarhi ka miti va biwa vavanuna va tele ngopfu lava biwaku hi vasati va vona na loko va ya maphoriseni va fika ku phela mama ya ni busy va ku a i nga bi n'wansati na va n'wi hleka a tlhelela kwini a tlhelela kwalo ku ya ku biweni se siku rin'wana hina loko wa ku i wa ringeta nkarhi un'wana a faka mpamba hi ku nkarhi un'wana na matimba vona va ku khakhalala va ku i dlela a va nga ri no i ti-defendile i lo tibiyelela ka xiharhi lexiwana nga na xona phela vavanuna vo tala va xaniseka u tshama na wana loko n'hweti yi hela a nga rhumeli mali kumbe a nga di nchumu a nga xavi na buruku na hembe a karhi a fambafamba laa a karhi ku hanyeni mara a karhi a tirha i kuma a khome xikhamtini kumbe a nga hlaya newspaper ya wamitlhanu leyi wa vhiki leri nga hela van'wana va karhi va xava ti-newspaper ta everyday vavanuna va tele ngopfu lava xanisiwaka ku va ku a ni swihlungwani leswiwani swi tumbete swilo a swi vonaka and then na vavasati va tele lava tlhaku va heleleta va twele vavanuna van'wanyana leswiwanaku heyi tela lava va lo hwela thirawulini hi swoswoswo nawu xigwevo xa rifu loko a xi vuya vanhu vo tala enge va nga hela a nge n'wana bava hikuva a swi chavisa ni ri se a swi chavisi ko fanele loko ya ku badeni ka tinjihi tiva ku ta vuya hi xero swa vava mani xigwevo xa rifu xona a xi vuyi
0: a ku ngo to fana vanhu lavo ka va nga ri va ka va nga ri na nandzu hi ku na sweswi majele ma tele hi vanhu lava nga khotsiwa mi kuma ku munhu loyi innocent a hi munhu a nga na nandzu
4: hi yena va n'wi hleketelelaka ku kuma leswaku n'wansati tirhile loko a heta ku tirha va lumbeta lowo biha ngopfu luya va ku ha ya lowo biha ngopfu loyiwani hi yena loye na sweswi ku nga humata ti-half million teto to loko vo kombeta n'wanuna loko vo kombeta n'wanuna wa xiwana swi n'wi fanelaka a nga ha heleleta na ku nkarhi nga vavasati lavawani va dlaye mani va dlaye vavasati kuloni va va dlayela ku ri hayi i saseke ngopfu i ni tekela nuna phela va famba va tlhela va ya na lomu tin'angeni va fambelana vavasati lava ku tlula mpimo ku tlula hina vavanuna va fambelana ku tlula mpimo and then va kwatelana ku tlula mpimo a va kwatelani leri swa swinene va kwatelani leswa swo chavisa ku tlula mpimo vavasati lava vavasati lava swigevenga hinkwavo a hi voneni va va tala va dlaya hi vavasati kuloni a ku dlayetele vavanuna
0: ni mi twile papa vini enkom
7: a hi Mr. Mlandzu a hi Mr. Mlandzu a wa yi nhlikanonini maxi a Mr. Mlandzu a ya twala nhlokomhaka mani ya twala nhlokomhaka ya siku ya xigwevo lexi mupresidente a xi vulavulaka a Mr. Khalanga kahlekahle ko va kulumetela nketana swi presidente a swi vulaku va langutele mahlweni ku ri no ha i 1 minute to go a swi vuli ku ri ko vekiwa nawu wu ta tirha swi vuyini vo vona ku ri no hawa se ri va pelele kambirhi ku vona ku khale khari ku hluphekisiwa hi mfumo lowu nga ku fumeni hi muhaxi hambe lexi nga kona leswi presidente a swi vulavulaka a ni yimi na swo ri vo vona ku ha se ri va pelerini ku vona ku hayi se ri va pelelini ku loko mo cheka sweswi hayi lava mfumo wa ANC kusukela kwale henhla kwale swikarhi hinkwako va tikomba va ri busy ngopfu a vo busy ngopfu vo vona ku ri no ti-vote se tile kusuwana hi ku loko mo cheka Mr. Mlandza na la mati a ma nga humi sweswiwa mati me le ku hume ene se mo halakela hansi se va pfuleterile lomu a va pfaleterile se ma swi vona ku mfumo lowu va swi vona na vona ku vo hi xanisa hayi lexi nga kona Mr. Khalanga a kona ku cinca mfumo lowu hayi loko ku ri milawu yi ta tirha ka mfumo lowu nga ta va kona wa DA ya hi voteleni DA hi voteriwa nhlongo wo basa hi vo va nga ta hi pfuna va nga ta veka milawu leyi nga ta tirha leyi na hina hi nga ta va kahle loko hi karhi hi fuma hi yona hi fumiwa henhla ka yona Mr. Mlandza hi leswi mani hi vonisa swona mihlangeni ya xilaya ta Richard Zamukile hayini Mr. Mlandza thank you.
8: Valandza ihlekani valandza hayi na tshemba mpfukini hana hina hi pfukini hayi hi tondla xikan'we hi hi nghena kwala hubyeni valandza hi tshama hi karhi hi vulavula hi swona hi ku swo fana na ti-beyili a swi yisi ndhawu nawu a wu tshami wu ri nawu hikuva munhu wa onha sweswi loko a onha a ya jele a ya tshama a vuya i dya kahle ene i tlhela a endla na toyitoyi kweleni kwele jele a ndlela maphorisa hi ku mfumo lowu hi nga na wona wu nike xibocha ti-right ku ri i na ti-right mari onhini i dlayini mari na ti-right se loko ho languta ka matiko akelana Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Lesotho a va herisangi milawu liya yi kona ya ku munhu loko a dlayini o dlayiwa ene matiko ya lama ni nga mahlaya lama mune lama a ma na tijele to fika 1000 a va na tona se la ka hina la hi ngo hi hina vanene hi hina vakhongeri hi na tijele to hinda va 2000 ku ya henhla lava na va hina va talaku kwalaya jele va tivaku ku hayi laha hi ya dya kahle laha leswi ni swi endlaku laha a ni di nchumu ta tlhe ni pfulela na TV va nika ti-laptop loko ni vuya ni ta vuya ni dyondze xikolo and then ni ta va ni na ntirho wo karhi lawa ma swi vona se lexi nga koho loko hi ku vona ka mina ni ri hi mavonelo ya mina lawa loko a ku ri a hi teka nawu lowu ya wa lavaya vo basa lava va ri kona a swi ta hela hinkwaswo leswi ku munhu loko i onhi i dlayini dlayiwa loko a ta chava ku dlayiwa loko munhu a ripile a va ta wu swi katsa kwalaya ka nawu lowuya hi ku vanhu lava va ndla swilo swo ka swi nga ri kahle a tiva ku hayi ni ta famba ni ta tlhani vuya i poyile n'wana wa mina hi ku ripe n'wana wa mina i ta chava na ku ya xikolweni hi ku ripiweni va ta tshama va kaha va n'wi hleka xikolweni va ku ri a nga hi ku ri kahle hi mhaka ya munhu laa a nga ta ya jela a khomiwa va ku beyi a vuya tlha jikajika ku a wu hleketa ku i tendla yini ku ve i onhe n'wana wa mina i ripe n'wana wa mina a nga ha ri na vutomi bya kahle nawu a wu vuyisiwi a hi ri ku vuya lavo basa loko ku ri ku swi koteka va vuya na nawu wa vona va vuya mara nawu a wu vuyisiwi ku ri vanhu lava va ta dlayiwa loko dlayini loko endle swo karhi endlisa sweswo mavonelo ya Richard Maboko la ka Mapuve dangi muhaxi dangini
9: buti Mlandza minjhani na hina hi pfukini loko mhaka ha yi twa okay ni ta rhanga hi leyi n'wana leyi liya va yi vulaka president ya ku loko ku xanisiwa vavasati like i dlaya n'wansati loko i khomiwa beyili a wu yi kumi ni yima na swona tshama kwale jeleleni ivi ku byoku fika siku ra wena ra ku tenga va lavisisa va byi va kuma mhaka ya ntiyiso swi nge endli va ku i dlayini i nga dlayangi ivi siku ra wena ra xigwevo ri zi ri fika i ri kwale ndzeni le loko a hi tsaki hi swona ku vavasati hi ri ku heleni ku loko hi ri vavasati ha hela loko ri xini na tata chava no huma a handle ka jarata i ku hi ya teka swivavani halaya ya rhwela swivavani halaya swikhwatanini hi ku chava ku i ta ku loko wa ha inana i twa i kumeka i va i dlawa kumbe swin'wana pfinyiwa sweswiwa swo taniya se eyi a swi yima na vona president hina hi ri mina sayitini ra mina mavonelo ya mina i mavonelo ya mina ni ri a va khomiwi va nga humi bail a va tsoni bail se liya ku va ku ri na ku biwa ka hina va ka mhani kumbe ku xanisiwa kwalomakaya hi swin'wana na swin'wana loko munhu a khomiwini liyani liyani mhe ni ta yi veka swona loko ku ri ku ve ni ko va maxanisile ku tshama hi karhi hi biwabiwa hayi ku na timhaka ta vatswari vatswari va kona va laha mutini vatswari va hi n'wanuna yaloye va hahani lava fanele ku va soliva hi mhaka leyiwani va hlamuseriwa va byeriwa loko ku ri ku ve ni tsandza va hahani swi komba ku na vabaha mukhulu va ta ze va yi tiva ivi ku tshama hansi na vabaha mukhulu na vo va hahani va nga vona va botiwa yena lowa n'wanuna kumbe va sesiwa yena lowa n'wanuna ivi yi soliviwa va ze va yi lunghisa va ta yi soliva va ta yi lunghisa yeleyo yaleyo ya antswanyana ya soliveka mara leyo dlaya a huwa loko yi ze yi dlaya na huwa a wu dlayiwa a hi ta yi pfumela ku na huwa yi dlayiwa ku na valavaya van'wani va lavaka ku dlaya va ta kota ku chava swi tiva ku loko xiyimo xiyimise loko no ndla leswi na mina ni ta ndliwa swona se hayi yaleyo ya inani ya ku banana ya madzolonga ya le phakati ka ndyangu yi lava vatswari ku nga vona vatswari va n'wanuna yi soliviwa ivi yi lunga ene hi ta va ta yi soliva yi ta lunga yi nga ze ya ku khomisana ni weni ku munhu a khomiwa swi ku yinini loko yi ze ya maphoriseni a yi rhange yi tsandza va ndyangu hi ku yi nga ta ku maphoriseni loko yi va tsandzini ku hi soliva i mavonelo ya vamhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikunani i ku
10: hi xivutile tatana mulandza xitichini hayi hina hi pfukile hi ngo vona tatana mulandza ha mavonelo ya mina hi lama tatana mulandza loko munhu a endle sweswo swa ku laya n'wansati va kahle ka ku munhu a nga niki ubeyili na xigwevo xexo xa rifu xa ntambu xi kahle mihachi kumbe vana a va ta hunguta vugevenga lebyi byi nga ku ndliweni mani loko n'wansati na yena a dlayela a kumisi sweswo swigwevo swi va 50-50 hambi ku ri sweswo ala xo kala beyili na yena a nga nikiwi beyili va mi ta vona vugevenga a byi ta hela kumbexana a hi ta byi hunguta mihachi i mavonelo ya khalangala ka n'wamatatana xiumana xitichini mihachi
11: ende ngalowo unene na vaxumi muhaxi a xiticini ya twala nhlokomhaka swinene hi tshemba mihlayisekile nkulu wa munhu mina timhaka ta ku vavasati va le ku dlaweni sweswi na swi vona ene swa vava xigwevo lexi a xi fanele xi ri kona a ku fanele ku va ku ri xexiya xa xigwevo xa rifu ku nga ri na leswiya swo hayi hi ta va pfa hi n'wi nyiki beyili ka ha ri mihleketeleriwa a ku ve mihleketeleriwa a ri kwele khotsweni naswona va khoma vanhu va ri sure ku loyi hi yena loyi ku hambi va n'wi vula mihleketeleriwa a ku heteleleni a gweviwa mina a ni se za ni sola ku ku na vavanuna lava dlayaka vavasati sweswi hikuva vavasati hinkwavo lava nga dlawa va kumeki amapatwini va kumeka enhoveni a ni se za ni twa ku ku na n'wansati loyi a nga huma kamarini va ku i dlawe hi n'wanuna kumbe a kumeka ndyangu a jaratini leriya ro swi nga ndleka na vona vanhu vavasati lava va nga lova kumbe va dlawe hi vavasati kulowu se hi leswi hi swi vulaka hi ku a ku fanele ku hungutiwa timhaka ta ku vana va hina lava yisati va teka ngopfu ti-number phone lomu ka ti-Facebook hambi ku nga ri vana ntsena na vatswatsi masiku lama phikizano wa ku jolajola wu tele ngopfu wa mijolojolo vanhu va swi ndla va ri vukatini masiwona ene mi n'wi vona ku munhu loyi kahle ngopfu a swi n'wi fanelanga ni to twa hi loko va ku i fini se sweswo hinkwaswo a ni voni ku i vavanuna lava nga teka vavasati lava nga ku dlayeni ka vavasati sweswi ko va na vugevenga byo karhi se a ni ta vula ku swin'wana swa dyondzisa a va wisi ku teka ti-number phone va nyika munhu ka Facebook a poste movha wo durha i poste yini a ku byela ku ni wu nga va wa wena lowu hi ku na wo wa ti langutisa ku ni nga nyuka hi pawapawa miya kwele se a ku fanele ku humiwa ka mhaka ya ku munhu a teka ti-number phone ta vanhu va nga n'wi tivi sweswi laha nga ku dlayeteleni ka vayisati hi nga hehli ngo vavanuna hi ku a ni a hi swi tivi ku va dlawa kwini hi ku a va suku mitini sweswi mataleni hi mina ni ri kwala vheta a hi xumeni muhaxi
12: xara valandzu heyi hloko mhaka leyi ya tika president ko va hi vona sweswi a fanele va vule khale ku xigwevo a xi vixiva xigwevo xo tsema vanhu tinhloko va hambi va tsemiwa hi michini kwele khale sweswi a va swi ndlisa swona a swi nga ta swi tika swilo leswiwani na lava nga laka a va ta tshama va kha va onha va swi ta ku sweswi hina loko kuma ha famba hi ajen va lavo dlaya vavasati va lavo dlaya vana va vona va lavo dlaya vamhana vona va lavo dlaya vanghani va dlaya vanhu ntsena va lavo gevenge ku lava kuma mirhi va lavo ripa vana va lavawani va lavo ripa vakhegulu vo ripa vo hina hikuva hambi a vo ka va nga swi koti ku gangisaki a ripa munhu munhu wa ripiwa hi nawu munhu va riparipa na tihuku leti a va fanele va swi khoma swilo leswi va swi gweva loko va swi kume ntiyiso ntiyiso ku ta tshama ku ri ntiyiso ku nga ri mihleketeleriwa a gweviwa tshama khotsweni swa vava loko hi vona vanhu va kha va famba laha kaya va nyikiwe xigwevo xo i ta kuma beyili a pfa a nga si gweviwa loko a gweviwa a tshama ntlhanu wa malembe ku ve i dlaye munhu a wu tshami mutwa munhu a gweviwa ntlhanu wa malembe ku ve i dlaye munhu hi mahawani va famba tin'anga e munhu a pfinya munhu i swi vona ku tlhan'wi daya a tshama 15 years 15 years a hi yona ntsena i ta tshama 7 years na hafu a vuya la kaya la hi wa swi tiva sweswo swa karhata swilo leswiwani swa zondhanisa ene swa dlayanisa hikuva vanhu loko u vuya van'wana timbilu ta vo ta vava va ta ku dlaya na la kaya u tiva ku hi vuyile jele ene wena u tshame khitiba xifuva i ku hi vuyile na vatswari va wena a va swi tivi ku onhingo la kaya va ti nga ku swi kahle leswa community yi teka nawu yi wu veka mavokweni ya vona hikuva swi va ku a ku na xigwevo xa nchumu lejelele va dlaya loko vo kumi dlayile o hina hi twa ku vavi hi ku vona vanhu lava nga onha va vuya la kaya va ta hi karhata yini
13: enhlekani bodon na hi pfukini u na minjhani wa yi twa milandzu la hubyeni loko a ku ri ku twisisa ka mina xigwevo lexa rifu lexi a xi fanele xi nga khanseliwangi ende loko ku ri ku a xi nga khanseliwangi swigevenga a ku ta va ku ri hava endzeni ka majele a ku ta va ku ri na valavo yiva ntsena na valavo lwa ntsena va banana se hikwalaho ka ku xigwevo xa rifu xi khanseliwile vanhu vo endla hi ku rhandza xitsununi xitsununi o dlaya hi ku tiva ku ri wa swi tiva ku ri loko a ya khomiwa a ya jele a ku na lexi a nga ta endliwa xona xigwevo xa kona xi tova xexo xa hafu nyana mi kuma ku u dlele munhu a gweviwa 15 years i yini 15 years vutomi bya munhu byi heri byi fambini se mi ni twisisa ku ri loko va za va teka nawu yena a wu veka mavokweni ya yena yo dlaya mara loko ko va wun'wanyani a teke nawu a wu veka mavokweni ya yena kumbe vaakatiwa ve ri va fanele va dlaya va khomiwa hikuva va teke nawu va wu veka mavokweni ya vona loko va dlaya xigevenga se xigevenga lexi hi xiwo xi fanelaka ku tshikiwa xi dlaya a hi swona leswi va swi tirhisaka swona na timhaka ta bail a ti fanele ti khanseliwa hikuva ma swi twisisa na n'wina ku loko munhu a dlaya a tlhela a tiheleketa hi yexe a jele wa swi tiva ku a nge endliwi nchumu na xigwevo xa kona wa swi tiva ku xi le hansi a xi n'wi karhata u ta tshama u ta huma mara luya u n'wi dlele se xigwevo lexi a xi fanele xi vuya mi ta swi vona ku ta va na control va ta chava ku dlaya hi ku va ta swi tiva ku va ta gweviwa hi leswi mina ni swi vonisaka swo bodola xigwevo xa rifu a xi fanele xi vuya a xi vuyisiwi mi ta vona swilo hinkwaswo swi ta tshamiseka hi leswi hi swi vonisaka swona hlayisekani bodon inkomu enhlekani bodon hina hi pfukini ha yi twa milandzu la hubyeni kahlekahle loko a ku ri ku a ku ri mina presidente xigwevo lexiya a xi fanele xi nga khanseliwangi ende loko a ku ri ku a xo ka xi nga khanseliwangi vanhu va swigevenga kumbe lavo dlaya a va ta va va nga tatangi majele loko mo swi hlayelela kahle vanhu lava va nga tata majele i vanhu vo dlaya hi ku loko ku ri ku swilo sweswo loko munhu a dyohini a ni a to n'wi hlongola a ya kaya loko a ri n'wansati vavasati hi tshama hi chuhini hikwalaho ka n'wi xitsununi xitsununi u to ku dlaya hikuva swi tiva ku xigwevo xa yena a xi nga vi xikulu se mi ni twisisa ku ri loko ku ri ku swi a holovi na munhu swi tandza kwihi ku n'wi hlongola kunene a ya kaya hi ku yena loko a sele a teke vutomi nawu a wu veka mavokweni ya yena u sala a tenga na mani utenga na manhu ku luya u fila se a swi tshamisekanga bodoni xigwevo xa rifu a xi vuyi ku ri loko munhu a dlele na yena a dlawa mi ta swi vona vugevenga byi ta hela vonani ku ku fi vanhu vangani vavasati bodoni xigwevo xa rifu a xi vuyi hi tshama hi chuhile hi chuhisiwa hi vabava lava vo ngo hi dlayetela u na nandzu a wu na nandzu wa dlawa hambiloko ku ri ku u nga dyohangi swilo swo za u fikelela ku dlawa se va swi tiva ku ri loko va ya makhotsweni va ya hlayiseka va tshama kahle va dya kahle se hi yo mhaka mi kumaka ku a ti byela ku swatswa ni dlaya ni ta kota ku ni ya tshama kwale jele ni dya vuswa ni tlhela ni dyondzisiwa na swo kota a vuya khata khete swa mitirho i mfumo lowuwani hi yo mhaka hi ngo a hi hundzulukeni hi langusa ndhaku hi kota hi ta kota ku hlayiseka leswi ni swi vonisaka swo bodola xigwevo xa rifu a xi vuyi na vanhu va ta kota ku chava ku dlaya wun'wana hlayisekana xiticini
14: ri xile bodona nhlokomhaka ya n'wina kha yi twi mi yingiserini mina hi ku vona ka mina i xigwevo lexa rifu a xi fanele xi nga khanseriwanga ni voni nga ku swilo a swi ta famba kahle vanhu a va ta chava se sweswo va swi endla va kha va swi tiva ku a ve nge yi va ya va helela jele va ta tlhela ku va khomiwa va tlhela va vuya ekaya mara loko a va swi tiva ku ha ku na xigwevo xa rifu a swi ta va swi nga ri kona leswi a swi ta va swi nga ri kona ku yiva na swin'wana na swin'wana a swi ta va swi ri kona mara hala ko dlaya hala a swi ta va swi antswa a swi ta va swi antswa kahlekahle xigwevo xa rifu hi xona xi lavekaka ku munhu loko a kha a endla sweswo a swi tiva ku i swi endla a kha a swi tiva ku na yena i ta fa mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
0: Alright, khensa swinene ngopfu mikandziyiso leyi ri na yona mikiseri eka 060 8 75 942 bele riqingho sweswi hi twa ku wena u ongoloko ni khensile ngo mi nga rhumela kahle mikandziyiso la kambe ke yo sala na ntsevu wa timinetsi kongoma kahle ka wara ya vumbirhi hi laka wara ku hetelela na nangana ku ajisa tiktok eka nhlekani wa sukana namhlekani mikiseri
15: ahe vaxumi
0: xumisa na vona nhlekani mamikerile
15: hayi ni njhani na
0: hi pfuka swinene ngopfu mani
15: eyi ya twala nhlokomhaka hina hi na ku yimana leswo loko munhu a dlaya i fanele a kuma xigwevo xexiya hi ku mativa ku dlaya swi karhata ngopfu hi ku loko a dlaya a tlhela a vuya va n'wi nyika i bain hi ku hatlisa a hi swi bihe ngopfu swilo a swi tlheleli laha ka khale hi va na yena presidente swilo a swi tlheleli laha ka khale i vuya loko i dlele i ya gweva hambi xi nga ha ri kona xitereke xa xi ri kona loko vo va gweva ma-20 years yini va tshama va ri tala na va dayeriwa va rivala mhe ni vona swi ri kahle ngopfu hi ku loko va va humesa swi tala ngopfu ene na vavasati hi twa ku vava hi ku a ni ri ku dayiwa hini a va gweviwi a va gweviwi na vo dlaya va nyikiwa xigwevo xa ku tika swinene kumbexani a swi ta hungutana van'wana a va ta chava inkomu
0: khesa swinene about timhaka ta hengbala xikero xivuyi 060 8 75 942 mo yi twa ku lava be a ngula muku ku yini n'wina laha yi bele riqingho sweswi
16: vodoni hambi kwala hi tshamaku kona va dlayini munhu mara voo va le ku dyeni ka vuswa n'wana wa munhu hi xilevhu xi kombele etilweni wona va busy no dya vuswa a ku za u nga khomiwa munhu
0: hlikani
17: ahehei hayi to nhloko mhaka ya n'wina ya xigwevo xa rifu bavo hei ngove mi kona
0: mi kona
17: okay papa sorry radio ne
0: ni kwatise hi swoho swa xiyanimoya
17: a skis boy sorry mfana wa mina skis landza mina
0: angolani ni mito
17: sorry boys le ku swi tweni swa vava swa vava mina na wa mitlhanu na vhiki leriya a hi vulavula hi xona ku loko vo fambe muti na muti va ku ha sayina mi nga sayina ni ku ni nga sayina loko vo pfumela ku ni sayina ka nharhu ku a xi vuyi ni nga sayina ni nga sayina vanhu va le ku heleni loko ho vulavula hi ku vanhu va le ku heleni vavasati va delela loko va nghenela mukhegula lonkulu ka mukhomi a dolele mana ndzeni ka yindlu ya yena mara ma swi twa mara ma swi vona n'wananga loko va va kuma va ta fika va ku i va hleketeleriwa va huma va ta va ta dya vusa va kha va jikajika u vula n'wa James va kha va famba hi muti na muti n'anga na xin'angana hi mprofita na mprofita va kha va tlhaveriwa va ya va ya nghena a va gwa malembe manharhu muti lowuya wu sele wu ri woxe i vanhu va le ku dlayiweni handle ka ku dlayeriwa mali wo dlayeriwa nsele
0: mu vula ku wupasa kokwani ndhavi loko president a vulaku swona ngo va fanele loko va khomiwa va nga hanyikiwi timhaka leti a va huwo va nga humesi vubeli loko ri ku kaendliwa vulavisisi byi endliwa va ri phakati mi yima na xona ku beli va nga hanyikiwi
17: me ni yima na swona milandzu wa mina ni yima na swona hi mhaka ya ku loko va humela handle hilandzwa va ta va ta va ta va ta va ta ndla sweswa swa swa va humesiwa hi yo beli yaleyo ya ma 3,000-5,000 yaleyo mali vanhu va tshama va ri na yona va famba va ti kambisisa va tlhaveriwa hambo ya va kumaku hi vona majistrate wu pfaleka matihlo va nga nyikiwi beli a va tshami jele va kambisisiwa loko va va kambisisa va kumaku a hi vona mali yi tele a ni veri loko va ku kambisisa va kumaku a hi vona va ta ku nyika mali va ta va nyika mali mali loko va kumaku hi yena iheni pali
0: mara swa fana va kona lava nga tshama majele ma tele majele hi vanhu lavo ka va nga tshama va onhela na munhu kokwani va le ku yi kumeni mali hi ku va u tshama swi va pfaleliwi mana va vanhu va kha va nga tivi nchumu
17: a va yi kambisisi hinkuveni a va yi kambisisi mali a ni hi vuli mhaka ya ku va ri loko va ku khoma ka n'wananga va loko va ku khoma va ku pfalela ivi va va lavisisa va kuma ku a hi wena a ni veri va ku kambisisa ivi va ku a ni ku timali hi ku i tshame jele handle ka nani mara loko vo ya va kha va lavisisa hi mpelampelampela vo fika kwala mutini wa mina wa loko hi loyi a nga dlaya mukhegula lowu wa la mutini hi mpelampela ku nga ri yena va ta n'wi lavisisa va za va swi vaku hi yena mani munhu wa tsetsuka mani hi yena a nga dlaya munhu loyi a pfaleriwi hi nipati daily ho
0: masiisisivona
17: loko vava ma vona mukhegula lava hi va vona ku va va hundzuka xihlamarisa tikweni a tikweni ra hina lams lamalamulele na diyani vanhu va nghena andlwini va dlaya munhu mukhegula nkulukumba a va nga ha humi mani a va nga yi kumi beyili hi ta tlhela hina vivinyi va vona hi famba hi n'anga na xin'angani ku n'wananga kumbe a ta ni ndlela swo karhi ma ri kha yi swi vona ku i dlele mutswari wa van'wani vanhu
0: emetwile
17: hlayiseka mfana wa mina danke
0: inkomo kandziyiso la
18: rixile mulambya nhloko mhaka hi twa xigwevo xa rifu a xi vuyi yini na munhu i dlaya munhu namuntlha a ya vekiwa vhiki va ku veri va laha ku ta ku vei va rhanga hi ku lahla loko ku heta ku lahliwa munhu luya wa vuyisiwa va ku veri i wihi se ma swi vona ku swa vava sweswo mulambya wayi swi nga endli ku xigwevo xi vuya ku munhu va bilika jele loko a za khomiwa khomiwa wa ripa namuntlha mindoko mindlwani wa vuyi khale ku munhu a ripini a nga vuyi a yisiwa xikerini xikero a xi vuyi xikero na yena a hakeriwa a ya twisa ku vava a ya twisiwa ku vava ku fambisi na luya a nga n'wi twisa ku vava kahlekahle hina va ka mhani hi le ku heleni ene mindyangu mi swi ta ku n'wavanuna mindyangu i ya hina va ka mhani loko n'wanuna a ri na ndyangu a ri yexe muti wolowo a hi muti wa n'wansati muti hi n'wansati ta pfuka a vona ku amutini ku ndlisa ku yini ka basa ka ku kuriwa ka dyiwa ka hlambiwa na se n'wanuna a nga na mhaka u pfuka hlomu ka famba so langa a kha ya kha hanya se va ka mhani ha hela ka xivuyi xikero inkomu mavonelo ya mhani ma hurhula ka mapfuma ra sweswi ka ri ka tomu ehansi ka spokiseta lava leka hansi ka spokiseta lawa mara namuntlha ve le ka tomu va hlamula xivutiso
19: mahungu lawa yi tisela wena handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi mahungu eka Jesu FM na rimemba riveni
6: ni khensile ku siyeriwa nkarhi jara valandzu wa mahungu i ha awara ya mbirhi ka Jesu FM rito ra rixaka vayingiseri enhlekane ku langutseka wa nkunkuleka awara leyi MEC wa vutleketlela vuhlayiseki bya vaaki hi manana na Kedikekano u kombisile ku chaveleleni ndzhaku ka mhangu leyi nga koxa vutomi bya vanhu va mune eka mimovha yo hlaya swinene eka gondzo ra N1 eHeidelberg handle ka Mokopane. Vanhu va mune va hundzile emisaveni endhawini leyi, laha vachayeri vambirhi vakhandziyi van'wana va mune va vavise ni nga ku va nga hundze emisaveni, laha ku vikiweke leswaku vanhu va mune hi lava nga va ri karhi va hundze emisaveni a ku ri vachayeri vambirhi ku nga na vakhandziyi vambirhi. MEC na Kedikekano u rhumerile marito yo chavelela ku n'wunuvika leswaku va fanerile vacheri ku va va ri karhi va ti langutshele eka gondzo ra N1 ngopfu loko va famba hi maelo ya vhiki. Vacheri va mimovha va hlohloteriwa swinene ku va va ri karhi va chayela hi vukheta ku n'wini va va ri karhi va papalata timhangu leti nga kona emagondzweni.
20: Member of Executive Council responsible for transport and community safety in Limpopo, Mrs. Nakedikekano, has expressed condolences following a fatal multi-vehicle crash last night on the N1 at Heidelberg outside Mokopane. 4 vehicles were involved in a chain reaction collision. 4 people died on the scene. 2 driver vehicles were involved in a chain reaction collision. 4 people died on the scene. 2 drivers and 2 passengers. 12 others were injured. 4 critically and taken.

0: Kosher Road. CSB College, the roots of education are bitter, but the fruit is sweet.
1: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka u nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana va Savuki Waterlink va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole ti-steel casing PVC downpipe mpopo na ku vekela timoto hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-odex drill naswona ti-odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo nena ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-26 Zero. Uni salani eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling.
2: Rumble on, rumble on, rumble on.

0: Imaka Imaka Mfamba mshuwa Eka Jizerto Jizerto Imaka Imaka Mfamba mshuwa Eka Jizerto Jizerto
1: Gingrops Transport and Logistics. Lava, you don't want to be selling the Passa Rowena, not in Lavacona, not deliver Sugar Egiani, we are Hilawena, Ulava Passa Rowena, Liacona. Let's go to deliver Fenchara, building materials, agriculture products, goods and merchandise. Let's show one Sotala, Shinusawena, she figures slice a kill, Nashona, she figure in car, that's so near the shish. Eka 063-025-7873, Kumbe 076-682-4086, Kumbe WhatsApp, Eka 073-312-1949. Delight Transport and Logistics. Moving delivering trust.
2: Mbiri watu mbile sebe nkisiri kupile kata waraya kume mune kunga waraya mbiri kambike ileka nambara 060-8875-942 nkisiri na msa kase ka makalia inga umelele ka gonzora N1 ndanyana kapulukwane ila ba chairi ba spanza mananga ba mbiri shikamu naba kanzi banga wakawala tekela tomi bjabon laba naba kume mbiri banga salaba babsikini wulabla ngozi lei kumbaka spanza mananga sori ngana mune laba naba kume mbiri banga babsikini kambike mune laba bikuaka kuba wonde msabeni shibuso iku tani nzaulo ya nangusene ya hasale nati mwede timbiri ingere kase ka mwede ya kismusi tani nzaulo ya transport kubashene ya butleketli inga enda yene shikanguna yena bachayere kuanjisa inga ziza ingena kase eka mwede ya kismusi kuanjisa hati ngozi tele makunzo inje ninga shendaka amingisere eka nkari wa shishwane kuba ikai anjisa hati maka tati ngozi lo makunzo tazutuka kismusi nukwana rungwana kumashane disamba yungwana yungwana tuwa yishubikula shiko msaku inlayone ya abantu laba bakaba lahlekelwe ubutomi bya bona hikwala ka dinguzi tele magonzweni se ayibuli mina na wena mixele ka number 060-8875-942 inhlikani
3: inkomi njani
2: efukile minjani papa
3: ngikukile
2: meyikumini hlokomaka
3: meyikumile papa munu vula ku ahixitili man loko a hlekate hi na vanhu loko a kumeka hi fana na valungu loko hene hi kumeka hi lahlaka leswa mhloti ya queen hi tshama hansi hi helela kwalaya loko hi teka marendhene yi tshika mhloti ya queen lomu wami ya chekisa kahle ko kwala ta kuva mhaka leyi endleke kwala ka mhloti ya queen a ni nghozi ya humelela hanle ka mhloti ya queen mara ko tala i mhloti ya queen se la ka mhloti ya queen ko kala problem ene hi kona laha va tlheri kuvona hi ku vona ikhonomi ya kahle ngopfu mara ikhonomi leyi a yi vori va yi ri kona mara yi tlhe yi ta vutorisa hina vanhu mhloti ya queen mhloti ya queen hi vulavula hi byala ku ri a ni van'wana swi nga va tumbelela loko swa ku mhaka ta byela va kaita hi va ku ri ku va mi ri vaakatiko loko mi la ku twaka hi mali lava byala ti byela ku mi tshama ndhawu yin'we mi helela kona a mi hela loko mi ri na movha a dhova tlhe ku ri ku ri hi na movha vana na munhu loyi a nga nweku ve fambafambafamba na wena hinkwako lomi yena a nga nwi kuma wena i ri wexe lowu n'wana a nga ri munhu wa byala a swa antswa tingoza kaoma a ti ta antswa to tala loko mo thekisa kahle ni ri famani kwala ti nga kumeka chelela kona mi ya kuma mabodlhelo mambiri vanhu a ri ka timovha te to hambanahambana mhloti ya khwini ya karhata hikuva a ni loko vulavula swa wun'wana hi ku vhele kahlekahle u ta hi mhaka ya ku hangani a ni ni mafostaa va vona va languteni va famba yena mhloti ya khwini a va tlhela byasa na van'wani va tlhela byasa na va nga khomeki mhloti ya khwini na vona va fela swithoso va va mhloti ya khwini hiku movheni akufaala patwini akufambi na va mhloti ya khwini va ri voxe va nga kala mhloti ya khwini a famba mara hi kumeka ya kumeka hi tombyela byela hi mhloti ya khwini mhloti ya khwini yi le phambeni ku tlula mpimo mhloti ya khwini se a na una mhaka mhloti ya khwini tani swi swi hunguteka i vulava swo switiko wa gaveni inkomo
2: enkomo kukwani ntikulo wa gaveni se mi vula ku kahle ka tinghozi letiwa vanhu va dya xihoko va heta va ya chayela
3: a va va chaya kahle a ni ta yi ta ndhuma a xi ri kona a ni nga ri kona mina mara a va va chaya kahle a xi ri kona a va nga jahi a va chayeka ni ta xikulu
2: enkomo ntikulo wa
3: gaveni kwala giyani wun'wani kwala giyani kwala ku mi jika ya kereke zc ya zc leya nyeleti loko a khona a vaka tale ya tuva kwala khoneni kwala eya bus stop na sesa ba yi hela movha yini ka xika xitokumeso kwala giyani vulila giyani la khoneni ya zc leya nyeleti loko a jikele kwala ximatsa
2: nametwile
3: yi makumetini mabodlhela kwalaya se maswona hi vulavula ku ha swi teswo ha swi vona inkomo ti wa gavena wa sweswo a yimenini mhloti ya khwini
2: inkomo
3: mari kaya ti ya ri kaya a yi ri swi hlanseriwa ni Inkomo
2: kesa swinene ngopfu tikulwa gabeni. Hey va ri xihoko lexi loko hi fanele na vahlo ro basa mani loko va dya va dya va tshame ndhawu yin'we na va ri hayi loko hi dya hlekete ku rhendzeleka yingiseri u ri yini mara eka 060 8875942 a hi se kongomela kahle hi se fika na eka n'hweti ya khisimusi yo sala tin'hweti timbirhi ntsele u ri yini tinghozi leti va ka ti kha ti humelela ingaku hi nga lunghisa kwini tanihi ndzawulo na ko na hina vaakhe hi kwihi laha hi fanele hi lunghisa kona mani ku ri lembe leri hayi a hi antswisini swi nga fani na n'waxemu mani hi nhlayo ya vanhu lava va ka va lozekele hi vutomi nhlikani
4: i dzumbile
2: hi nga vona
4: hayi ringetile mo original n'wanyazita a veka mbono wa yena
2: yi vekeni nga seka tihlokomhaka
4: me yaka tinhlokomhaka sweswi
2: sweswi 27 pass ya half pass yaka tihlokomhaka vulavulani
4: okay milandza tinghozi ti vangeka ku kutela hi fayiki ku ya le fayiki ya PM loko mina ta langutisa tinghozi loko swi tlhela hi seve mi tlhela na madahusa ku ta hi eyini i nkama wa tinghozi mati vana va nikisana va tirhela mfumo va vachayisile masiku hina hoka hina va ti-learners to vutisiwa swivutiso a hi na ti-mistake ngopfu vanhu lavo ngo lo tala lava hi vo va nga na problem. Mina ni loko ro ni pela ni ri hala sayiti ra ka vabungeni loko i zayi ku koroslop ni va ni kha ni suka ni vuya a ni na ku dyondzisiwa ku dirayivha hi munhu wo ka nga tisi dirayivha hi ku loko mi langutisa mi ta kuma hali khome bodela ra savani hali khome xitereni a swi fambelani swisweswo a hi hambaneni na ku nwa byala hi karhi hi dirayivha mixa mi kha mi vula siku na siku mara a swi nghena swibeleni the original menu was it and ha to hela hi mabodela byala byi sungula namuntlha mina mi nga over 6 mara a ni tshama ni chayisa a ni tshama ni sanana ni va ni kuma nghoza no chayisiwa hi vanhu valava mabodela vanhu ene a ni na byala mina byala no xava ni ku ya kaya ni ta ni tshama ni tigetini faka movha ni sungula ku hulwa hiku timovha a yi ni byaka yi nwa petrol movha ku ta mulanga na marhengo hi mina ni lwa ku tala ya inkomu mulandza mo heta van'wanyana
2: inkomu khesa swinene ngopfu laha ka maxamba tem right ke 29 after 2 o'clock last hour ile ka wona ku hetelela vuyingiseri kane vana ku just a talking ahlekati wa siku ra namuntlha ni teka vuyingiseri laniwani nhlikani vuyingiseri yi khomiseni sweswo nkulu wa munhu hi ya ka tihlokomhaka loko hi vuya ni ta ka tihlokomhaka na rona vangoveni mi ta vuya mi ta veka la n'wi hera vusiwani
4: ni ta khoma ku na problem loko ni sakotakala kumbe ni ta vuya ku na problem
2: alright ya tlhokomhaka na mitirikulweni rimi ya mbangoveni eka nhlekani wa siku ra namuntlha mingiseri hi ndlela yoleyo kambe ke andzhaka tlhokomhaka ya mahlweni na nongonoko ka 060 8875942 kona rimemba hi loyi na tlhokomhaka hlekani
0: rima ndleve leti i tinhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
5: Ni khensile jara valandzwa tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya Narumeare wa masipala wa Greater Giyani Khansela Thandizitha yi lava nikela ximfumo senthara ya mitlangu erivaleni ra ka Mageba. Maphorisa mankweni ya le ku lavisiseni ka nandzu dlano phanga etindhawini ta Thoko Migqivela. Mahungu xitalo le ka wara ya nharhu enhlekani
2: khesa swinene ngopfu mitirikulweni rimemba ngoveni eka nambara 060 8875942 ya mahlweni na hlokomhaka 060 8875942 ya mika rhumela kahle mikandziyiso ya n'wina ya marito eka 060 8875942 ta ku n'we mi angula mi ku yini right ke ku na riqingho la nhlikani va nkuzani aye ringeselanyani
4: tinghozi minkarhi leyiwa amagondzweni ku busy valandza endani mina a ni kombeteli
6: kuzalwa kuzalwa kunwa mina the white in wabhala ni gani drive don't drink and drive yeah make a reckless driving say mina hi mina ni vangaka tigozi hikuva antwisis natwa antwisis loko ho kota ku twisisa tinghozi a ti ta hunguteka a ti nga ta va kona tele ngopfu tinghozi leti humelaka na munhu a nga zanga a nwa ncomi lava nwaka so ko va na siku dati swiya ku twa loko a ni swi tiva leswaku ri yindzwa mina ni suka ni kema swi hinkwawo waye namuntlha ni suka ni nga byanga swivula hi leswi rifu a ri report ro fika ndzisa swin'wani leswi ni nga swi dyondza a ni kombeteli munhu rintewu hi ku ri atikweni ra mina ku na dyandza fane swi ta dyandza ra mina ku sungula hi ta kota ku endla leswi swi endlaka leswaku mina ndzi wa ndzi wisa hi nixani a ni ngiteni and that nghozi a ti vangi hikuva mina ni ri na drive ni ri na maphepha mo drayivha mofa hiku maphepha a ma drayive mofa na rimbhoni ni fambe hi timofa ni fambe na vanhu vo drayivha timofa va karhi va nwa a ni ri nwa na byala kambe loko va nghena mbobyeni ni ta fika lani ya kona se to va na siku kambe a hi hunguteni hi yingisela and a hi rindzi hi maphorisa a tindleleni a hi va ri vula sweswi loko wa yingisela leswaku ri loko ni teka movha la ku tsariwini leswaku mina ni famba xipidito njhani ku na maphorisa no hunguta xipidi na mascopic school ni ya dyondza kahle hikuva a ni ri ndzi wi phorisa mina ni vula mina sweswi a ni ri ndzi wi ti-ro sign mina ti-ro sign ta mina tilendeni ka mbilu yanga ni na matikweni ya mina so tinghozi ti ta va kona and sweswi tele ku dlaya tin'wana no ti endla mina no ti profetelela ku ti humelela a ni na vula sweswo sweswi tele ngopfu ta masiku lama to regiwa ku pangiwa tisaleni ku famba loko xari vhosi a teka yi fane yi wa ivi ni huma hi fastele ni ya va tirhela na vula sweswi ende swa humelela kambe a hi vena vutihlamuleri hi nga ni byala ende swi ya xoxa na vula sweswi hi nga ni byala hi ka driva timovha ta hina to sateka a hi veni na mitekoto ya hina yi chukxa leswaku loyi a nga hi riya a nga yi kumi a ni mi swi tiva leswaku loko ni nwa byala ni ya nghena patwini hambi ku ri ku a ku kari byala va ta ku byala a hi chavele ku tipenda hi yexe hi endla leswi swi nga ta pfuna mina tsakisa xikwei na khensa malandza ngeta swinene
2: inku 060-8875-940 khensile bankuzani ne khense swinene laka 060-8875-942
7: nhlekani nakambe buti milandzo mpfukine na hina hakha ha zumbazumbo a ha yi twa nhlokomhaka buti milandzo mina a ni ta vula leswi a ni ta ku a ku ringeti ku sevhisiwa timovha timovha a ti sevhisiwi nkarhi wa ha ri kona a ti sevhisiwi before ti teka riendzo timovha a ti sevhisiwi loko ku ri makhisimusi timovha xin'wana xa kona ti kumeka ti va ti rhwale na mindzhwalo leyi ti himukisaka ku ya kaya ti rhwale na vanhu na mindzhwalo hala se mina a ni ta ku hayi timovha a va sevhisi timovha ivi na mindzhwalo lava lavaka ku posa mindzhwalo loko va ri suka majoni a va hi posi ka ha ri nkarhi ivi vona va sala va muka na swibegani leswintsongo loko swin'wana swa kona swi vangana hi ku va mindzhwalo yi tele moveni ene hala tlhelo na vanhu ivi na movha wu nga sevhisiwangi se wu twa ku tikiwa wu twa riendzo lero leha ivi u heta ku ndla tinghozi na byo byala na byona a hi hunguta swi lava va hunguta ku nwa byala munhu loko a ri ku rheyileni a ti byela ku i rhwele vanhu na mindzhwalo ya vona i rhwale vutomi bya vanhu loko ku ri byala i ta ha byinwa loko a fike lomu a yaka kona a dilivhe vanhu lavaya a ti gedlela ku a nwa byala se i ta va a fikini kaya
8: leswi mina a ni ta vula swona ku vanhu a va ringeti ku papalata swilo swo fana sweswo i mavonelo ya vamhana xikhongelo lowa jaha kwala ka Sikhwinyana inkomu.
2: I khensa swinene ngopfu la ka Sikhwinyana la e bamandla yibuyelela 0608875942 being said, ivulavula inkosi leyi nga humelela ka gondzo ra N100 nyana ka ka Mokopane la yi nga koxa vutomi bya vanhu va mune being said la swikumbaka movha yo ringana mune vanhu va 12 va vikiwa ku va va vavisekile ka being said se hi la ku langutiseni ku ri xana yi nga endla yini tanihileswi nga salala etin'hweti timbirhi ku ri hi fika kahle eka Khisimusi kumbe xana eka n'hweti ya Khisimusi se xivutiso ku ri ku tanihi vaaki na ndzawulo yi nga antswisa kwihi ku va hi kha hi ringeta ematimba ku va hi kha hi papalata tinghozi ta le magondzweni leti siku na siku ku kumaka swiviko swa ku vanhu va va va kha va lahlekeliwe hi vutomi bya vona se nhlokomhaka hina hala ka wala ku hetela leyi va ka yi kha yi langutisa na we yi nga rhumela kahle nkandziyiso wa wena eka 0608875942 hi twa ku wena vonelo ra wena loko swi ta ka timhaka letiwani ta tinghozi tele magondzweni i u angula u ku yini 0608875942 37 after 2 o'clock la ka wara ya nharhu hi ta kuma mahungu ni ta ka mahungu xipano xa bambarela dead mk navigator mathonsi mkhaya na ntsaki n'wahun'wana va ku teka kahle mingiseri la ka wara ya nharhu ka fika le ka wara ya ntsevu 0608875942
9: vaxumu haxi mina ni hi vona hi ndlela leyi lexi nga ta ndla ku ku hungutana tinghozi lomu mapatwini i ku va ku hungutiwa xihoko vanhu va chayela va ri karhi va vancocciwile muhaxi loko vo ringeta ku hunguta sweswe loko a hi ngo mi kumaku sweswi vanhu va lava ku ya ku hungaseni a va ringeta hi matimba hinkwako ku famba na munhu loyi mi kumaku yena xihoko a nga teki loyi a nga ta meka xoku loko va kha va vuya a chayela kahle va fika kahle kaya va hlayisekile na loko hi ri swibazanini muhaxi loko muchayeri a nga ndzi swona a n'wi byela a hi ngo mi kuma kwala ya xibazanini munhu i pangetela vanhu va tala i mfanelo ya hina tanihi vakhandziyi ku hi n'wi byela ku heyi sweswo a wa ha ri ku ndle ka swona mi ta swi vona tinghozi ti nga hungutana la mapatwini na ku va va kha va landzelela swikoweto va swi landzelela va nga tsutsumi ngopfu muhaxi lava byeriwaka ku va famba tikhilomita tingani va va kha va landzelela hi ndlela yaleyo mi swi vonisa sweswo mhana rinoko kwala ka mapayeni
2: khensa swinene ngopfu khensa swinene va mhana rinoko la ka mapayeni laha u nga vuya mingiseri ka nambara ya 060 8875942 ku wena loko se mhaka yi tita u angula wu ku yini mingiseri va angula mu ku yini lava ta va yingiseri va vulavula hi timhaka ta xihoko ta ku teka xihoko vanhu va hetelela se va va kha va chayela loko a ndzhaka loko va ta va xurhe mavele kambe ke hi swo swin'wana va kombisaka rimhaka swi na xiave kambe ke ndzawulo na yona yi nga antswisa kwini ya mitwa se hi ri yini vanhu lava va ka va nga tirhiseki xihoko laha tinghozi ti hetelelaka ti va khumba na vo kumbexana va khumbeka ka tinghozi ta le magondzweni hi ri yini vona ku va ku humeleleni vo vanhu so hi swo swin'wana vhele lava ku ta swi langutisa sweswo ku ya swi twa kumbe ri vanhu va chayela va va tswotswile kombeke ku na ku munhu a nga tswotswiwanga mara mi kuma ku involve va nga va vulavula hi timhaka ta ku sevhisa timovha ku kambisisa swipanamananga leswi swi tirhisaka ku no swi le ka xiyimo xa kahle ku va swi nga nghena patwini ke swi chayeriwa ti-long distance ta ku fana na kusuka kwalomu vo giyani lomu ya humelela kahle le tindhawini letiya ta le Gauteng kumbexana exifundzeni ku lexiya xa le Gauteng hi byele wena mingiseri ku voneni la ka 0608875942 a ku na mingiseri loko na ha tlanga nkandziyiso la a ri ku teni la a la ta angula na yena kambe ke hi belele riqingho sweswi we mingiseri ka 060 8875942 yi nga endla yini tanihi vachayeri va swipanamananga leswiwa na ku na hi ndzawulo tanihi mfumo wu fanele ku endla yini na wona ku va hi kha hi pfunana na vaaki ku va hi kha hi papalata timhaka ta muxaka lowu ta tinghozi hlikani jisa talk ni va mikerile
10: kalavalani
2: boni xitereko
10: a manda ku loko hi lava papalata tinghozi ta le magondzweni a hi papalatele ku driver hi nwini mani ya nwa loko se hi fike kwala hi kona se hi lo tshama kahle hayi ku hi driver hi kha hi nwani kumbe swi ta ndlaku swi hunguta tinghozi ta le mapatwini ma
2: swi na khombo rikulu na loko munhu a tswotswiwa a heta a chayela
10: eya driver nwini lava nga nwe ku lava loko va famba mpukoni va titwa va karhela va ni ku van'wani va driver ma kumbe va paka lomu tigaraji va wisa loko se va twa va karhela loko se va wisinya va ta tlhela va famba eyi kumba hi ta swi popala ta ku hunguta tinghozi ta le magondzweni ma
2: se mfumo wu fanele wu endla yini boti xi tale kona
10: mfumo wu fanele wu tikisa milawu ku loko hi ku kuma ki chayela i tsutsuwini xigubu xa kona 10 years hi kumiwa hi ta vanhu lamagondzweni hi fanele hi hleketelela vanhu van'wani ma va hi famba hi ri hexe la patwini hi famba na van'wani swi loko hi ta kwini a wu ha voni nchumu no ridzina wa ha ridzina a ni se hi ta kwini wo nga nghozi ku nga ku 15 ya vanhu ku chayisele 15 ya movha a ni swi vona ta ri ni jara va landzeta hlangana mpundzu ne
2: i khasa swinene ngopfu boti xitereko
10: thank you
2: inkomo right girl ila ka nambara 060 8875 942 ela kutwa kuri we angulo ku yini indlela le 060 8875 942 mingiseri wena uri yini ka nkarhi lowuwani ka uri yini rivula kahle na voice note ya wena ka nambara 060 8875 942 ahi ndzela mingiseri
11: xana u na ku tsakela kumbe vuswikoti byo xavisa no navetisa ngungoveka swa timovha kumbe tracker Fleet Forex Vehicle Tracking ya ku rhamba nakambe ka simina ya vona ya sales and marketing leyi vitaniwaka Track and Sale Like a Boss a Giyani hi 29 September 2026. Tata kuma opportunity partner na hina, transport ya marheta va yi ri koho kusuka Phalavura, Malamulele ni Thohoyandou. Tsarisa xipesi xa ha kumeka eka www.fleetforest.co.za kumbe eka WhatsApp number 068-779-0297 imahala.
12: Rula kama ehleketo kukumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery Plan C 2400 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi, Naleka Mapale. Hina Rabi, Eka Skopo, Mcheketa Sekshi, Nale Skosese Wholesale, Entaka Magezi Hardway, Nale Kapani Hakumeka, Ema Vilani Complex, First Floor, Kusanele Texiren Kele Mpenama. Sefule Rabrincha, Eka Mukwati, Next to Yusef, Ebu Lobedu, Nale Elim, Opposite NTK, E Joni, Hikumeka, Extension 4, Parliament Street, E Ivor Park, Hile Extension 3, E Freedom Drive, Kusanele Police Station, Naleka Dr. Nyiko Medical Center Naleska Daffy Winterfeld Kuswana Le Manem Long Primary School Sekumeka Naleka

0: ni ku inkamali naswona swi tututu i vana va ntavasi na tiyaxe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932 tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala hari Marovela Funeral Services and take the chance.
1: Wa rindenga wa kahle valandza a xiticina tsemba mahla isekile nkulu wa munhu ya twala hloko maka swinene. Valandza lexi nga hunguta ku tinguzi hi mavonele ya mina. Vanhu a va si swikrepe a Joni. A switiva ku masuku lama ku phikizaniwa hi mimova. Munhu ta fostela ku teka xikrepe xa yena bauti ro karhi a ri khome kahle. Kwalayani ka bauti ri ya ku ri ya chucheka ri ya onha patu ri onha na vutomi bya vanhu vo ringana 10 kumbe 5. Hi maka bauti rin'we. A swi tiva ku i na movha hambi o yi xuta foyinini a vuya na yona a ta komba vanhu ku hala ka ya yena. Xa vumbirhi i mhaka ya switswotswi loko vanhu lava lawulaka swa vutswotswi vo pfala switswotswi hi ti-15 va swi pfula hi ti-1 ta January ni vona ku va nga va va tirhi ngopfu hi ku xin'wana phela i mabyala hala tlhelo munhu u la yi china n'wansati kwala hala tlhelo i rhangeliwa hi munhu laa n'wi tivaka a ni va tivani hi ti-number plate i la ku tsutsumisana na munhu luya. Munhu luya yi ta haya pona laha tsutsumisana na yena hi ku lwela ku yena yi lava ku xuta yena a va nga nghozi a lova yi tlhela a dlayisa na van'wana ndleleni se ma ni vona ku loko pfariwa timhaka ta byala lomu swipotsweni lomu tithavheleni lomuwani va hunguta nkarhi hambi ko pfaliwo 9 thavheleni hambileswi va nga ta yivela va xavisa hi khona mara milawu yi kha yi tirha swi ta chavisanyana ku munhu a kumeka va kha a tsutsuma va dakwini a swi tiva ku loko a kumeka swi nga endleka a gweviwa kumbe huma 8 months a i ta swi twisisa na yena ku a se nawu wa tika se e nawu walawu olovi ngopfu olova wu olova na le mapatwini matrafic na vona vukungundzwani ntsena se mhani vona ku lexi xi nga kona timhaka ta swipyopyi timhaka ta swikrepe leswi magogogo loko xi nga nyawuli xi siye njoni a swi tiva ku mimovha a yi durhi se heyi ku phikizana lowu nga kona matareni hi mina ni ri kwala vhena a hi xumeni hi valambya
2: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka vanhu a va wisi ku tlhavetela tifoni loko va ri busy na ku driver na ku nwa hi swona swi vangaku tinghozi emapatwini na ku munhu a fostela movha leyi a swi vonaku leyi a yi le a yi fambi kahle hi ku ya tsakisa vanghana ku na ku voniwa hi swona swi endlaku ku tinghozi ti va kona mapatwini ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa a hi yeni muhaxi
3: 060-875-942 mingisele ku ri lava ku angula u nga yi bela kahle riqingho hi langusaka i ncini lexi nga antswisaka loko hi langusele kahle na tihi kumbexana ya sala na tin'hweti timbirhi leswaku nghene kahle ka n'hweti ya khisimusi eka 060-875-942 i vulavula hi mhaka leyi hi mhaka nghozi hi leyi nga khumba swipalamalaka swa munu ka gondzela eniwana handlanyana ka Mukopani laha vanhu va mune va nga undle misaveni mhaka yin'wana ya ku vava swinene lavambirhi ku nga vakhandziyi kambe ka vambirhi ku nga vachayeri la vanhu va 12 va nga sala va vaviseka swinene ngopfu koka nghozi liya leyi nga khumba swipalamalaka swa ringana mona so hi le ku vutiseni laha ku no xana hi nga endla yini tanihi ndzawulo kumbexana tanihi mfumo xikan'we na hina vachayeri vanhu ku papalata timhaka ta tinghozi ta tsundzuka ku no loko swi taka n'hweti ya Christmas laha va ka luzekeliwa hi vanhu va ku tala swinene ngopfu lava va ka va kha va khumbeka eka tinghozi ta swipandzamalaka so xivutiso ku hi nga endla yini tanihi vachayeri tanihi mfumo ku antswisa xiyimo xoxolexo ku na nkandziyiso
4: wo ku nga nwangi byala ni ya vangeriwa nghozi hi munhu wo nwa byala na munhu wo ka nga ni byala ni na yena a rheyili a ri na ronwani emagondzweni hi ku mi tekile tilangisese a mi lo xava na va lava ngo lo xava tilangisese a ni va swi tivaka loko va fanele va nghena gondzweni va fanele va ndla yini mara ta kuma ku ri na tinghozi hi ku ve ri i mhaka ku vanhu va tsotsiwini hambi munhu a nga tsotsiwa nghozi ya humelela nkarhi wun'wana na wun'wana a yi humelerisa se mara na vona lavo tirha emagondzweni lava tirhela nawu a va tirhi swona hi ku va lango ku ba mati tingwenya ti tlela loko vo hlangana vanhu siku rin'wana khandziye movha ye vo sivara yimani kwalani va yima vo sivara va humesa 2 clip 200 un'wana humesa 100 va hinda va famba vanhu lavo ka va nga ri ku na mali ivo va nga ta jaji wa mihleketo ku n'wina ma tsaleriwa maphepha va va tsaleli hinkwavo va nga teki mali ya vona yo yi va dlayisaka mali ya leswi sweswi ku ta kopani sweswi ku yiwa moriya setengenasi ta kuma mabazi ma ya hala na hala na hala na hala i holodeni yin'wana yikulukumba ngopfu wa vona vanhu a va ti hlayisi magondzweni va hlayiseka va ta hlayisa na mindyangu loko va famba va kha va nga ti hlayisi va hi karhati hi ku loko se ku humelele nghozi ya kwata na hina siku rin'wana swi hi khumba ku ri vanhu va hina va kwala kaya maxaka hinkwaswo swi leswiwani a va hlayisi gondzo loko va famba vanhu va ti hlayisa na vutomi bya vona
5: Kokolo Funeral Services ziku abela ti funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Tiplan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na casket. Dignified plan hi 270 rand u kuma casket ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma casket ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Tiplan leti hinkwato ti ta na tombstone ni mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral swi tirhisana na mafemani baloyi atenis hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala wini na switoxo. Hi kumeka hi Malamlele, Bushback Ridge, Nechawero. Tisanganisi na yena hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka xiyimo.
6: Xana u na ku tsakela kumbe vuswikoti byo xavisa no navetisa? Ngungoveka swa timovha kumbe tracker. Fleet Forex Vehicle Tracking ya ku rhamba nakambe ka semina ya vona ya Sales and Marketing leyi vitaniwaka Track and Sale Like a Boss a Giyani hi 29 September 2026. Tata kuma opportunity to partner na hina. Transport ya mahala yi ta va yi ri koho kusuka Phalavura, Malamulele ni Thohoyandou. Tsarisa space ya kumeka eka www.fleetforest.co.za kumbe eka WhatsApp number 068-779-0297 imahala.
7: Right, ke mingiswa sofame, ke salande nguwa tibila yaze mingiswa nifika kahle ya makumu kana kwa kwa jisato. Kabe ke lakwa kwa isonga songa, indono leo mingiswa. Kabe ke nongono angwa jisato ke kahle kano asukira na mbuta mingiswa. Ika isa shuna nengofu na mwa mfama na ina kasa idliri ya hara audio streaming at www.jisatofame.co.za kumisha na magenda na wano 6.0 na magenda fam. Ika kahle kano asukira na mbuta. Bambari na udeti tamerko na vere mingiswa na kawara na aru kefika ni kawara. Yante muna mtrikloni, don kalang. Hey, but MK Navigator 1-2-0. Na ntsaka ngongwane va ta ku teka kahle la ka vana nharhu ka fikele ka WhatsApp kasi kusuka ka mina ngobile Peters aka Jara va landzani ni tikula vankomati wa molele vandla nga mandla ka mavuza kaya n'wana khazamula wa xikoci wa kokwani Mbalati kusuka le ka nhlaneki leyi ni ra yi kona mani ku dya ku engeta swi ri kahle ka nongonoko wa xisaswo hlayiseka mingiselo wa mina ngoni nga ku fambini kahle ka gondzo ra R81 R36 R529 ha boheni kahle mabandi ya vuhlayiseki switene hi hloniphana mani lo magondzweni hlayiseka nanende man kambe ka kosala tibodi timbiri ntsena leswaku ha se hi fika kahle ka n'weti ya khisimusi n'weti yo hetelela hetelela ya n'wendzamala lelembeni edlawa leyi mingiselo kambe ke ni huma hilani nga nghena hi kona ku dya ku engeta ni tshame kahle ya tintangwini ta mutirikuloni don khalanga don mathebula tshama ku a yi khona mani ka siku lera ra mindruku u ta va ri kona ka nongonoko wakwe i ndlelawa leyi mingiselo kambe ke a hi hlayisekeni swinene laha hi va ka hi ri kona mingiselo kambe ke ha ri ka n'hweti ya mfuwo na ndhavuko so a yileni mahlweni hi kombisa ku xixima n'hweti leyi hi kombisa ku tsakela mani kombisa ku nyungubya hi ndhavuko wa hina loko jika ala dorobeni mani va saseke swinene ngopfu mani va saseka switene ngopfu vanhu va le ku mbaleni ka swilo swa ndhavuko so i mhaka yin'wana ya kahle switene ngopfu mingiseri hi ndlela leyo kambe ke mina na wena mingiseri i hlangana kahle vhele eka the big breakfast on BBZ ka mundzuku lerixaka la ka wara ya ntsevu ni mixo ku ya fika la ka wara nkarhi ta va ni kha ni famba kahle na mutirikuloni i ta va ri kona Mr X Norman Jikijela on the news desk emahungwini ndhava yi kha yi famba kahle na lungu leyo kava le pfani ni mi rhandzila peace and love ni mpeleswo mwa ni mulani kwenu ma kahle hlayisekani mi tiphina mina kona hinkwayo yi nga ta landzela eka hlekani wa siku namusa bye bye.

0: tikisela wena handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Riveni.
1: Ni khensile ku siyeriwa nkarhi hi jara valantswa mahungu i ya awara ya nharhu ka Jesus FM rito ri rixaka vayingiseri enhlekani ku languteka ungunkuleka wara leyi. Meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandi Zitha u nyikerile ximfumo senthara ya mitlangu ya mageva eka vaaki leswi nga endla leswaku ku kumeka ximfumo.

0: va ri tirhisiwa. Ndhawu leyi leyi ringanyerile nkarhi wo leha laha ku nga languteriwa ku vuyiseriwa eka 21 wa miganga ya le kusuhi na tindhawu ta Dzumeri, hikuva va ri karhi va nyika swipano swa vantshwa swa mitlangu ku va va ri karhi va tlanga no hluvukisa talenta ya vona. Senthara yi hetisisiwile hansi ka phurojeke leyi switirhisiwa swa mitlangu laha masipala va lulamiseleke no sale endzhaku ka switirhisiwa swa mitlangu ya tiwadi ta le makaya. I tlhelo mutshama xitoleri valeni ra mitlangu ra Makeva hi loyi a nga va ri karhi a kombisa ku khensa swinene kusuka eka vamasipala wa Greater Giyani, laha ku va va ri karhi va hatle va hoxa xandla eka ku lunghisiwa ka rivala.
1: Mina hi mina ya ka Mabunda, chairperson ya steering committee ya Makeva Stadium. Hina hi khensa swinene aka ntirho lowu wu nga endliwa wa ku lunghisa ground leyi a yi ri yitsongo. Grandstand leta to mpentampenta ti nga tshameki sweswi ti lunghisiwini. Ti-combi court ti lunghisiwini hinkwaswo sweswi a ka ha xoti nchumu. Hina we are very much pleased with the work which has been done. Leswin'wani i swa part ya maintenance ku fana na ku tlina hala handle ka stadium.
0: MEC wa ndzawulo ya vutleketlela vuhlayiseki bya vaaki na kedikekano u kombisile ku chavelela eka mindyangu leyi va hlanganeke na khombo kun'we na vanhu lava hundzeke emisaveni eka gondzo ra N1 Eastenburg handle ka Mkopane. Vanhu va mune va lovile eka ndhawu ya mangu laha vachayeri vambirhi kun'we na vakhandzi vambirhi un'wana wa ni nga ku van'wana va 12 va vavisekile, kasi mune va vavisekile naswona va yisiwile exibedhlele laha xivangelo xi nga le ku lavisisiweni. MEC Kekano u lerisirile ku tiyisisa no rhumeriwa eka gondzo ra N1 kun'we no vika leswaku vachayeri va fanele ku va va ri karhi va chela hi vukheta swinene.
2: Intensified deployment on the N1 and other major roads ahead of a high traffic weekend. Movement will be compounded by

Calvin Moore sunda kora mix rojis FM herthwe gwe dilano anike vaku thought of you ndlela le mixer kasikere sunda kora tshola kahle sinene ngopfu kana ku amkela kahle mixer eka nongono ko bamba reloaded cuz va famba ri swa gona motla yo kasikere mixer ukato kahle phela ke mpuma wolo ndlela le ile ku kuba kahle phela ke Calvin Moore he ulwa kahle phela ke hithato Calvin le dwaba yona emfayintana akabebulwa kahle phela ke ndzalo deep close fayintana xintsongo nje lembe ra 1994 abebulwa kahle mfana lo one nokhobo wa kahle phela ke vafana lava nga fika wana na gondo ra kutika avunangeni ive hetelela va hetelela va fika va humelele nge khaye vulwa kahle phela ke yena tsuriwe kahle mixeri ku yena risimu ringa tshama riuma kahle phela ke ra abantu bethu risimu rero mixeri fika ri bavhela swinene ngopfu mara a nga hoxiwi ndhawini kumbe a nga twalaki nje lembre 2020 ama 20 fika ra gondo ra yena mixeri laha swi nga fika swi a boxeketa kahle kona nga vulwa kahle phela ke munhu ufaka Calvin Momo i munhu a kula kha rhandza ku yimbelela yini kerekeni miselo a ri kera muchachachachayana swin'wana ku na kwale tikerekeni fanele ke a va a ri karhi a kereka kona kumbe la a khongela kona ndlela leyi mixeri n'wana kari ku amukela kahle mijara ka mathuva se minyakativa bhotikoi fambisi wa pfula n'wana matekanisatirimi yina va kunisa kahle mpfula leyi ya xingumengume eka radio wena xirhandwa eka wireless ya wena xirhandwa ka grand form wa xirhandwa kasi ke mixeri siku ra namotlha pfele ke nga siku ra ti 21 ka n'hweti leya vukaye ka lembe ra 2026 ta tsumeka kahle mixeri swaku yi khale u nghene kahle ka siku leriwani mena we hi yosele kahle na kwalome ka 101 wa masiku swaku yi gimeta kahle pfele ke lembe lera 2026 nghene kahle pfele ke tweka lembe ra 2027 nakambe ke mixeri fambe kwalome ka vo 264 days fambile ne ekazi ke mix zero joseph mdlela leyo ke ni amukela kahle ndzawu to kambanambana kwala mi lingisela kahle miri kongo kona kuma kahle audio streaming ya www.jsfm.co.za ni ri kona mixeri na khensa va tivana kumbexani ke xiwondo 106.0 mixeri ni pama swandla ni mandla ni siviyelela ehenhleni ka vuyingiseri bya n'wehe ngo kona ni kuma kahle cellphone ya wehe u ni kuma kahle grand form ya wehe kumbexani ke stereo xa wehe mixeri ni khensile eka nhlikani wa siku ra namuntlha ntengo kahle la dorobeni ra yena ra giyani lama gondori ku angarhela mixeri van'wani vo chayisa van'wani vo tilungisela kahle ku ya amitirhweni a yi hlayisekeni

eka sika mingisiri siku ra namuntlha ku nga siku ra ti-21 ka n'hweti ya vukaye ka lembe ra 2026 ku na mhaka yi nga tshama yi humelela kahle siku leri faneleke ku nga siku ra vukaye ku nga siku ra vu-21 ka n'hweti ya vukaye lembe ra 1828 a yi langutisa ku humeleni kahle mingisiri King Shaka Zulu kumbexani ke Shaka Zulu luya yi n'wi vona kahle ka zikila mikhuva kumbexani videos kumbexani ke ti-movie tifilimi va kumbisani mhaketa ku siku leri faneleke feleke a va hundza misaveni kumbexani a dlayiwa kahle njhe hi boti wa yena Dingani na Nhlengane lava nga fika va hundzise kahle ra misaveni feleke siku leri faneleke mingisiri ku leke lembe ra 1828 leswi kombisa kumaketa nkulukumba luyani ke harifu ra ku ri ra ntumbuluko njhe i hundzisiwa amisaveni va buti wa yena kumbexani ke tindisamtakwe yi nga nghena kahle feleke lembe ra 1992 ku ve na nhlangano ka siku leri faneleke siku ra kona mingisiri ra ku siku ra 21 ka n'hweti ya vukaye laha a ku hlangana kahle khale ka president kumbexani khale ka va president va tikulani ra Afrika-Dzonga hi nge vulavula kahle feleke Nelson Mandela a hlangana kahle feleke na FW de Klerk va ri karhi va pfumela leswaku hikuva va fanekele va sungurisa ahansi njhe mbulavulo lowuya a va ri na wona wa ku va va cinca tikulani ra Afrika-Dzonga ri va ka xiyimo xa kahle a ku lembe ra 1992

sirsan mixer na garu am garaka sa feleke kan ngono ko pambar do kan sikan wasu kurana mon kan galam tan kan sa feleke na leti baguwa aka tukurena ra Africa zonga shikamwe ke mele kama tiko mambe taban na baguwa aka tukurena ra Africa zonga na sona gaskora mgur dloko makai kona eka sikika orle amune tabai kai bulwa kan feleke na mchayeri was baza sa mutleke ta mana mani ka matiko shikaya ya kumbe kwala usuhani la lo ngata kai bulwa ka sa feleke na na mixer wa jisa fa mumaka weekend ta dangerous matiba akurna event la irko da binzawani la tele FNB le ay endlo kahle feleke Scorpion Kings ngaswe kahle feleke ndlela leyo longana cups of the small la DJ Maphorisa very event ay helang kahle hiku kwala ka yini loko ba kwala kulela baya abantu babona Maphorisa shibe shu melela ndawu yo liya bokhayi khona nkari so chayini bafethu akari nkari wa so nkari lo ay minikete kahle wona so fike makhomo ha ane kambe wa akati kwete kwara Africa Dzonga bar kar bahla marso kahle feleke mangenele bona stage ini man DJ Maphorisa ngene mo fa ngwana mangatsela sone ngo stage ini vangalo kai khoya hlamarisa ine swi asir kona ka background kunhle ka yini kanti kurena ra Africa Dzonga mara he I'm some something sir the ke famuka sa feleke ka nongono go bomba lo re ka tsikana wa sukura na motho ka ska department of news from sana ka sa feleke na remember ngoveni go kwala ka shoto 16.0 go na kwala ka rito wa rishaka I'm some something abi ke famuka sa mixer re bona khulu bi ntukulu wa ho sai me kulunga lana wa ka ska re kona re some mixer re nga thwa bitwa go ntsemba ho si ka ska anda ka so so ita ba khalenda ka remember jar ka ngoveni na tshoko makete mahongo re bua mena wa mixer tele ngizele go twala di bagwa ka tukura na Africa Dzonga shikamwe ke nile ka matiko mambe e ka tsikana wa sukura na khulu bi ntukulu the horse ara sembra kwa mixer nga 12 ndatsemba horse ifamba katika tikano sokora motho kuri msimbono kunjani kwa ntirweni

0: cinca ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM.
1: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka, u nga karhateki hi vuladumadwe ya Nomalamulele va kumile swilo swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa. Ladumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladumadwe. Where you save and score.
2: Rishaka Funeral simi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri yaleyo. Na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252, 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

booster 929 irisumbura kwakarijeka vitu vari msebenzi wethu mpelekele kamsebenzi wena mixeri sule kahle mpelekele ka awara liya yanharu yegibete kahle ka awara liya yantsewu eka ntokozo ku rabotla loko ni kanikandle xihoxa ku ri lembe ra 2020 hello kumbe kahle mpelekele sumuleri mixeri rifukeri va kahle njhe kumbexani keri famba kahle mahlweni le ka swiyenge swa mabulu loko ku ri tari ta huma ku ri ti-11 ka December lembe ku ri 2020 mixeri hi sweswo abdul tare dela le mixer ku afgira kahle vhele ke ka nongo re ke ba ka tsuma kahle mixer ya ka sungwa ngwan le sibaku huwa aka tikurena ra Afrika Dzonga xikanwe kede ka ba tiko mambe ngala ngute kahle mixer ka gondolo ra ka ri famba kahle ka rona kumbe xani ka ndlela le ai famba yona ka mahelo ya vhiki la ma huma ka wona mixer kuna wanuna yane longa tikuma vhele ke ara amatuni yo hisa zwine ngo fu kumbe xani ka mathi yo vila ivulave kahle vhele ke mana hi yena Lawrence Chimuwa huma kahle tikwendra le Zimbabwe kuri kumbe lewane Kumusan magenta kur logo ngere matu magisa mixer anda ka logo ta awa chapsi kahle phele kumbe shayi chapsi ta kahle phele ke tintombi tinwani phele ke anda ulian ke ya Finland restaurant atinza wentle suntan kaske manga ikomba ti magenta kur lo nkulu kumbe kumbe shayi ke wona no loyiwani uta uringeta ku hlanganisa kahle na bosisi lawa yani abalanda ka ndawu le abadzumbi ka yona ala ku teka swinepe na vona va fika va ayo hi kho no a yenge swi endle swo swoleswo swa ku teka swinepe na n'wina bruto va ala sweswo anda ka sweswo phele ke isungule kwa se taranga vadzula leswaku yena ke wa dubula yena wa dlaya yena inwati mali yena una sweswo khamba na hambana mkuri restaurant le vanga tshama ka yona feleke vona vele ka yona ka nkandziso a ku ri karhi ku ri kahle feleke va ri karhi va muka nkandziso ku a yi kho nkandziso a ku na nchumu a swi vuli nchumu sweswo entekeni nkandziso a swi nghenele nchumu ku sweswo ka vutomi bya mehe ende ku va na nchumu lexi nga ta endleka mara sweswi nkomise nga ri mixeri ile ka mati yo hisa lowa mfuwethu lowuwani ile ka mati yo hisa swinenenenenenenene kasi ke mixer ande ke mixer so vele ke ba ngire hansi na ku endla vula vusisi va kuma leswaku a yi khona ke yena lowa mfowethu leyi wa yena madzinga nyama hakunene ke u fuwile kumbe xani ke hayi swa timali swi kona swa le mandleni swi kona naswona ke ku na ti-tender leti nga kona ka tikuleni ra Afrika-Dzonga nakona ke ndzawulo ya swi na ndzawulo ti-tender ta kona ti fambisana kahle vhele ke na ndzawulo ya swo famba u na ti-contractara u na mapatu kumbe xani ke u na tender to endla mapatu ka tikuleni ra Afrika-Dzonga nakambe ke ministara Barbara Krizia u lerisile ndzawulo ku va va lavisisa kahle phele ke manikwelo ya mudzinganyama a ti-tender ka tikuleni ra Afrika-Dzonga Lawrence Chimuwa madzinganyama emuakatiko wa tiko ra Zimbabwe kambe ke sweswi u na maphepha yo tshama ka tikuleni ra Afrika-Dzonga mara u la ku lavisisiwa swaku i ti-tender leti a nga na tona u ti kumise ku yini rifumo leri nga na rona u ri kumise ku yini matimba lama nga na wona mo loko vanhu va ku avula ku xuta swinepe na yena kumbe ku saba na yena a va tshembisa ku va dlaya na swin'wana na swin'wana u ma kuma ku hi matimba mo malama kasike mhaka leyi wena mixer nga ta va kha yi lavisisiwa kahle ka tikuleni ra Afrika-Dzonga hi ta u ta swaku mbuyelo u khome yini kumbexani ke yena ke lowa mfowethu yi ta va yena ke Lawrence Chimuwa

vata ku va tumbuxe kahle feneke xikema ke le lockdown statirisiwa kahle ku tiyisisa vuhlayiseki ngopfungopfu eka ndhawu ya le tiyariketi nga ku khumbeka eka ka ndhawu to ku fana na vo Kempton Park, ndhawu yo fana na vo Olifantine, ndhawu yo fana na vo Thema Spring, ndhawu yo fana na vo Clayville, ndhawu yo fana na vo Rudersfield na vo Down Park. Bari ka ndhawu to le tiyamikiseri ku ta ku ri na swipimelo swo ka yi khona ke ku fambiwa nkarhi muni a ka ha fambiwi va ri karhi va endla vulavisisi endleni ka timhangu hinkwato leti nga kumeleni eka ndhawu letiyani ku hambanahambana ka tona ta ku hundzisiwa kumbe xani ka ku dlayiwa eka vanhu va yisati etindhawini letiyana kambe mikiseri ya mahlweni ku nyiketa kahle feleke hungu rin'wana ra ku hetelela eka nhlekani wa siku.

0: Nikinsile kuseriwa nkarhi MK Navigator Mathonsi Mahungu ya awara ya muneka Jisar FM rito ra rixaka vayingiseri endrenga ku langutseka ngungunguleka wara leyi. Vulavisisi bya le henhla byi kumile leswaku doroba ra ekurhuleni ri tirhisile kwalomu ka 23 mabiliyoni ya tirhandi eka nkarhi wa 15 wa malembe ka tikhampani leti nga nyika swihambukelo swa tikhemikhali ematshan'wini yo vekisa mali eka tindhawu ta ni nga ku eka tindhawu leti nga va kona nkarhi wo leha ku fikela sweswi. Hi laha ku nga dlayiwa vanhu vambirhi laha swi tiseke vulavisisi eka tikontraktara leti Odita Mpho Malefo kun'we na Simekiwa Mapanene. Naswona vulavisisi byi tlhele byi kuma leswaku tikhampani ta 2 na 13 ti vuyeriwile hi tikhilomitara leti malembe ndzhaku. Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya muneka Jisar FM. Meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandizitha u nyikerile ximfumo senthara ya mitlangu eka Mageva eka vaaki leswi endleke leswaku ku va na ku kumeka ku tirhisiwa ximfumo. Ndhawu leyi leyi rindzeriweke nkarhi wo leha languteriwile ku va ri karhi yi vuyisela ku tlula 21 wa miganga endzeni na le kusuhi ka ndhawu ya ka Dzumeri ku nyika swipano swintshwa ni nga ku nyika swipano swa vantshwa na swa mitlangu ya tindhawu ta ka Dzumeri kun'we na ku va va ri karhi va humesela titalenta ta vona. Senthara le a hetisisiwa handle ka program ya switirhisiwa swa mitlangu ya masipala. Hi tlhelo mutshama xitulo erivaleni ra mitlangu ra Mageva loyi a nga va ri karhi a kombisa ku khensa swinene kusuka eka masipala wa Greater Giyani ku va va hatla va veka xandla eka ku lunghisiwa ka rivala.
1: Mina ya ka Mabunda chairperson ya steering committee ya Mageva Stadium. Hi na hi khensa swinene aka ntirho lowu ku nga endliwa wa ku lunghisa ground leyi a yi ri yitsongo. Grandstand leta tompetampeta ti nga tshameki sweswi ti lunghisiwini, ti-combi court ti lunghisiwini hinkwaswo sweswi a ka ha xoti nchumu. Hina we are very much pleased with the work which has been done. Leswin'wana i swa part ya maintenance ku fana na ku tlina hala handle ka stadium going forward na ku

0: nga ta hi xitolo xa hina u ta ti vonela hi wexe hikumbe mirhi na yona yi tele hi ku hambanahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku la Dumadwe ya Nomalamulele va kume leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mahungu yo tsakisa hi lawa la Dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la Dumadwe where you save and score.
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tents e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Sky Tents
2: kuma xitilo famba na
3: minkarhi
2: vhele ka bumpa reloaded 326 mindenga la bumpinjana hai huwa
3: bumpa reloaded

0: arasimba kahle mingisero jesefem arasimba kahle mingisero suka kahle mfanekele ka hinsi arasimba kona retrake bethu mingisero bakona no you are my number one kasi ke mingisero arasimba kona suka kahle mfanekele ka tsonga prince indlela yo yaleyo hibe ka tsimela kahle mingisero kuma shanke boy ranga ikhenza kahle remember ngobeni kama hungu la mama awara ya ya mune eka nhlekani wa suka remote kenzi de remember kenzi ba la mzana su wanda su sa mwe mena wala mingisero ela ke balekele kahle mfanekele ka shengele shia shokwana ukulele kahle mfanekele tinsimu timbir la wana mingisero pa ikawon zola kahle leswaku leri simu iramana zona ke vito ra risimu imani ni nga simu ni ka tinsimu ikanzi yala
1: xana u nga va rikula ve nga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi madumadwe giya nomalamulele va kumbe leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaku cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last econ ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mahungu yo tsakisa hi lawa la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la dumadwe
2: la duma
1: where you save and score.

Alright, risimu ro sungula mingiseri nga u khomela kahle rona feleke eka nongonoko bumper lot u ta mi byela swaku leyi risimu i ra mani naswona ke vito ra risimu i mani kasi ku na risimu ra number 2 mingiseri nga na rona feleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha xa wena mingiseri i ku yingisela kahle risimu i ni byela swaku risimu i ra mani naswona ke vito ra risimu i mani nakona ke xiyimbelexo xelexo xi fambisana mani eka risimu ro rero hi risimu ra number 2 i ra mani.

0: Etelela ka nongonoko mingiseri kasike mteka loyi ntse a 0 7 7 7 8 naswona givita ra sumi imali eka 0609875942 mingiseri kasike timhaka ta kona ti olove swinene ngo ka siku ra namuntlha mukhwe mathonsi ha 106
1: vanhu va
0: hino
1: number two
0: ora hi xivumu lexi ne
1: Number two.
0: Hey, bye bye.

kasika erisimra kahle erisika kahle lika DJ Zaiza erisimra kwa rituweke bitwa ku jiki jiki bege li bege famsela kahle velike na tlang zido isheso mingziri lika nungo nungo bambar lo tete eka ndenga wa sikure na mwota shikangwa mingziri fesuma kahle mena we iya kare tibakuwa akati kure mera Afrika zonga shikangwa kendere kama tiko mambe eka ntika nwa sikure na mwota mingziri ela mtika atle leso kufamba ini kusela ini eka ndenga wa sikure na mwota eka maungula mabakuwa akati kure mera Afrika zonga humaka weekend ya dangerous kumbesha kika ma yele fiki ya dangerous and la Scorpion Kings aba hosti kahle event and zona dela FNB ngabulwa kahle feleke kapsa ke small na DJ Maphorisa e bangana lava kulukumba lava vativaka tikurendela Afrika Dzonga kha hlangana kahle feleke hi vunanga lebya kumbe xa nike ku humelerisa vunanga endlela yo yale mingi sir a ilanga tenswa ku endleke yini leka mayela fiki la event ibe kona event ibe kahle event ibe successful loko la ngutaka kahle ka swenge swa mabhuru wa swona swa ka ikona mani FNB I feel up wini a swi kahle vana va ri kahle na vuhlayiseki bzibe kahle swinene ngopfu wena mix zero jesus fm kasi ke na kambe makomisani magenda kuri xile xinga vilerisa ngopfu va akatiko va tindzawu ta Limpopo va vilerisiwe leswaku hileswaku akuvangi na munhu na wun'we kumbe xana xiyimbe ka ri na xin'we xa nduma xa la Limpopo laniwani kasi kambe swetisano va kote ku va xaxameta swiyimbeleri swa kona feleke swa nduma leswi va vona mongo haiko tikureni ra Afrika-Dzonga hina swiyimbeleri mani swiyimbeleri hi leswi na leswi na leswi leswi a swi fanekele swi ve swi ri kona kumbexanike a hi vona i nga ri swi fanekele swi va swi rhambiwa kahle feleke kasi ke munhu u fana makhadzi wun'wana nga xaxametiwa masekeji wun'wani na van'wani vo ku hambanahambana lava nga xaxametiwa feleke ka swiyimbeleri swi nga kona feleke atindzhawini ta Limpopo kasi hikuwa kwala ka yena xa se ku na ku avanaki eka vanhu lava nga Gauteng province na lava nga la Limpopo ke a hi tivi swa ku humeleni nakambe ke mingiseri xin'wana lexi nga fika xiniketa vanhu problem kumbexana ke xindla leswaku vanhu va vavilela lava a va ri kona kokwele ka event liya eka mayela viki va komisani makenda ku ri event ve kahle mara ti Scorpion Kings kumbexana ke vahosti va event a va nyikiwa nkarhi va ku va siya goodbye eka vanhu hinkwavo lava a va ri kona eka event yo yaleyo ve nkarhi lowu a va fanekele va nghena xitejini va ti vona karisa kuve ku humelela kahle van'wani na van'wani tlelini ra xiphorisa va va hlamusela timakenda ku hayikho loko swi ri tani vafowethu enkarhi lowu a hi minikete wona hunderiwini kumbexana ke nkarhi lowu hundini a hi vona yi nga ri sayikho yi nga vheta yi va yi chaya hi ndlela yo yaleyo leswi vula ku ri Scorpion Kings a vulaka goodbye eka mani na mani leyi a ri kona eka event yo yale ya mingiseri kasi loko misani makenda ku ri hambi ku ri vona ke a swi va khoma kahle ku ya hi leswi swi nga endlisiwa xiswona kumbexana ke leswi ndzawulo ya xiphorisa yi nga fika yi swi endlisa xiswona feleke a tindzawulo letiya tala FNP a yi languti kahle wun'wani loyi a ya ku mahlweni a va a ri karhi a vonaka tanihi nyeleti loyi a va nga maka eka kurena ra Afrika-Dzonga hi nga vulavula kahle feleke hi ri lemukile mufukeni a tindhawini ta le Belgium kasi ka komisani makenda ku ri i amahlweni a ri karhi a tlakusa mujeko wa tikurena ra Afrika-Dzonga metro tolo va komisani makenda gol a yi va nkona mara hi wun'wani loyi a welaka vatlangi lava a va ri na that thing that source that vibe andeni ka ground wena mix zero wa jesus fm kasi ka komisani makenda wun'wani ya gol assist leyi nga fika yi huma kahle feleka yena hi timinete tingaritingari ntlangu wa ha ku sungula hi wun'wani wena mix zero wa jesus fm yi nga fika yi ndla leswaku va akiva kumbexani ke vanhu va tiko ra Afrika-Dzonga va fika va khoma eka kahle feleke eka mandlelo ma yena kumbexani ke eka matlangelo ma yena hi nga lavuti kahle feleke ka wun'wani wa mutlangi kumbexani ke eka wun'wani wa vatlangi va bolo loyi mingiseri a va ku a ri na swa kahle avuton'wini hi nga vula kahle feleke munhu wumani wo fana na Hakimi wun'wani loyi a nga ze hi nkarhi lowu a va ri karhi va tlanga World Cup a ku ri ni makenda ku ri a yi khona ke swi nga handla a nga va ni number no tlhela a tengana ndi wun'wani a nga vuya a nga va muehleketeleriwa kumbexani ke a nga va loyi a ehleketeleriwaka ku ve a endle na ndi lowa rape hi nkarhi lowu World Cup kasi ke tiko ra Morocco va komisani makenda ku ri vuyeriwini swinene ngo kumbexani ke ri le ka xiyimo xa kahle hikuva ku ri na munhu wo fana na vona a crash Hakimi hi tanihi ku ri munhu wo fana na Hakimi wun'wani loyi a nga fika a nyikela titlasi ta ku ringana ntsevu a tindhawini letiyani ke tele Morocco laha a kombisa makenda ku tlasi letiyani va vanhu vayisati lava tlangaka bolo ya minenge va ta va ri karhi va dyondza kona va ndla na vutiolori byihi kumbe byihi lebyi nga kona feleke eka bolo leyi ya minenge kasi ka kombisani makenda ku ri a kho Hakimi i ri ku hata ya mahlweni a ri karhi a ti humesela a rivaleni kumbexani ke a ri karhi a endla swilo leswi swi nga ta va swi kha swi tsakisa kumbexani ke leswi nga ta fika swi endla leswaku ndhawu leyi le Morocco yi kumeka kahle feleke wa ku ri tiko leri hlawulekeke ku fana na matiko man'wani eka matiko hi ku hambanahambana ka wona kasi ke mingiseri nga languta kahle feleke rin'wani ra humu leri baguwaka tikurena ra Afrika-Dzonga eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi nga languta kahle ka xipano xa
Orlando Pirates la xi nga fika xi ti hlulela kahle fele ka siku ra tolo va komisari Magenta ku ri hi kona ke xipano xi tirhi kahle swinene ngopfu naswona ke coach va yi tsaka kahle fele ke maendlelo mara coach wa do or a nga tsaki hi matlangelo ya fana yena va fana va yena i ri ku na leswi va swa show booting leswi swa ku ri va pasta yena kasi what i ri hi kona as endlo kona ka yena loko ri ku yena ka yena wa ri coach a hi kona ke i kombela swa ku va nga swi endlo ku ri ku va twisa ku swa fa swi endla swi ri va nga swi endla mara swi ri coach ku ta va ku nga hari yena hi ndlela yaleyo mi se ri veke fama kahle fele ka nhlikani wa siku ra namuntlha mina wena le ka nongonoko bamba reload ni se ri kahle fele kelani mina sa ntlhanu ngere kati ka awuri leya ntlhanu awara ku khetelela ya nongonoko na awara ku khetelela ya mahungu ya nhlikani wa siku ra namuntlha nakambe ka awuri leya tsevu ni remembe ta khalenda kahle na nongonoko wa ta muganga ka tshiketa kha ya helekele kahle fele ke jailandwana a ri karhi a fambisa ri kahle fele ke nam na hlavusikisa na tabza londos andi ni karhi siyema sima loko ri ka thwavitho a va kuma singitana ntakeleswi mi se ri mahungu ma lendelela rimemba

Nikensile kuseriwa nkari MK Navigator Mathonsi Mahungu ya awara ya ntlhanu ka Jisara FM rito ra rixaka vayingiseri endrenga ku languteka ngunguleka awara leyi phorisa ra le ni nga ku phorisa ra Tshwane Pita Gagash Nonyana u languteriwile kun'we na nsati wena Charlotte vanhu va languteriwile ku humelela mahlweni ka court ya majistrate ra vunharhu hi siku ra 24 eka n'hweti leyi ku va va yise mahlweni na ku va va ri karhi va endla xikombelo xa xiboho xo endla bail nakambe va ehleketeleriwa lava languteleke na swihehlo swa 43 swihehlo swo yiva vuxisi kun'we na vukungundzwana leswi katsaka ku dyiwa ka mali ya vanhu va vafi mufi ni ku mfumo wu hehla leswaku kwalomu ka ntsevo mamiliyoni ya trand ya humesiwile swi nga ri ki endhawini eka tiakhawunti ta ndzhaka vambirhi va tata mavari ekhotsweni ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya ntlhanu ka Jisara FM meyara wa masipala wa Greta Giyani Khansela Thandizitha u nyikerile ximfumo senthara ya rivala ra mitlangu ra magebe ka vaaki leswi endlaka leswaku ku kumeka ximfumo ku tirhisiwa ka ndhawu leyi hi leyi a yi rindzeriwile nkarhi wo leha languteriwile ku vuyisiweriwa ka 20 wa mugange eka tindhawu ta le ka Dzumeri kun'we na le kusuhi ku va va ri karhi va pfuna swipano swa vantshwa va mitlangu na ku va va ri karhi va nyika ku ni nga ku kun'we na ku va va ri karhi va humelerisa tinyiko ta vona senthara leyi nga hetisisi ni nga ku leyi nga hetisisiwa hansi ka programe ya masipala wa Greta Giyani.

0: ka maitele a a a tshimbidzana na sport center stadium lexi namuntlha a hi ta ku ta hindzeriwa swona over xi herile traka
1: hi tlhelo mutshama xitulu wa rivala ra mitlangu ra Makeva hi loyi a nga va ri karhi a kombisa ku khensa kusuka eka vamasipala wa Greater Giyani ku va va hatle va kota ku hoxa xandla ka ku lunghisiwa ka rivala kun'we no vika leswaku stadiyamu hi lexi nga va xikarhi xi lulamerile ku va vaaki va xi tirhisa.
2: Mina hi mina ya ka mabunda ya person ya steering committee ya Makeva stadium hi na hi khensa swinene aka ntirho lowu nga endliwa wa ku lunghisa ground leyi a yi ri yitsongo grandstand leyi ta tompentampenta ti nga tshameki sweswi ti lunghisiwini ti-combi court ti lunghisiwini hinkwaswo sweswi a ka ha xoti nchumu hina we are very much pleased with the work which has been done.
1: Vulavisisi bya le henhla byi kumile leswaku doroba ra ekurhuleni leri nga tirhisa kwalomu ka 23 wa mabiliyoni ya tirhandi eka nkarhi wa 15 wa malembe lama hundzeke eka tikhampani leti nga nyika swihambukelo swa tikhemikhali ematshan'wini yo vekisa mali eka ndhawu ya ni nga ku eka ndhawu leyi faneleke ku va kona eka nkarhi wo leha ku fikela sweswi ku dayiwile vanhu vambirhi lava katsaka ku lavisisiwa ka tikontraktara ku nga Mphomolefo kun'we na Smekiniwe Maphini. Vulavisisi byi tlhele byi kuma leswaku tikhampani ta 230 ti

0: go do se tlo go be mbe go mpela pela sa le ka ni le sona ni a mo ni bana sa ka se vinyo ya kahle a le se mseke ta nyana ngoma nyana inwana ya Thomas Gazari mzama ya Thomas Gazari mzama me kana go se wa ja ne jambejo pa se pa ta madri je ma mchini ne go na stepana ba se enda a le go se mfunde sa sungula ma jana go mpela mta mta fasho go ho ho mfunde se ba nar
1: mara kuri ku phela anga ta anga mirandi iyo
0: tshilo ha zwikona kana rada zwa tshata vhone ah ai kwala runa mbani o na sikura ro kuta sikura wa wa mbiri mara wa sikura ro tsena o
1: so so ni ngolo go mbula vhurisa munhu a ku na munhu muko hayi hita hanya swinwe ri vanharu me amukelaka swi tsanda hi ku amukela ku i chatela unwana kha randa na
0: munhu so so so so a tswa munhu kha swi ta ku mbambiri wa nga matema ho vha vhere munhu i ambala ringi pela pela ku ya balelili
1: so ri o swi mamta pfumela ku a chata
0: ah na banu nge se na banu yima na ati hleketa ku songo
1: hala ya
0: lo ba bua ti sala manjeni
1: ehe
0: ah ni nka ri wa kahle nka ri wa sekulu hu manjeni
1: ai re hlese ka ri bomba se ya
0: ni a onetela kwa la ni a bonyetela nkwaso
1: hlese ka ni baba
0: no lo go ndwe to se
1: ai shap shap right of amba big 00608759 sit komse ga ri hloko mhaka le ya tlontla kahle kahle sorry hi komele mara e bulele vhen ka yona 060 w875942 ta ka big zero kazi
2: apa fan
1: ye mana fana
2: mana
1: fana ni komele mana fana enhle sen moya ngibulavula ka
2: ena a ndi mani mzela ka
1: ehe
2: leswi twa ku vevevevevi oh manje ni foni xi kwa ku vona mani ali
1: ehe
2: no ve mita ka cheka sile ikulu ya ya vhone ro ka nga vuli umuye
1: okay
2: ni ti ku hembe
1: ehe
2: kumbe ni kona xikipa ni taka leswi ni nga ta taka ku loko no fika leni ku ni taka na tintangu ta hinkwaswo ni takweli ah ni vona himpela mani mi khoma ni mani na hi vakonyana ra ximasi mani ah ni ve ni hee
1: ya
2: ni ku mi gi wa swimpasa ya mina ni koka cheka ni ku mbalani leswi ya kaya ba
1: hi vana
2: ei ni ku mbalani leswi ya kaya ba va hi twanana nge ta lunghisa kahle loko hi twanani ni mi khoma mi nge he vileli mi nge he aloko a ku hluvulani le jigan so mi hlubula mi hlubula mbala swi nga mitena swona
1: tsongo
2: makaya danko
1: danko marafana atani six so dibete gere ka dikha urla dhalu mix sir tara gere mbuko kanu gere ko bobar lo de nto wele so gere mix sir ye ka ikende dangerous ye de pesa pesa sunu ko itora so ko mrandu wa wena kumbe shalike mhlekisana wena wa chatini kumbe wa chata wa lobola kumbe lo borwini inga endla yini wena endleni ka swa kumbe shalike endleni ka ximo shesho vako na vanwana va rumela kahle ka ntiso no wa bona wa rito eka number 060 isi to kumbe so swi wena nga te va veri bebi va chatini he bana okay mo itola
3: repairing mantos a uzi ni samchat if it means you shana we like a we compare te ko a ni na ring and la shanwe sham bi am te na am and la hotel kam ni nga azwa tsu na repla bela unwa ko tola be because lo so long first thing na shuma mda sabi a da no ta so so if it mean la ko a mina ni radi ba nga ko a be a tiya ma a nga ganga khoe
1: okay
3: in zaman ka ba gari ba nga thoma
1: a ke zira ka thoma shan re ka shuma shan da kazi
4: Eh mato simfuge
1: ita sekule mjana ka humula
4: ni tandla ni ku ku chat ye
1: eh
4: o kuma shinga ta endla shona
1: okay
4: ni tandla yini ita
1: ni chatini a chata munhu mkhambi twa kumuna na ni mahlekisa ni makweta ku hleka hleka ku hlekelela tolo na munhu ba ku chatini
4: eh ni si hana ba kso
1: shuma
4: ku mbanda to humesa ka yena
1: ani mu butisi
4: ni ta mu butisa mara ita ni tandla yini Ichati na son ntangu tika ile maka yena lokuri swivona kwa i ya cheta na one one sathe le ya la ku ya swona kwa manganda
1: ane mu vutisa loko ata ku se mu dzoka mini chat ku le chatini
4: ane swa pfula swa swona ku vutisa swa ni mu vutisa ane mu vutisa ai mu vutisa ku hanga chat na ranga ke mina ta kota ku vutisa ni ya ai ka bwe Ei, kuna dzanyeniwa mara fambeka ekuwalwa ekuhluriwa we. Ei, ani nda mbutisa mara kune chinyo ta xi endla chatini wa chatini. Ukuhlela
1: ku humela ka yini? Ni mbutisa kune chatini mani mara ni leswi nga swi endla i mistake ni khomeli mani ti randela nwe. Nwe he ni
4: tikayi ra ku. Ai, nge nga ti tani putela ka. Nga ti tani putela. Ai, so ni nga putela. Mu wele nga ngani na nga vula ku ni swi swa pfuba.
5: I'm going to go to the house.

Shiveka kahle le ka naru wa timinete ku bile awara ya ntsiveka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko i ta miganga va ri ka lama nga pfukela tindhawu hinkwato lama pfuleleke xiyanimoya xa GSR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha loko va yi karhi yi langutisa kahle eka swiviko leswi nga ta va yi karhi swi khumbe eka madyambu ya siku ra namuntlha nga va yi karhi yi khumba kahle le ka meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandizi Thai lava nga va ri karhi va nyikela ximfumo rivala ra mitlangu etindhawini ta ka dzumeri ka siku ni nga ku eka la vhiki lama humeke eka wona maphorisa mankweni ya le ku lavisiseni ka nandzu yo dlawa no phange endlwini endzhaku ka mangu yo baliselana emugangeni wa Thoko hi Mugqivela. MC wa vutleketi na vuhlayiseki bya vaaki na kedikekani u kombisile marito yo chavelela eka mindyangu ya vanhu lava hlanganeke na mhangu eka gondzo ra N1 Stellenbosch ehandle ka Mokopane eka mayelo ya vhiki nakambe nga khumba kahle le ka va ndzawulo ya swimakiwa lava nga va ri karhi va teka magoza enhleni ka n'wamabindzu wa tiko rimbe. President Cyril Ramaphosa u vula leswaku magoza ya swa rimbewu ya ha ri xiphiqo etikweni ra Afrika-Dzonga. Holobye wa ndzawulo ya mintirho ya mfumo Denmark Person u vula leswaku vulavisisi eka tikhampani leti fambelanaka na n'wamabindzu Lawrence byi le lembe ra 2025 wanuna wa 15 naru wa malembe ya vukhale u khomiwile mayelana na swihehlo swo pfinya n'wana lontsongo emugangeni wa Mavambe kusuhi na Malamulele na Lipompo. Maphorisa ya Lebo Home ya le ku lavisiseni ka malalaka swifuwo swi veka kahle le ka 5 wa timinete ku be awara ya ntsiveka madyambu ya siku ra namuntlha khensa swinene kusuka kahle le ka xipano xa Bamba Reloaded MK Navigator Mathonsi loyi a fambariweke ka siku ra namuntlha kun'we na le ka muhumelerisi mi ta tsundzuka nongo na ku humelerisiwe kahle lungile malepani eka madyambu ya siku ra namuntlha 5 wa timinete ku be awara ya ntsevu hi va ri karhi hundza landzaka sweswo nongonoko wa ta miganga wu ya amahlweni ripiri.

0: Variety Wings with Shoko Shoko 074-751-4932. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services. I'll take the chance.
1: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
2: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.
1: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka, u nga karhateki hi ku ladumadwe ya nomalamulele va khomele swihi swa quality. Kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet, mirror na basin hi 1599. Kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula, yona u yi kuma hi 1699. U nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU, yona yi endla 4,999.90. Mahungu yo tsakisa hi lawa. Ladumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa eMxolozi eMpumalanga hi ti 23 September 2026. Kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladumadwe. Laduma, where you save and score.
3: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina, misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM, rito ra xilamuko.
4: Ramiganga, Ramiganga 627 ni matambu la minyika timhaka leti hisaka. Ramiganga
5: swi veka kahle le ka khume ra timinete ku bile awara ya ntsiveka madyambu ya tshukura. Namuntlha nongonoko i ta miganga, va ri karhi yi langutisa kahle ka swiviko leswi sungulaka nongonoko wa madyambu ya siku ra namuntlha. Va yi karhi yi khumba kahle henhleni ka meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandezitha. U nyikerile ximfumo senthara ya mitlangu etindhawini ta ka Magebe ka vaaki, leswi endlaka leswaku yi kumeka ximfumo va ri karhi yi tirhisiwa. Ndhawu leyi a yi rindzerile nkarhi wo leha swinene ku va va ri karhi va langutisana na ku vuyeriwa kama miganga yo ringana 21 lava vuleke leswaku yi nga ha vuyerisa etindhawini ta ka Dzumeri kun'we na miganga akelani. Senthara leyi nga va ri karhi hetisiwa ximfumo handleni ka project leyi a yi tirhisiwa hi swa mitlangu eka masipala wa Greater Giyani.
6: Na ku xaveta a nga va rhandza

swi veka kahle le ka 13 wa timinete ekongome kahle le ka awara ya 7 ka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi hi maamukela nakambe ka tindhawu hinkwato laha mpfuleleke xiyanimoya xa Jisa FM ka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi hi se emahlweni na ku va ri karhi hi langutisa kahle henhleni ka MEC wa ndzawulo ya dyondzo mahavungulelo le ra makhanya hi loyi va ri karhi hi se emahlweni na ku va va ri karhi va langutisa eka va ni nga ku eka vadyondzi va lembe ra 2026 lava endlaka ntanga 10 kumbe grade ya 12 laha va vekeke.

nikomo ta ku miserko kala ko ai ko obutsava nwana vata ku hlamula kumbe xa nikota ku hlamusela swa ku ximo xinjani ke aku loko vhaka le ka hina le hoi ezozoke mixero jiserfa bindlela le yani kanu amkela kahle leswi la ku skona swi hlawulekiso leswi endla ku leswa nkulu kumba lwani ke vanwanani va ntsakela kumbe ku nranda ku khoma vanhu kahle mani ku bhula bhula na bona u bungala za bungala zo ra zwinwana zwinwana vai khona wa hemba u hemba ngopfu u bvaka le ka mina le u ta switwisa swa vai khona ke ni Isozo big sir ndlela le ya kheba ke ku amkela kahle vele ka madambi ya sikura na muthu ku amkela kahle ya tlhani ka nongoroko a muthu man ri jara ku matho nsimnye ngatima ya bocuza mniso mfura Ema matekaza dirimi ina le baba kunisa kahle mpulele ya xingume ngume nkona mixer ka radio ya wena nkona ka wireless ya wena nkona ka grand form ya wena nkoka xiyani moya xa wena mixer ku fikela kahle felekele ka awara liya ya kume leve ta fika yamba yisiwa kahle feleke rex zeta dj na nongonoko lwa wa tele mbilini hamsemtown mixer ita va yi kha yi famba kahle ku fikela kahle feleke ku ka awara liya khulu mkhamini rhumela kahle marungula eka nambara 060-887-5942 kumbe xani ka rhumela kahle feleke nkandziso wona wa rito kokona ka xihondo wa 6.0 loko ni nga tiki ku risumuleri kahle kahle mi zemiri kuma kahle kumbe mi endla ri twisaku ni ri swakwe

xan'wana ndzi ri register fam e va mukamuri kuma kahle risungeriwani kumbe mantirho kumbe na rwexe kumbe na wena ke va kha ri twisisa kahle ndlela leyi ni ngiseri va ka yi kona swa ndzo rhandza na swa ndzo rhandza mina mani a ka yi kona nge swi koti me pfuma na qathula kwa wo vutisa van'wana va ta ku byela hi mina loko ku ri ke na vutshembi leswaku yi kona swi kota ku tendela me 24 minute mingiseri ngeni kahle ka awuri leya nhungu eka madyambu ya siku ra namuntlha va kha yi famba kahle mingiseri na risimu ri nge makulunga laha andaka siso mingiseri hi ta va yi kha yi famba kahle le ndhaku leyi dingani david matavula risimu ra kona vhelekeri nge 2 ku timfene i risimu mingiseri nga nghena kahle hi rona eka radio ya wena xirhandzu eka madyambu ya siku ra namuntlha ko kwala ka nongonoko lowa a hi chunguleni hamswotani i va yi kha yi tivukela kahle mingiseri ndlela yoyaleyo hi le risimu ri landzelaka lanwani risimu ra kahle mingiseri sukela kahle vhelekele ka a tikaka timinsta xitsonga lesimu ri ka twa vitwa ku rivolwa laha se a ku hlangane kahle swiyimbeleri hi ku hambana mara ka swona va ri karhi va wisa kahle faneleke vunanga lebyi bya vona le ndhaku leyi nga vuriwa kahle faneleke munhu fana na mathevula xidabu makhuvele samson

nkarhi wa kona mixeri wa GCFM mpela ke chavana a yi ngheneriwile loko kuma kahleoansamson mthombeni wa swihlamuserisa ku hi swona swi kombisa yi nga ri a ku ri ka ku ri mhaka chavisa swinene ngopfu tanihi ku veri hei ko veri hi mata kuxa kahle kahle loko ntshava liyani ke ya rivolwa yi ta yi ta ninginika loko yi ta yi ta dilika veri ku endleka mihlolohlolo leyi hinkwayo leyi one lava nga va na like ra swona a va na swona kumbexani ke ku mhaka leyi nga ze yi endleka swi vuya kahle njhe ka 9 wa timinete yi nghene kahle.

ku lawula machukele ya swilo eka tin'wani ta tikhampani ku va kona kwale ka tiko ra Afrika-Dzonga va ku va hembo ka yi khona ntlangu leswi endhumi ndhawu leka vanhu lexi nga endlaka va zi va tsutsuma a ku ri timhaka ni ta ku a va lawa un'wana a ze a yimbelela hi xiyimo lexiya xi nga humelela aka Chavani ku ri ku vonake va xi vonini veri a swi tika a swi vava a swi chavisa hambiseritani mingiseri endhaka lerisemu ni ku teka nambara 0603 87

0: tirhisimu ra kahle mixeri wa Jesu FM ri ta ri kha suka kahle le ka Dr. Stole risimu ra kona mixeri ritweke vitwa kwa ka Limpopo mixeri kasi kaya risimu leri ri nga endli xihoxo lembe ra 1993 nkulukumba lowa sungula kahle u nghena kahle xiteji ya studio va sungula kahle ku rekhoda na swin'wana na swin'wana simu ri nga twa vitwa kwa ka Limpopo mixeri wa ku nwana wele joni hluvula magoji ya ka Limpopo hluvula jini umba u dlaka xilemba ya impeleke a yi tidisemba mativa hi ta vona vo squeeze va squeeze wa mazulu what was it hello hello
1: punja

0: mina mbonzo so ara jiri ri mala fana static
1: static ba dai ke le bu
0: na tsonga man ka ara ne si tsho ho ai mina ku ben man
1: ye ku matibo
0: ai ne ku mingi bene
1: la kansa bi ntse tsamo ne matwala ka homula
0: eso seso
1: hlaiseka ni la ka homula ngiseri kansa sene ngona ba mandla bile kahle feleke ntse ka bi ntse tsamo ngiseri shame na wena kahle kahle e kwa nokunile ba kahle nanga e ka nongolo wa nongono ko e tsusisa kahle leswi nga end like ma weekend man ma viki ma hele viki la ma homa ka wona leswi ku na resimula ringa ma klunga kusukela kahle ka ntlawalo wa timburi sisters ngiseri sombre ka ringa twa bitwa ku shishina mani kaske ngiseri resimula ku vona ku sambela sokota ka risa kahle feleke le mphuke ni la ngata ma hlope ka sebe ti feleke ncingo ta mwina xika nweke na mkandisi wa mwina marito kukwala kama tembi ya sikura na muta ika nongono kolo wa shirando nongono kunga ai chungule resumbra kwa mingisi ya rituwe kwa kushina mani shidoo shina mani lewe nga indi shosho lebra 1988 mingisi ya rojisa rfm lekuna albami weno sumula aiba yuhu mesiwa kusikara kashle feleke easkabla urja butuwa wana shingalani

0: Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla, naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi. Hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
1: Switshembiso swa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.

0: Alright ke bonsa re mmoko mbirintse botu mna zavela ku bile horlia ya khume ya nngono ke hloka maga ikona vele le ingata vakare blai o ka sikulera na motsa la ingata vakare ita ku tsamse ku inga sikrona modi kona yime glunga nere hloka maga ingata vakare blai o eka madambe sikrona motsa mina na wena mintsona mina nere ina vaka blaka hlela ka number le dumbo sna 060875942 ibike ita talk shan ke ngwe na miswonsa ku yini e magalinga na yona kahle kahle nje alright hiso ga magai ko hola e bongo ai kona e bona e botilo yanga na malembele mani ya 26 ne e botlanga na malembe 26 loyi akabo kunga a mutilo nga vo fundisi papa yena mfundisi na mana yena i mani mfundisi indlela le kahle kahle landa ngwini e vana va tingenela kareke kambe ke lo wa malembe 26 wa jalo yanga na nkinga ka sikolo motla e munhu loyi anga tikuma ku kuse a sungula hi mabazi mokare a hlangana na hlangana na swinga twi signa ku e ba bya yini va yini ka madokodela lama dokodela ma vulaka swa ku ma munhu loyiwani a hi voni nchumu lexi xi vonaka hina yena kambe yehe yehe yexe i tikomba a nga ri kahle mara madokodela vo mara a ku na nchumu va xi vonaka loko va jikajika va kun'wana na kun'wana va yivela va kun'wana na kun'wana maxaka ya yena ma n'wi tekile ma famba na yena ma ya kun'wanyana ma lava swin'wana na swin'wanyana swi swi va swi lavaka a na vhele vanhu va ti fambafambela va kuma kona leswi va hlanganaka na swona hala kun'wana bari lowa ja ifana chairiwa sele swingiti tanwana ntangu lowu i va vafundhisi hinkwavulaka va kereki na yena lowa ja emukereki hi ndlela yeleyo so swi nga leswi va ngo n'wana lowuwana i fane a chayeriwa va fambini tindhawu to hindza tinharhu hi ndlela yeleyo va kha va lava ku kahle kahle a nga va karata hi yini ku na ku beka se ya sungula ku beka sungula ku ondzaondza hi ndlela yeleyo swi tikomba ku ri no i twa ku vava swinene mara madokodela ma kamba ku oyi kona unene a nga na nchumu lexi vonaka hina laha hi michini leya hina loko va fambafamba va lava nga n'wi teka va family ya yena laha va papatongo kumbexana va hahani hi ndlela yeleyo va famba na yena lava nga ngheneki tikereke lomu va nga famba kona va yi va kuma ku ri no heyi lowa jaha swi lava ku ri no a chayeriwa papa ye mfundhisi mana yehe i mhani mfundhisi vana va yena i vana va mfundhisi katsa na yena i n'wana mfundhisi so swi nga leswiwani va fanele va swi endlisa ku yini ku va n'wana loyiwani a kota ku hanya kumbe buti loyiwani a kota ku hanya a va kahle rihanyo ra yena ri tlhelela le ka normal hi ku a nga le ku tiphineni vutomi bya yena a byi le ka xingeto va ri sungula na ku luzaluza tiweyiti sungula no ondraondra hi ndlela yeleyo mhaka leyi a nga hlangana na yona se vongo hi kona loko se switetana encini lexi va fanekela ku va va xi endla eka nomboro 060875942 i vafundhisi i n'wana mfundhisi ndyangu wa vafundhisi hi ndlela yeleyo kambe ke lava nga n'wi teka i vahanu wa kwe na vamalume na vapapatsongo lava nga ngheni ku kereke laha ndyangwini va famba na yena va vona swin'wanyana ku vana vhele va famba va ti vona kwala ku hanyeni hi loyi n'wana ve va kuma timhaka ta ku ri no n'wana loyiwani lexi nga ku u fanele chayeliwa ku va kota ku va a hanya hi ndlela yaleyo se swi nga leswi va na nqinga va fanele va endlisa ku yini loko se mhaka yi ri hi ndlela leyiwani i 060875942 mintsho ra mina hi bula mina wena hi taku heyi na ku khwetela yini laha vo ni tekela va mingisera mi le moyeni ahe
1: mi zombile na mhaka
0: i zombile hi ngo vona
1: na ku vuyisa
0: e vuyisa n'wina
1: vuyisa mina
0: wena a hi ri kona hayi swin'wana na swin'wana swa misava ya leyi
1: a ti lo huma levi ta ka kulu
0: ta ka mihlengo
1: nghena a ni tsaisa ka nhlokomhaka yi nga se kuweni yi nga zayiva na marevo
0: alright
1: Bram Hertane lani chuzi ku fanele ku chuza vatswari vakwe
0: ku chuza ku fanele ku chuza mani vatswari vakwe
1: bava hi vona ka mhani wakwe hikuva va fanele ku va chuza ku kuvana vona ka vanhu lava a hanya laha misaveni kumbe vana va a lovake. Hiku vona va nghena kereke mara mali ya vona a yi ngheni kereke.
0: E mali ya vona a yi ngheni kereke ene vona va nghena kereke yaleyo ya valava va zalwana.
1: E ntiyiso wo tala. Mara mali ya vona a yi ngheni kereke. Tale vona va leketa vahani wa kufana. Va n'wi yisa kolomo va n'wi hlayerisa vona va kha va n'wi akela xipulatani hi kere.
0: Semiri, vamos entrar nesse plata velho, até qual é o monte onde eu vou fundir?
1: Aí qual é o monte? Aí vamos lá ver o estado.
0: Ah, pela ina 26 anos, né? Ane mashtok bazalon manjani
1: va ta n'wi zamela
0: pulani ya yini
1: hayi ya ku munhu vona va lava vatswari vaku va fanele va n'wi zamela pulani va n'wi kumela munhu wo n'wi kukulela na
0: so ku na leswiwani ku na ku ani mashtok loko mina ni ri mfundhisi kumbexana ni nghena kereke n'wana wa mina a nga yi ka madlala a nga yi a nga khombi hi ndlela ya loko a khomba swi lava ku va tsemiwa se lowuwani mi ngo i fane a chayeliwa ku ta ndleka yini laha
1: that's why onge a vuyele ka vahani wakwe
0: mara swi nge cinci ku i n'wana mfundhisi
1: ha swona swi nge cinci ku n'wana mfundhisi
0: se mfundhisi va ta tsemiwa vhele na mhani mfundhisi
1: fane vona a va fane loko ni nga tivi va nghena yi kereke
0: ya vazalwani hi yona leyi hi nga vulavula hi yona
1: ya vazalwana a yi fani na VCC loko vela ku ri VCC a va to fika leyi va ncica moya lowuya wu va a va profita mandzitika se vazalwana leyiwani hi kombela ku vatswari hi kuvona ku va vona un'wana wa hanya kumbe va lava ku fana a fana
0: se ya vazalwani miri yoho ya pfumela ku a ya a chayeriwini hi ku nakona va tsema phela kinga n'wana a hi n'wana wa hahani i n'wana mfundhisi loyi na mhani mfundhisi lava wa vini lava rhangelaka kereke leyi oh se swa tswa va tsemiwa swa tswa va tsemiwa n'wana a hanya
1: loko va tsemiwa a va tsemiwangi ka xikwembu ene xikwembu xi ri xi n'wi tswale xikahi n'wi lava ku n'wana wa xona ene loko o fa ku hala ka ngati yakwe ku simeka ka yena vifundhisi bya vona swi nga ndleka byi hela
0: byi ta heta hi yini ku va vitaniwangi na yena n'wana loyi va vitaniwa va ri voxe ka vufundhisi leswi
1: mikwembu ya ba yi rivala ku mfundhisi
0: ku mikwembu kumbe xikwembu
1: mikwembu ya le hansi vakokwani va ba munhu
0: lavawani a va le gandzeleni ka swona swa vakokwani lava hi vulavulaka hi vona
1: ni vulaku swona ni ri mikwembu leyi nga khoma lowa dlani
0: se
1: bava wa bawaka
0: se vona okay loko ku ri ku mikwembu yi khomelo wa jaha vona yi ta va affecta njhani mikwembu hi ku vona va khongela xikwembu
1: ya mativa ku yini na ku na swifani mativa ku mina okay ku va ku ve nge vuyi va ta hi byela ku ri loko vo tshika n'wana loyi va nga n'wi yisa kuhayeriweni leswi nga ta ku humelela hi ntivo mara loko ve ni va kha va hi twa hi karhi hi vulavula henhla ku mhaka leyi va ta teka decision leyi va vonaku yi ta va pfuna ni le kumteni
0: ni le kumteni
1: vona va teka decision leyi va vonaku yi ta va pfuna mara va ni vona mali ya vona a yi humi va tiva ku i yini laha ya va kereke leyi va nghenaku yona tanihi va ti pfulela rhavi ya vazalwana i ya xigubu a yi swona
0: kereke ya vazalwana ya xigubu
1: no vona ku hi leya xigubu kumbe hi leyo phokotela
0: e-e i ya leyo tlanga teki ti-keyboard
1: ma pfulela ku vona hi voxe vatsari a va chuzi ku vana van'wana va vona a fa hi ku vona vazalwana va chava ku tsemiwa kerekeni kumbe va lava ku n'wana wa vona a hanya na loko vana van'wana va vona a hanya mirekani va teki mati va nyiketa hari vahanu wa kona va n'wi yisa a ya basa loko a vuyavuyela eka vahanu wa kona va va loko va n'wi lavela xitandi va n'wi akela loko va akela loko a vuya le ku thwaseni ku thwasa a wu fambi namuntlha i vuya mundzuku i fane i nga heta va 6 months i ri kwaleni na wa ri heta i ri kwaleni i fane i dyondzisiwa na tintolo i dyondzisiwa na hinkwaswo.
0: Se hi vulaka swona hi ngo lowu a vuya kwala nga ta vuyela kona ka one room yeleyo va ku n'wana mfundhisi vo vuyini wa thwasa namuntlha swi ta swi tshamisekini vhele
1: ku yila n'wana lawa a nga ta na loko a ya ka mazala a vuyela kwala mutini wa mina kasi n'wana a ri wa original n'winyi wa vipa a vuyela ileni a mutini wa mina.
0: Se leswi van'wanyana hi va vonaka vana va vona va kha va nga tshami kona va tshamaka vakokwani va tsemiwa loko n'wana vana va vona va yini ka madlala kumbe va chayeriwini hi sweswo fana sweswo ku va ku kha ku ndleka yini
1: vona ni ku tsemiwa vanhu la munhu loyi a tshamaka kwala emutini loko n'wana wa mina a karhi a dakusa byo sweka hi nsati wa mina a karhi a tsa mina la mutini hi yiko a hi tsemiwaka loko n'wana o vuyela emutini wako a hi tsemiwi a ni ina exitandini xa kwena
0: okay
1: mina ni nghena kereke ya siyoni loko yi ku sandeni ni mbala khesa ni mbala na nyanyaka niya ba mukhulu a va loko munhu a ri na xitandi xa ku a swi ngheni helo swi nghena n'wana lwa ku ya a swekeriwa hi mhala mfundhisi vona se vona loko ve ni a va

0: yingiserile ku mana bava mi yingisela na madamu. Loko va yingisela a va ta tiva ku vona va teka yibi yisini yo n'wana wa vona a hanya na ku n'wana wa vona a fa. Va langa se swimbirhi swikwembu swa swikwembu swo chayeriwa swa dlaya munhu. Ene swi ta va vona mhaka la tindleve. Xikwembu leswi a swi hi swona va mhaka la tindleve. Loko swi ku swi lava xexo. Se vona no kombela vona va teke discipline ya vana va ya n'wana wa vona. Loko mara ku ri nyama ngati ya vona ya xiviri. Loko nga ri mhani loyi a lota na vona yena n'wana loyi a mutini. Va ta n'wi yisa ku chayeriwa. Va ta rivali leswaku. Mina hi leswi ni vule original n'wini wa vitisi i vona eka hi tirhela.
1: No, ni khensa swinene.
0: Yena a ku na decision leyi nga ta yi teka na vanhu va fanele ku na decision leyi va nga ta yi teka ku mali yi fanele yi huma ka bava wa kona. Yo n'wi yisa a nga tirhi.
1: All right. Khensa swinene.
0: Va ta n'wi endla loko va fanele ku ri swin'wana xa ku xa tela ku hela. Loko a vuya i ta ya thwasa a ri pfale a teka ntwasi a vuyela ka vahandi wa kona. Va fanele va n'wi komberile va va komberile ku a vuyeli ku hala a nga vuyeli haleni na hi nga ta.
1: All right, no.
0: So, loko a tshika le iya vuyela na tempani ta yena na tilungu va iya nghena na tona a tlatanini ta yena.
1: No, ni khensa swinene the original.
0: Mi hlangane na the original n'wanyana tiselani a hi xona xo boha wa xifile. A hi xona lexi vuriwaku ku ri xi fuwile a xi fuwile.
1: All right.
0: No,
1: khensa swinene. Alright, 060-875-942 hi tongo xana ke n'wina mhaka leyi wani mi yi vona njhani va ngitsiriwa mina hinkwakwaku la mi ni kumaka mi ri kona eka xondzo lexi xa 106.0 megahertz ni teka un'wana mi ngitsiri laha mi le moyeni
2: DJ Murexana
1: hi mpfukile make vatomi
2: nhloko mhaka ya twala and then the lady for confusion eka n'wana lowu ntsongo swinene. Moni ringeta ku angula katsongo. Xo sungula moni ku ni xixima swinene mavonelo ya vava xibelana. Ya na nkoka ngopfu mavonelo lama ya va nga ma humelerisa. Kambe moni vutisa xivutiso lexi ni tlhela ni tihlamula la ka papila la a ni twanga ku kombisiwa leswaku endyangwini wa ka vona ku na history ya swikwembu. Ende hala tlhelo a ni twanga laha ku vuriwaka ku ri vatswari va n'wi nyike mpfumelelo wa ku famba a ya tin'angeni a ya cheka ku ri vuvabyi bya yena byi vangiwa hi yini, ende nakona a nga vuli nchumu hi vatswari mayelana a nga vuli nchumu hi xiyimo xa mutswari wakwe wa xinuna la nga mfundhisi mayelana na vuvabyi byakwe. Leswi ni swi vona ngaku swa kayelanyana katsongo eka papila leri.
1: Lexi nga kona i ku lava va family ya yehe va twisise timhaka ta ku papa yehe i mfundhisi na mhana yehe i mhana mfundhisi, se swa antswa vona va n'wi teka va famba na yena va vona ku ku ndleka yini ncini xikarhataka n'wana hi ndlela leyi swi tano
2: i ntiyiso walowo but swi fane vulavula hi tigete letiya mahlwe leswaku ri mavonelo ya bava xibelana ya na nkoka swinene. So laha ku na gepe bava DJ Murex because laha loko a ta va a yile kolomo na vahahani i vuyini a ta byela mutswari wakwe wa xinunake. Nakona before a ya evuvabyini byebyo kumbe a ya kolomo a ya lavisisa etin'angeni bava a va a n'wi vana lexi va xi endleke eka yena ku n'wi pfunaki.
1: Leswi a va swi endlini a ku ya ka madoctor va cheka ku a ku nga va ku ri na yini loko se i va nga kumi nchumu.
2: Yes, sweswo ni swi tivi se a ni ringeta ku kombisa hala sayitini ra timhaka ta ku va n'wi khongelela tanihileswi ku nga mfundhisi wa kereke ya ximoya. Moni ku loko ni yingisele kahle a ku na history ya swikwembu laha ndzeni ka muti lowu. A ta va a vurile boti ku ri ku tshame ku va na kokwana kumbe ku tshame ku va na mani mani laha mutini loyi na yena va ngo u humini laha ka mina a ri na swikwembu khale se swilo leswi tikomaka swi tumbuluka hi yena buti loyi mina loko ni swi langutini ni vona ongeti ko va manu ya sathana ku lava ku discredita papa wakwe eka community leyi va tirhelaka xikwembu va ri ka yona leswaku ri va ta tsonga ha teka swinene leswaku na nhlengeletano yi kota ku tlhenguka leswaku ri vaakatiko a va lava hundzeka xihlekiso endzeni ka tiko mavulavulelo ya mina lava ma kongoma ka mhakeni ya ku ri a ni voni swi ri swa nkoka ku buti a ya eku chayeriweni hi mhaka ku ri a nga na foundation kusuka ka timitsi takwe ku kombisa leswaku ri i na swikwembu leswi ku nga va ku ri vuvabyi byo karhi lebyi byi nga kona emirini wakwe mo kuma ku ri it's a spiritual thing leswi nga nghena emirini wakwe that is why madokodela va nga koti ku vona kambe tin'anga ta xinto kambe tin'anga ta xinto tona ti va ti kombisa leswaku ri munhu i faneke a chayeriwa and loko mo swi cheka kahle minkarhi yo tala vanhu va loko va nga vabyi swikwembu va ya tin'angeni va va bya ma-HIV na swin'wana na swin'wana va hetelela va chayeriwa ende swi endlaka leswaku ri swilo swa vona swi nga fambi hi laha swi fake swi famba ha kona so mina ni ri ka buti a nga chuhisiwi hikuva a byeriwile etin'angeni leswaku ri i faneke a ya chayeriwa ku ngo va ku ri vuvabyi byo karhi lebyi madokodela ya xilungu va nga kotiki ku byi identifya kahle kumbe ku byi vona kahle ntshunxo lexi endlekata ku ta n'wi nyika xona hi mavonelo ya mina buti hi leswi ni vulavula leswi from experience big embrex experience ya mina hi le before ni pfuna buti mina ni ri makhelweni wa xitichi a ni faneke ni ri mayimbi ni ni twila swona mara kambe tintswalo ta xikwembu ti koti ku ni phula eka swilo swo fana sweswe ti ni veka laha ti nga ni veka kona so ni na ku pfumela kahle ku ri buti loko o khomana na vatswari vakwe va khongela va tlhela va n'wi khongelela va tlhela va titsona swakudya swin'we va nga swi kota ku hlula mpingulo wa vuvabyi lebyi angele ka byona hikuva mina loko ni langutini xikwembu xi va kona eka munhu loko la hi experience leyi ni nga na yona kusuka ka ndyangu lowu ni sukaka eka wona munhu i va na xikwembu hikwalaho ka ku va ku ri na history ya ku va wun'wana ka ri a tshame a tlanga a tshame a va yena xikwembu i lava ku tlhela a yisa emahlweni agenda liya hi ku va a huma eka wun'wana loyi a nga ta va a ri kona ko kala rixakeni so buti a nga twala a hi kombisini leswaku ku na history ya xikwembu laha mutini wa ka vona so mina ni nga ku a nga robiwi hi mala hikwalaho ka mala a nga tshika a lava ku n'wi tirhisa ku tsongahata xiyimo xa papa wakwe xa vufundhisi etikweni leswaku papa wakwe na ntirho wa xikwembu wu kota ku hlekiwa eka etikweni hi vaakatiko hikwalaho ka leswi yena a nga ta va swi endlile ku va a va en'anga endzeni ka ndyangu wa mfundhisi so mina ni nga ka buti ku na ti-fasting ta ku hambanahambana leti a nga ti endlaka yena xikan'we na vatswari vakwe kumbe vatswari vakwe loko ri ku va nga ri na yona nyiko ya deliverance va nga n'wi refera eka vafundhisi lava va tivaka leswaku va na nyiko ya deliverance and va kona na kwala giyana va laha hi va tivaka ku va na tinyiko ta deliverance loko a swi kota munhu botile ni kombela mi nyika nomboro ya a ni nyika ni n'wi nyika nomboro ya mina ni ta n'wi refera ka van'wanyana kwala giyana lava nga kotaka ku va va n'wi khongelela va n'wi dilivhara leswaku mimoya yo fana leyi yi bayisisaka hi ku tihumelerisa onge i xikwembu yi kota ku va yi humela erivaleni yi kota ku va yi susiwa a kota ku va a pepa na ku va a ya tirha ntirho wa xikwembu a seketela papa wakwe eka kingdom ya xikwembu buti wa ha ri ntsongo future ya wena ya ha ri bright ka ha ri ni swikulukumba leswi nga swi endlaka endzeni ka vutomi bya wena u nga pfumeleli moya wa muxaka wolowo ku nghena ivi u ku limita evuton'wini hikwalaho ka ku va swilo swelo swo fana sweswe swi hetela swi limita vanhu hi tindlela ta ku hambanahambana ni vulavula hi mavonelo ya mina based on the experience leyi ni nga na yona so ni ri buti a nga pfumeli ku chayeriwa a tikwananisi na papa wakwe hi xiyimo lexi leswaku va n'wi khongela na yena kumbe va n'wi refera eka deliverance xa hetelela ni kombela mi n'wi nyika nomboro ya mina loko ri xili hi kota ku va hi bula ni kota ku n'wi connecta na nandzo wa xikwembu lava nga na kereke kwala giyana kwala ka siyandan lava nga kotaka ku va n'wi seketela ku ri a kota ku va a pepa eka mpingu lowu kambe lexi durhaka eka yena buti i ku va a va na ripfumelo
1: okay so ku na leswiya va ngo loko a hi nge a honisa va ri mikwembu ya dlaya hi se loko a honisa anga chayeliwi kumbe xani mi kuma ku aya aya deliveriwa swi teka nkarhi ku a deliveriwa ivi na sweswiya swa mikwembu swikwata swi ze swikwata a swi ngo to teka n'wana wa vanhu ke
2: ni khasa xivutiso xexo eka lava matsundzuka ku hetelela ku ni ku ni hetelele ku vula ku ri boti leswi durhaka eka yena i ripfumelo a hi swona leswi vulaka leswaku loko u va na ripfumelo ka xikwembu u hetisa wuti ku dawuta ku hava nchumu na wun'we lowu nga ku hlulaka se loko u ri hava ripfumelo u lava ku lwisana na mimoya leyi u tlhela u nga endli ku rhandza ka yona ya swi kota ku va yi endla yini yi ku onhela vutomi kumbe loko yi nga ku onhele vutomi yi ku hindzisa emisaveni ndzi vulavula from experience mi nga rivali so sweswo swi nga endla leswaku ri boti a fika a luza vutomi bya ku loko a nga fambisi swilo kahle mara kambe loko u ka nga ri na ripfumelo ni vula ku loko ni ku a nga fambisi swilo kahle ni vula loko a nga ri na ripfumelo mara kambe a ripfumelo a tshama i swikhongelo swa ku a hi nchumu swilo sweswo exactly spirit boti yaleyo yi tsaka la a nga ri na history ya xikwembu eka rixaka ra ka vona swi endleka ni switshumba kwala patini emahandzini ya tindlela because swilo swa vekiwa la mapatini laha i munhu a ngheniwa hi mimoya leyo kumbe ku ri vuvabyi byo karhi tanihileswi ni vuleke ekusungule ku ri ku nga ku ri vuvabyi lebyi mi kuma ku ri vo tsandzeka ku byi vona byi ta ku hi tlhelela ximoya ivi va xilungu va nga koti ku byi vona so ni dya deliverance ya serious boti yaleyo swa ku va a pepa eka moya luwa u nga n'wi fikelela
1: okay no ni khesa swinene make Dengo.
2: Alright. Thank you.
1: Dengo. Alright, makelo a xitichini ndlela leyi va yi veka tana mavonelo ma boho mavonelo ya mikiseri vhele mavonelo ya mikiseri kambe ke Jesus FM a hi na xiave hleni ka swo hi ndlela yeleyo kambe ke mi nge hi twela vona ku vona va ri yini mi le moyeni la ahe
3: Mpukile.
1: Mpukile nga bo.
3: Mpukile.
1: Inaga.
3: Apa pina ra kombisa ku mkombile yung kama u yele kwini ka site ra mana yena pa e.
1: Mkwembu swa ku yele kwini a yi kombisangi. Andi ku ya kombisa mkwembu loko munhu ala ku chayeliwa ku leswi xikwembu xi huma swi ku mina ni va ka va mana wa yena.
3: A ni mkwembu ko va vitira kokwana wa yena va nga mukhopa. Swalle ku ri vala ka mhani swalle ku ri vala ka bahi
1: mara loko swikwembu swi huma swa kombisa ku mina ni wala ka mhani kumbe ni wala ka papa se I think va ta hi tlhamula na van'wana
3: a fane a hi kombile na kwalaho
1: i ta swi tiva njhani ku yena mi kombile kwini ku yena u vabya phela u vabya yena a nga ri ni na swikwembu u vabya yehe a za luza na woyiti va ze va n'wi teka family ya yena lavan'wani va nga ngheni kereke va famba va lavisisa va kuma ku i swikwembu a hi yena a ngo mhini na swikwembu
3: hi ku ya hi papila ri kombisi ku va ya lavisisa se laha ku lavisisa mbrek a swa va kombisile ku i mukombiyele kwihi leyi nga n'wi khoma
1: se a va kombisa
3: Swi fanele ku munhu a rile vito enge vuri i tela vito leri ri nga kona a mutini wa ka vona kumbe ka vakokwana wa yena kumbe ka vona xitirile va bahela so mara hi ku a va kombisaki lexi me ni nga vulaka xona va lava ku seva vutomi bya n'wana loyiwa i xilo xin'we ntsena mfundhisi na mhani mfundhisi va na kereke ya vona
1: leswo sweswo
3: loko va ri na kereke ya vona ivi ya tshama hansi na kereke hinkwayo ka yona
1: va na kereke leyi va yi rhangelaka a yo va yo ngopfu ya vona vo yi rhangela ku a ni ngo tikereke hi ta xikwembu
3: hi swo sweswo a va yi va ya tshama hansi na vurhangeri bya kereke hinkwaswo ka byona va va hlamusela ku vona va hluvula kholo ya kereke
1: mandla yini
3: ka vutomi bya n'wana wa vona va hluvula baji ra kereke
1: baji ra kereke
3: ku rhangela kereke ka nkarhi wa sweswi hikuva va kha va chavela vutomi bya n'wana wa vona
1: so
3: loko n'wana wa vona a ta va a heteni ku chayeriwa va ta vuya ekerekeni swi ya hi vona va kereke va ta va nyika ku ya rhangela ku ya
1: mahlweniombela kuvutisa ni kombela ku vutisa xana vukreste bya gadziwa na
3: swi ya hi munhu
1: a ni ku bya gadziwa na hayi hi ku ya hi
3: wa gadza No, I get will be very lucky because look, what I'm saying,
2: I'm going to go to the farm.
3: Kufana wana bayi nanga rumo kufa mami arangela kereke maswon
2: nemti
3: eku rumi wale swa imkwe mbi akabona kufa mami ilanga tangu funa vanhu vanwana ku tshiri ya funa vanhu vanwana ku yitu kwa tshungu
2: e rumi wa
3: ei
2: se
3: rumo imkwe ita ya funa vanhu a hani
2: se why anga rumangi xikwembu tana papa ye vay rumi vo vitaniwa ni I'm not going to be able to do it.
3: That's why I'm not going to be able to do it.
1: jagadziwa vu Kreste va fane va teka bibele va veka va kurisota kahle nhlengeletano ku tele va kha va bat keyboard va brother la hala kau ciniwa hi nkarhi wa ku chumayela va chumala rito ro hetsela va ku ri hayi khona swa mina na n'wina swa fundhisi swi hela kwala ni nge tshiki n'wana wa mina a fa hi mhaka ya ku n'wi hi fane ni mi chumayela ni lava ku yisa n'wana wa ku chayeriwini so ripfumelo ra vona ri ta va ri ye kwini mi le moyeni la
4: I look at that.
1: Se lesi voho ku nga n'wana wa voho wa ngati a vo yin'wi adopta ku endleka yini voho va tsema hi mani
4: va ndani
1: va ta tsema hi mani vona hi ku phela hi vo mfundhisi laha
4: va tseme nawu
1: nawu wihi
4: loko nawu ku munhu loko a yise n'wana a le kukomeni kumbe a ku khumbeni a kwa kuna ko mfundhisi or yini a nga humi swona sweswo o va tshama kunene
1: so se leswi vulaka ku papa va fanele va yisa n'wana loyi a ku chayeliweni even then a vuya n'wana a ku chayeliweni vhele va kha va chaya va kongoma mutirhi wa mfundhisi mfundhisi va aka xin'wana rhun'wana le tlhelo ka yindlu le xa maphandi ma yena va vuya va chaya kwala macomani ri ze ri xa na munduku ku dyiwa tinyama ti dlayiwa timbuti ku n'wiwa tingati kwala muti wa mfundhisi vhele hi swo mbula ku swona
4: phela ni byela n'wina xin'wana xin'wana xi na nkarhi wa swona
1: i
4: nkarhi wa kona wa loyi a wu fanele ku a pfuniwa n'wana luya loko ku ri ku a va n'wi lavi a va n'wi tsalova
1: loko ku ve hi ku a va n'wi lavi
4: loko ku ri ku a va n'wi lavi
1: mara
4: va ta swi tika mara loko va n'wi lava va endla swisweswo ku na nkarhi swi ta hindla
1: swi hindza njhani
4: ni vula ku swi ta hindza loko vona va endlile va n'wi endlele swilo hinkwaswo va ta byela ku mina ni tlhelela kerekeni ya mina emutini nghena kwayo ku mina ha va tiva vanhu lava mutini wa vona ku ngana ku ri mina na nsati yin'wanyana nghena kereke ya ZCC
1: ni vula ku mara voho swi va hundza njhani
4: swinene
1: swi ta hindza njhani
4: swi ta rhendla kahle hikuva a ni ta va chayeriwi na horile
1: i ta va
4: hola phela munhu yaloye
1: ivi na ku hola ka yehe ivi vona va tsemiwa right hi swo
4: loko va tsemiwa vona ku ba nkarhi va ya tlhelela kerekeni ya vona
1: aya ku hava kereke ya munhu misava leyi
4: va le kerekeni ya Xikwembu va ya tlhela va tlhelela va tlhelela va ya sungula hansi nge hevi mfundhisi vhele
1: va ya va antiko hamba va wela ka vatatana
4: va wela kusungula a ku sungula ku fana loko i sungula ku nghena kereke i sungula hansi
1: va wela ka vantshwa
4: a va weli ka vantshwa vo sungula va ta ku wela ka vona madodani lowu va karhi va ya ka siya siya siya n'wana i ta va a horile a swi pfuni nchumu swo mina ni mfundhisi siku yini siku gagayi
1: mara swileswi n'wehe mingo mfundisi wa hina mi vandlena the pastors appreciation mi vandlena swileswi hinkwaswo leswi se loko ku ya humelela timhaka ya mixaka lowuwani loko a ri n'wina mi ta mi nga pfumelekangi kumbexana kereke leyi mi nghenaka yona yi firhangelaka vo mfundhisi yi ta va yi nga pfumelekangi ke
4: tava ku yi nga pfumelekangi phela hi ku rhandza ka vona mfundhisi u rhandza ka swikwembu swa vona
1: se loko ku ve hiku a hi ku rhandza ka vona wa yi nawu wu fanele wu va tsema
4: nawu i nawu lowu nga vekiwa
1: vulaka swona ku why wu fanele wu va tsema loko a hi ku rhandza ka vona i ku rhandza ka leswiya
4: leswiya swi na nkarhi wa ku nghena kereke mani nghena kereke ma nga ngheni loko swi nkarhi wu fikile wu fikile hina hi vona vanhu vo tala lavava nghena kereke lero i va nghena kereke byi nayela na ku nghena kereke na wena mara sweswiwani ku fike nkarhi wo vabya va tlhayeriwa o sweswiwani swi va kahle ka va tlhava va kahle swi swi kahle
1: mi kuma mfundhisi n'wana mfundhisi
4: ta yengiwa ni ku yi njhaninjhani vanhu va vanhu van'wana va fa hi mhaka ya ku va mi nghena kereke
1: no vula ku n'wana mfundhisi va lava va mfundhisi va kerekele yikulu kwalaha tikweni a ka leswiya vi ri yini vi ri tipandi na yini yini a ka famba hi mikondo vhele
4: ya famba kerekele kumbe ya famba mutini
1: kwalaha tikweni
4: o loko a famba tikweni a ni munhu na yena u fana na un'wana na un'wana fana na fambafamba kwala tikweni
1: hinku swi ta swi tshamisekini ke
4: swi ta va swi tshamisekile a ni nga onhelangi munhu a onhelangi munhu u ndlela ku yena a no byena swi hlayiseka
1: allright no ni kesa swinene
4: hlayisekani na n'wina
1: kesile
4: i mhani mara ya xivambu kwala ka nkuzana
1: ni mi twa kahle la ka nkuzana
4: mina mi nga ala ku hi tirhisa xinambyana swa ku tele kwala ku mi tlakula hi tlakula hi ri vanharhu
1: a ni nga ta mi kota
4: ukeze
1: swinene matiwana
4: isekani
1: swinene
4: by
1: right laka nkuzani kese swinene mavonelo man'wana kambe ke ya mahlweni ka nomboro 060-875-942 ta mavonelo man'wana mingiseri loyi mingiseri milemoyini
5: hello
1: ahi
5: ni tuki
1: sasekini ngo vona
5: hello
1: mani yi twa miko kwala ahe alright swi ri mi ta tlhe mi vuya hi ndlela yeleyo hikuza network ya ku swi tikomba hi nga ri ku hlanganeni mena n'we mi ngo ho tlhe mi ringeta futhi hi twa ku na swa endlaki hi ka a siku ra namuntlha ku mina n'we hi bulaki mo ni twa lavana ku va va ri yini mina hi kokwana
6: loko no khongela mi tsandzeka ku hlangana ku challenges loko mo hlamela na challenge ni ku swikwembu a va ka va mina ni ri manga musi loko mo ta ka mina ku swa durha phela ku twisa munhu a ni ta mi byeka loko ni badisela ni hlwela yo valavuleliwa mrati
1: a ni tivi kahle
6: ni ri hlwela phela yo valavuleliwa loko a mo ta ka mina mi lava hehlwela yaleyo a ni mi byela ku n'wana u lava swikwembu
1: mi ri hlwela yi vulavuleliwa njhani na
6: a ni yo biwa laha hansi a wu vona wo yaku laha na wu yi tivi u byela ku hlwelele basa loko yi ri n'wana wa wena u lava ku chayeliwa a ni nga swi tiva ku chayeliwa i 50,000 nkarhi wun'wana
1: mara ta vula swiho tihlolo vhele
6: o a ni wa wayi swi vuri ku vula munhu a ku ya n'wana va wena la vanhu vo tala va famba va ra HIV
1: a ni kali swilo swin'wanyana a ni lava ku tiva ku mara toho tihlolo ta vula swilo swi va swi ri right na
6: ni vula hi nhlolo kumbe ti ta khala ti vuyela eka masiku ya man'wana nhlolo ta kona munhu wa ku u pfuka a ri na xikwembu u tlhe ni kuma ri ku bejeka tihanci tin'wana na xikwembu swa yena
1: se hi ya loyihi ya loyi n'wana wa mfundhisi laha i na 26 years
6: ya mangani
1: i na 26
6: a va n'wi cheka va yini tliniki va taleka papeni na ku hi yini xibedhlele ya cheka ku hambana HIV na
1: a hi tivi kwalani ku va ri va fambini
6: vaa
1: madokodeleni va fambini va ri a madokodela a ma voni vuvabyi bya ka yena
6: a va hi ka van'wana madokodela a wu fambi madokodela n'wi tlhe n'wi fasela n'wana yaleyo a mi fambi mi ya famba mi chele chele swa vana va hlangana na swilo vanhu Vamos botar a chair e o Nyan Soya, eu vou mandar um pedido. Vai ser, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vam

0: Loko sweswi vangu va fambina yena tindhawu to tala madokodela va voni ku a ku na nchumu xi n'wi karhataka ma munhu loyiwani ngo va na swin'wana na swin'wana swi a nga hlanganaka na swona kwala miri wa yena mara loko va n'wi teka vanhu va yena va famba na yena na van'wana lava va family va ya kuma ku i la
1: kuchayeriwe
0: loko
1: loko
0: tanani loko va famba na yena va kuma ku la ku chayeliwa se lexivutisi lexi nga kona bar loko a ya chayeliwa n'wana luyani ku ya endleka yini i ya vuyela kwini hi ku laha ka voni papa yena mfundhisi mhana yena mhana mfundhisi lavan'wani vana va mfundhisi ku katsa na yena
1: swi vula ku lwa loko a za ku chayiwa hina ha ri vapfuni ya mara a nga ha ri vana hi le vana va ha ri vana ya na vana va lana va kona ku hluphekeni vana va ha ri vana va baba va ndo va fanele xikwembu a va le ku tirheni vana va kona na vona vukati ha ri ku va hava loko va lava vavanuna vo va tshika loko a vuya le a ni ku yi n'wana kachi leti mi nga se vuya va ku vuyeriwa hala ku vuyisiwa ku lova n'wana wa nyaka tlhandla mara hikwala kaya mi ta zamela va hava mi nga ha nghelelana swi na rin'we loko ko va wa mina n'wana a ni tove na swona sweswiya swa ku a yi ka madokodela i ta za a kuma man'wani marhaki na ni tove na yi ka madokodela ya rhaki va vonile vanhu vo tala na ya ka madokodela a ta ku ri hayi se dokodela rin'wana ka malamulela hikuva na madokodela ku kuva va swi tivi swi va byaku swo ko va dokodela mbitu dokodela va ri kota ku vekela xiperiwini loyi n'wana kota ku boha nchini se swi hi swimbiri swo hambana phela leswi a hi xixini ku na na madokodela ma ku ni pfuneni se loko na switandzhaku phela ka swi leswiya
0: se a hi nge wa chayeliwaki a swi twisisa leswo tala mara hambi hi nga ngheni ka swo mara loko a ya chayeliwa a vuya i ya vuyela kwini hi ku mara n'wana still i ta va a ha ri n'wana mfundhisa hi swona se mara swi endleka yini va ta tsemiwa papa yena na hi ku n'wana hi loyi i chayeriwile
1: va nge tsemiwa ku va n'wi yisa kerekeni va tsemiwa njhani ku va n'wi yisa mpfuno lomu timangweni ba yena
0: ani
1: va famba na vanhu va yena a va famba na vanhu va yena va twisa ku etimangweni mara va vaa mi n'wana a hi ta khongela hi ya mahlweni loko swi tsandza ku ta tsandza mara ya ku madokodela man'wana eta makumu na lomu mabyaka va kota ku n'wi tshungula hi ku nkarhi wo tala vanhu va tsandziwa ku vanhu na tiphilisi ku hleketela vanhu vo tala ngo mhaka ku tsandziwa ku na tiphilisi va ku ve ri ku na n'wanga yin'wana ya swi kota swo HIV halawona va kha va hleketela vanhu ku ri voka yina tiphilisi nga ta va hanyile va swiva so leswi swo rhangisa ngo tinga va lava xitwisisaka va ti rhangi ku tinganga mahlweni va na ndla ya nkarhi loko yi fika hi ku boha xitshumulo swa 20 mi tlhela vhiki phenana hi vulavula hi munhu u tlhelela a ha ku boha xitshumulo swa u tehla no twa swi twa ku lovile u ya tlhelesa hi ma xitshumulo bohi swi tlhelela la nhlaneni laniwa loko u tlhelela ku ve ri nanga ya liya se yi lovile se ya chucha hi matshumulo leswiya a wo tshama ka mitekelo yi xisemani se va rhata ku tsutsuma tikelo lava masilava va hisa phela a nga na guarantee ya phela ke va ta ku na example ku ko kun'waka lava a va ku ve ri ku na mathwasani na nani ulava a swo hi tsarisa ku va vanhu va fika va duvula munhu alova ni mara a ve na mathwasani mo tala ma nga se thawisiwa man'wana ma bowile swin'wana se ma ma pfunaka kwihi hi mani i mulovini yaliwa a va tshembe yena ene loko va lova na a nga swi tivi munhu yaloyo ku kuta vanhu ku ndleka yini loko a va swi tiva ku ndleka ni hlola yi valavula yi ta yi n'wi byele ku titsuma swi hlola yi valavula ni nchumu ri va famba valova ku nga ri na nani swi leswiwani swo va strategy nkarhi wo tala va hani va pfungela ngopfu va komba va byela vanhu lava va ku a va bava yeke loko hi la ta ku hi la ta vonaka va khomela yini se loko va va byela ku i swikwembu mali va ta humesa va ta humesa hi la ta vonaka va khomela nkati wa vona na ene himpela loko se mi tlhela ku khongela swi veka va mi nga khongeli hari vanana loko swi kaa va byela na va ku ve ri i swikwembu mi ta tshika ku khongela n'wana mi ya swikwembini khongela ni mi ya mahlweni loko mi ri na mali ya leyi mi nyikelaka mi heleketa n'wana ka tidoctor tin'wana mi ta twelela un'wana wa ku mi ni pfuni doctor un'wana wa le ka xigala mi ya kweka xigala mi ya vona bya pfuna ka n'wana mara sweswo mi ku mi ya ku thwaseni mi ya teka vana mi nga chela vuloyi va va sweswi n'wana wa vana n'wanga wana wun'wana yini sweswiwa imhaka ku sweswi mali yi tele ngopfu ma swiwa
2: Ni fike kweleni nga kona wa fika wa ku hani na swikwembu.

0: kumeka
1: ku ve a ku nga ri na xikwembu xa nchumu ko va ndlela ya ku lava ku ti dyela mali ma swi twa ku ni ri ni vabyi hi ku sukerisa rini
0: hayi ni ku mutini
1: 1993 ku fika 2015 ni kha ni vabya ni kha ni ya madokodeleni ya swibedhlele man'wani madokodela ma ze ma vula ma ku hi karhele na ku dya mali ya n'wina ikha hi mitshungula mi nga holi nkarhi walowo ni kha ni twa ku vava he ni fambi ni ya ni ya chayeriwa swin'wana swa vo 2 weeks ku nga ri na xikwembu xi humaku mabudlu ni kha ni nwisiwa ku rhurhumela phela i rhurhumerisiwa hi swilo leswiya i disiwaku swa mabudlu leswiya a wo rhurhumela hi mhaka ya ku i swikwembu nkarhi wun'wana
0: u va mara va milahelini
1: va ni chayerile ni kha ni dya na mabudi a ni endle ku mi byeleni ka swilo leswi ni swi nga ni humelela a hi mavabyi hinkwawo ku nga swikwembu loko ma tsandzeka ku tshunguriwa hi madokodela vo va va kha va tsandzeka ku tshungula mara mi kuma ku swilo sweswo swi simple loko se mi ya hola mi ta swi twisisa na n'wina ku lowu mi nga kayakaya mi ya kona a mi fane mi nga fikangi no fika loko a mi lonaku mi ya kho tliliniki va fika va mi nyika tiphilisi ti helerini a ni ku na ku ni ya atliliniki va fika va ni nyika panado ku ve a yi nga ni tshunguli yi ri yoxe a ku fanele ku ri na ti-antibiotic leti va ni nyikaku mara va nga ni nyiki se a ni nge holi hi ndlela yaleyo
0: so ku endleka yini laha
1: sweswo swin'wana swi endliwa hi ku lava ku tshungula ku va va xotise tiphilisi
0: so hi loyi wa n'wana wa vanhu loyi n'wana mfundhisi i fambini madokodela hala na hala na voho a va voni nchumu lava nga va kuma timhaka ta ku ena swikwembu hi leyi a nga kona va ngo i fane a chayeliwa koho se ku endleka yini wa chayeliwa loko a chayeliwa yako ya vuyela kwini na koho loko a vuyini mfundhisi va tsemiwa na ndyangu wa vonaki
1: loko ku ri kereke liya ya ku va tsemiwa va boheka ku tsemiwa mara ma a ni voni swi ri na necessary ya ku aze n'wana a ya ku chayeriweni i nge hi ka ndhawu liya va fika va nga vi na ndlela ya ku lava ku dya mali he
0: mara swi kona ku a chayeriwa munhu ha xona
1: ku a chayeriwa swi kona
0: inaka
1: va tlhela va ku byela ku phela a ku na xikwembu lexi i nga ta xi voa xi ta hi le ntshaveni xi ta fika xi huma mirini wa wena wena u fanele i vona manu i huma manu a ni hi leswi a swi byeriwami hi sweswo ya ku ni fanele ni rhurhumela ni ti vitana hi mavito ya vanhu va ka hina lava nga fa se ivi mina a ni hlamula ni ku mina swo fanisana na sweswo a ni nge swi koti ene lexi nga endla ku ni hlamula sweswo se a ni chaa ku ta dyisiwa tingati letiya ta ku thwasa letiya wa yi twisisa ngati yo yi dya yi nga ri na xikwembu ku yi njhani a ni chava sweswiya
0: so
1: ku ni ta famba ni dyisiwa tinyongwa ni dyisiwa tingati ta timbuti ni yo vha hi 2 weeks yaliyani ku gogogo ni longa leswi nga swa mina ni vuya la kaya la loko ni ku ta ku ni hole hi 2015 a ko va na nkosi la ka vamakhelwani la a ni loko hi ri ku swekeni va hi kha hi bulabula kwalawa a ni bula na mhani van'wani manese yaliya ya xikhale hayi leya masiku lama va fika va ku wena i fane i nga hlamuselangi kahle ku i swi twisa ku yini sweswi mina na ku byela ku tlhela i ya atliliniki hayi ka doctor i fika i va byerisa ku wena i swi twisa leswi na leswi na leswi loko va ku nyika tiphilisi i va vutisa ku ti helerile na ma switwa loko va ku a ti helelangi a va ku tsaleli i ya a khemisi i ya xaya tiphilisi himpela ni vuye ni endla sweswo ni ya ni ya xava va tlhela va ni byela ku i nwa ti hela loko wo nwa ti nga heli a wu nga holi i nwa ti hela ti ku be leswiya swa ku i twa ti i ku wa antswa i tshika ku nwa tiphilisi a wu nga swi voni ku hola i ta hlupheka ku ze ku va leti ni endli sweswo mina ni ya atliliniki ni kuma sista va kahle ni kha ni tibulela na vona ivi ni heta ni ku sista ti helerini tiphilisi leti mi fanelaku mi ni nyika tona na va ku hayi ta xota se ni ku leswi ti xotaku ni swi endlisa ku yini va ku a ni tivi ku laha a ti kona ni ku ni tsaleleni tiphilisi a phepheni

0: mina ni ta hindza hi le akhemisini ni ti xavela ene himpela ni endli sweswo a ndzhaka malembe mo tala ni kha ni guduba ni ya xaya tiphilisi ni endlisa sweswo ya mhani lava va nga ni byerisa swona ni nwa ni hola mara mali ye ya lova yin'wana le mancomanini swi kha swi nga fambelana na mancomani swihi sweswo
1: mara loko hi langutisa hi tlhelo ra loyiwani hala ka mfundhisi ku endleka yini laniwani
0: a ni a nga yisangi hi vatswari va yena ko va na lava nga tlharihela tlhelo va lava ku vudyeliwa na vona
1: mara n'wana i wa vona
0: n'wana i wa vona mara vona ni na vovele ku tiyeka ku vava ene va tibyela ku a hi vona va nga ta ya consulta leyi a nga ngeti
1: isu mara loko a vuya i ya vuya ko kwala ka ka vona mos a na a nga na xitani xa yena
0: a swi ta biha kwalani ka ku loko ku ve i kereke ya mampela na na swikwembu a swi nga fambisani swi sweswo
1: kereke ku na leyo ka yi nga ri ya mampela
0: mo hi nga nani ngopfu va ta hi kwatela vanhu hei
1: a wu vula ku a loko kereke ku nga ri na ya mampela leyi kereke hi yale ya hina yo phoketela
0: a yaleyo swi nge pfuki swi fambisane na na swihi sweswo hi ku ka fastiwa laha ende swa lwisana swihi sweswo a swi tshami swilo sweswo ndhawu yin'we swilo swimbirhi xikwembu na na mancomani hi kha hina hi khongela hi fasta yena a kha a ri na swa yehi swa madimoni a ku ta va na nyimpi yin'wana xikarhi ka sathana xikwembu phela leswiya a hi swa xikwembu
1: kasi leswiyani i swa madimoni kumbe i swa sathani kumbe
0: leswiya hi ku khomisa hi swi werisa ka sathani hi ku a ni a hi swi weli ka xikwembu
1: wo swi la ku sathani wa hanyisa ha swona
0: va lava a va hanyisaka mara a nga va hanyisi nchumu hikuva ni va katsa na vuloyi van'wana
1: mara loko ku ri ku vuloyi bya vona bya va hanyisa van'wanyana swi vula ku vandla swona
0: hayi loko swi va hanyisa swi vula ku hayi swi fambelana na vona swihi sweswiya
1: hi ku a ni ngo va ku hola va yaku etin'angeni va fika va tshunguliwa va hola
0: va hola va ri na swona swikwembu
1: phela ni vule ku chayeliwa loko mina ni suka ni ta ka n'wina ni kha ni nga ti pfukangi ni fika mi ni tshungula n'wina mi ri n'anga ni hola swi vula ku swilo swa n'wihi leswi swa ka sathana swa swikwembu swa horisa kahle kahle a ni lexi hi xi lavaku i ku munhu a hola hi swona
0: phela a hi swi kaneti ku swa va pfuna vanhu lavaya swi ya hi ku i ya himpela ku ri ku mavabyi lama ma fambisana na swona sweswiya na loko swi fika swi lava mirhi yaliya ya xintima va ku nyika swi ta fika swi ku pfuna a ni i vabya swo fambelana mara loko ku va a swi fambelani i ta hlupheka i ta guduba yena laha i ta va kha a endla ti-favor to hi la ku nghenisa mali va kona lava yaku va kha va vabya tinyoka va fika va tshunguriwa va hola vakhale a hi tshunguriwa hi vona vanhu valava vo loya vanhu se va swi cinca hi vo a va tshungula vanhu lava va tin'anga ta khale se lava va sweswiwani vo loya va kha se va fika va hundzuluxela swilo
1: leswi vulaka ku leta sweswiwani a ni matona ti chayeriwe hi valava khale
0: phela he DJ Mrex hayi lava sweswi vo tala vo nghenisana vo nghenisa moni ni byele he DJ Mrex khale loko sweswi mi ta aka mina ni nga n'anga ni fika ni mi hlahluva ni vona swikwembu a mi nga ta tlhela mi chayeriwa hi mina a swi ta tlhela swi ni komba n'anga leyi nga ta fanela ku tlhela ya ya mi tshungula n'wina
1: swi mi komba njhani
0: swo ni kombisa sweswiya swa mavoni ma swona sweswiya swi tirhisaka swona loko ni heta ku mi hlahluva a ni ta tlhela ni mi byela ku a mi nge chayeriwi hi mina swi lava ku mi ya chayeriwa hi n'anga leyi nga kwihi ni mi nyika direction mi famba mi ya kweleyi hayi leswa masiku lama ku nga na tifoni ni nga ta fonela munhu ni ku he Mrex ni le ku ku tiseleni ka munhu yaloye hi ta dya swin'we
1: so
0: ma swi vona
1: kuna leswiya
0: hi moya wa swona sweswiya
1: ku na leswiya swa ku n'wina sweswi mi suka kwala kaya mi tshamini mo suka mi ku vhutu mi nga mbalanga na swa le milengeni mi famba until mi ze mi ya fika a Dingamazi an'angeni laha mi fanele mi chayeriwa kona mi kha mi nga yinanangi mi nga vutisi na munhu mo fika mi nghena mutini swi vitaniwa yini leswiya
0: DJ Mrex phela sweswi a hi kaneti ku swikwembu swi kona a hi le ku kaneteni ku swikwembu swi kona ku na lava va nga na swikwembu xikwembu loko xi ri kona na le ncomanini swi endla ni nga fiki xi nga humangi xi sungula ku huma ni ri kwala kaya ni nga se zani ya ni le ku chayeriweni i va i ri na swikwembu hi ndlela yaleyo i va va le hansi va ku khomini mara ku na sweswiya swa ku ni vabya ku fana na sweswi ni swi vulaka ni ngo ni vabye ku sukurisa hi 93 ivi ni ya hetelela ni ri kwele tin'angeni ni ya ni ya chayeriwa a ku cinci nchumu hambi ni kha ni dya mabudlu ni kha ni nyikiwa mimirhi ni kha ni dyetetela a ku cinci nchumu still ni ha twa ku vava
1: mara yehe munhu i koho munhu loyi o ka nga khomiwangi hi mikwembu
0: va kona na mhayi ni khomanga na yi humangi loko ni chayeriwa
1: a mi khomiwangi mikwembu
0: e-e a yi ni humangi loko a yi ni khomini loko ni chayeriwa a yi ta va yi humini and a hi mina ntsena ka family ya mina
1: mafebon
0: ya mhana mina swi ve hi ndlela yaleyo va yi na vo va ya chayeriwa va vuye va nga ri na nchumu mara na sweswi va ha ri ku hanyeni sweswi ni vulavulaka na mina ni le ku hanyeni sweswi ni nga ku vulavuleni
1: malambe
0: mangani sweswi a hi ma 30 something ni kha ni ya ni ya tlhela mancomanini
1: tanani sweswi hi nga ku hanyeni hi hlayisiwa hi yini hi va hi khome yini kahlekahle
0: ma ni ri ni hlayisiwa hi xikwembu
1: hi xikwembu right
0: lexi nga kala etilweni hi mhaka ya ku a ni loko se ni ri ka swona a ni na problem
1: ivi ke lavan'wani va nga ngheni kereki vona va ri va hlayisiwa hi yini
0: un'wana na un'wana na ripfumelo rakwe a ni ku na mapfumelo hi ku hambanahambana ka yona swi ya hi ku we pfumela ka yini
1: okay
0: kiso
1: swinene
0: thank you
1: all right makumembirhi ntlhanu timinese ku ngoma kahle le ka hora liya ya khumembirhi hi ndlela yeleyo ka nokonoko wa tale mbilwini mikiseri wa mina ya mahlweni ka ribula vabekabeka mavonelo mabo vayingiseri va radio na xirhandza chisana FM 106.0 megahertz kwala ka radio yavo ya xirhandza ndlela leyo mina mi ni kumaka ni ri ka audio streaming xa www.gsrfm.co.za ndlela leyo ni khasini vuyingiseri bya kwini kambe ke a yi ri mahlweni barkeng ka nomboro 060-8875942 hi ta twa ku xana ke n'wina mhaka leyiwani mi yi vona njhani n'wana loyiwani i na 26 years xana ke hi ku va fambini madokodela hinkwakwaku lomu va nga jikajika kona a va voni nchumu va hela va hahani na va mhanitsongo kumbexana va malume va n'wi tekaku n'wana loyiwani ku va famba na yena va vona tin'wani va famba va tibona va kuma kha yi khona lowa n'wana lowa jaha i hlupha hi swikwembu u fane a chayeliwa i n'wana mfundhisi lowuya ni ri loyi nga na 26 wa malembe kambe ke papa ye mfundhisi mhani ya ye mhana yena mhani mfundhisi na vana lavan'wana i vana va mfundhisi ku katsa na yehe lowa jaha loyo se swi nga leswiwani ku fane ku endleka yini loko a ya ku chayeriwini na ya vuyela kwini kwala ka mfundhisi alright loko a vuya ka mfundhisi ku endleka yini laha hi kereke leyi va yi rhangelaka ya le ya ximoya leyiwani ya vongo ya ku phokotela kumbexana ku ya le ya ti-organ hi ndlela yeleyo kambe ke ya lava vazalwana se swi ngo va fanele va tremiwa mfundhisi na ngamoya vohoke kumbexana na ndyangu wa voho kumbexana ku endleka yini lake loko a chayeliwa swi fika swi endla swa ku a chayeliwa vhele na ku loko a vuya hi ku a nga na xitandi i ya vuyela kwini zilela moya sivula kahle kusaka ntula munhu psychologist va ri zilela moya ni ri ri sivula kahle fambisana kahle na vadokodela Joe Sherman ka risimi leriwani kulukumba loyi psychology twana risimu ra kona risimu ra ku saseka zilela moya.

0: zilela moya simra kahle swinene mitshurimi loko kamba ku kungava ku ri ni lava nga hi tsapulela hala tlheleni ra ti-tsapitsap na hi ta kota ku vona ku hayi khoni loko va ri kona kota ku tlanga mahungu ma vona hi ta twa ku vona a va angulava ku yini hi tlhelela riyani ra trap va ku volaniwani monito lavawani ku va ri yindla
1: naswi madzumbini na wena hayi twa nhloko mhaka ya n'wina i mhaka ta mavabyi a ni veri vafambini va lavisisa vanhu lava tindhawu tinharhu swi vula ku tindhawu letinharhu ve va kuma mhaka yin'we hi ta ni swi tsandze na xibedhlele se loko swi tsandze na xibedhlele vona vatswari vona hi vo va nga va vafundhisi na bava mufundhisi a ni yima ni mufundhisi na bava mufundhisi se a va jiki va jikela n'wana wa vona va kota ku va n'wi laphisa a va n'wi yisi tin'angeni a chayeriwa a thwasa va tlhela va n'wi palela na vandhawu swi ta hela swilo sweswo hinkwaswo a ni swi tsandza na madokodela madokodela ma voni nchumu wa yi vona va nga koti ku vona hi mhaka ya ku va nghena kerekele ya ximoya yo phokotela yi to va nela liya n'wana wa vona va ta n'wi lutsa e mhani ma huri kwala ka mapuku kokwana wa diyona na ku hlula dango
0: kokwana wa diyona na ku hlula ya ni va ri hayi khona kereke yi ta va onhela hi ndlela yini kokwana wa diyona na ku hlula alright kambe ke loko mi rhekoda vanani ku ri ku basini heyi swi va swi kha swi tlanga swin'wanyana swa va u ta tshwa mukhava hey swi va swi nga ha sasekangi swi va swi nga ha basangi xef loko mi ka mi rhekhoda mikani xoko hayiko laha mi nga kona ku va ku ri khwayete ku miyelini vhele swi kota ku twala kahle hi ndlela yeleyo kokwana wa diyona na ku hlula khesini munhu twa lava
2: Ri perile mihaxi hi mingisa ku antswa hi pfulele GCR ra n'wina kha ri hi yingisa nongonoko wa n'wina topic na yi twa hi mavonelo ma mina ka leswi swi nga hi xiswona loko hina vanhu va ntima hi kula or hi tumbuluka misaveni a ku ri na leswi vanhu a va hanya hi swona khale so leswi nga fika swa nyan'waka swi endle ku swilo swi cinca ku va na hlanganihlangani lowukulu leswi nga ha tivekeku lexinene ni lexi nga right a xa ha tiveki hi ku mina loko ni kula a ni tiva ku ri na gandelo mara sweswi swilo swi cincini ku na kereke yona kereke a yi ri kona mara hi xitalo a hi tsutsumela ngopfu agandelweni swa tikereke a swi ri kona mara a swi nga ri na power leyikulu ku hina hi kule hi kurisa se swi ya kerekeni a swi nga talangi swilo swa ku tala khale a vo foster ku nghena kereke ku kereke a yi nga ri ya ka hina a yi ri le xitaratini hikuva swilo swa le kaya hi swa gandelo leswi swa le xitaratini hi leswi hi hlanganaka na swona masiku hinkwawo loko hi vuya na swona swi hi nyika problem loko se va hi byela la kaya a ha ha swi twisisi ku la kaya va vulavula tiyiso or a xitaratini ku vulavuliwa tiyiso na mara hi ku twisisa ka mina tiyiso wu le kaya laha ni nga tswaleriwa kona leswi ni nga kula hi swona ni fane ni hanya hi swona leswi swa ku i kereke papa va nghena kereke a swo va chumu na chumu leswiya leswi swo va matihlweni ya munhu mara a nyameni mi kha mi swi tiva ku ri n'wina ni munhu wa le gandelweni se i ku fostera ku munhu a nghena kereke mi ni khuvula mizimba mara nyama ya mina mi nga yi khuvuli swa ha ni nyika problem ku loko se mi ni nghenisa swilo swimbirhi leswi ni faneleke ku swi hanya a ni nga ha koti ku twisisa vulu xa tiyiso hi xihi xa mavonwa hi xihi hikuva a ku heteleleni ku ya lova mina hi ku ni tshike xinto xa mina leswi ni nga bali ni fane ni ti lwela ka swilo leswi hinkwaswo ku nga ri leswi ni fane ni lweriwa hi munhu un'wana ku va va ku twiwa hi mina a ko va mavonelo ma mina ma ku swilo leswi swi nga tshamiseka hi swona hi nge swi cinci mara gandelo hi rona ri nga ta tshama ri ri gandelo a ko mavonelo ma swa namuntlha ntsena a ri kwala ka municipal block 2 ni ku danku
0: swa namuntlha ntsena va ku ri bali a ti lwele na bali a nga swi kota ku va a ti lwelaki hi ku hayikhona tsandzekini bali ku pfurisa ndzilo kurisa ndzilo loko va karhi va khongela va ku ri hayi kona yana mahlweni mi khongela futhi kumbe xikwembu xa n'wina xi nga va xi etlele kambe ke ni va ya mahlweni va khongela va khongela va khongela kutani ke ndzilo wu nga pfurhi hi loko ke nandzu wa xikwembu a sungula a khuza wolela xikwembu lexi nga henhlahenhla katilweni ivuke ndzilo wu xikan'wekan'we wu xika le henhla ku pfurha xikan'wekan'we ivi ke hosi ya vuhola va ya va ku a ku dyunisiwe xikwembu xa nandzu wa hosi kese swinene va ku ri bali a tilwele hi ndlela yeleyo I mean mi yingiseri ni la ku twela vona ku vo va a ngu lava ku yini eka nhlokomhaka leyi yi nga na yona ka siku ra namuntlha twana
3: repairing bottom raise ka GSR FM nhlokomhaka ya yi twa nhloko leyi mhaka leyi vavaka nkarhi wun'wani yi ri na xitshunxo xo twala nkarhi wun'wani ku tika mina hi ku ya ka mina bottom raise va rihanga a hi titshunguli na mfundhisi a nga ti horisi a nge horisi vana va hina hi to khongelela vana va hina ti-cancer ti nga ri kona mara kuma swin'wana a va swi koti ku khongela se mina bottom raise a ni vule vona a va khongeli bottom raise ma ni vula swona mina hi ku ya ka mina va kona vafundhisi lava khongelelaka a kota ku hola a va ku vafundhisi lava khongelelaka se lexi hluphaka bottom raise problem van'wani va ta ku byela va kuka tikereke leti ta fire yini yini yini yini a hi ti lavi tikereke leti ta ku va na fire yini yini fire ku ri ya vazalwana swi kahle leswiyani swa swi komba nkarhi wun'wani va khongelela moya leyo emimoya leyo yi la ku operata vona va kota ku ya tin'angeni va yisa n'wana wa vona swi endla va yisa tin'angeni mi kuma loko se a vuya n'wana mi kuma na timembara se ti sungula ku hangalaka bottom raise ti nga hangalaka timembara mhaka mahungu a ma tshami ndleleni mhaka mahungu ya ta tivi n'wana n'wana mina hi ku ya ka mina a va hi ka vafundhisi van'wana va ta kota ku pfuna vafundhisi van'wana lava mi kumaku i vanhu lava vo dile ti-fire for ta vazalwana ti pfuna ngopfu tikereke letiya va kona van'wana lava va ri na moya yo fana leyi va swi kota ku khongelela moya leyi famba va ku khongela tse yi hola vo timirisa mina ni gimeta kwale i boti makarhi ka la ka nkomo
0: Right, but my car case of snen by Becatan Bago Kulava Karakati that our fire Baku fire Mugu Takaka fire All right in the lele I mean in la canko Basula Tan see what means the Vele Kungomakataka or Lea Kumimbir Lua Mixilla Akura icon hi swin'wana ri kwala a Sandton City kaya ku ri laha Shawela block 23 choice wa le Shawela na vona va ku na Hillspring Chavani voho va ku hi swin'wana ri kwala aka xigamana kheso swinene na vona va ku ri perile na wa ximumi ra xadije va ku ri swin'wana ri laha ka ndinda etindhawini ta ka mahlathi xikaxi le ndleleni hi vona kheso swinene ni ri ivike lavani va ku ri hi swin'wana ri kwala eka makoxa elsimilana lavan'wana va ku ri hayi kona hi swin'wana ri laka makoxa doctor artist n'wana madala kheso swinene hi ndlela yaleyo mi ngo ni twa loyi wa mingiselelaniwani wa ku hetsela ni ta hetisa mi muyini mi ko kwala
4: hi
0: pfukile minjhani
4: a mme kuna la believe kwa
0: mme believe ka wa sa de vel
4: ane go arme de mene wa sa to wa ko ngene sa enda
0: all right
4: u mme re se de ke nda ene na mo lo na ta mpuna ku yana kerekeni wa kune ka kerekeni mu ruma kereke yo ya poka
0: u
4: bo wa tin ka mo ntambu ya sha ntambu ya tena ntse o sha ta matisi
0: so right do because is ne
4: Sí,
0: d'accord. right. Kasi na kasi andana nwan. Varbo, loko ba khongela hi mfundisi wa xisati. Ba hol. Leswi vulaka va tshemba ngopfu loko va khongela hi munhu wa xisati. Loko va khongela hi mehe ni ta ku hi na malevhu hinkwini a va nga ta hola. Ah, mina ni ka siyandana va ku ri swin'wanari kwala ka nkuri ezamana tshikani flom lavana va ku ri swin'wanari kwala Burgersdorp mbuya tivana na vona khwaxi hi vona kesini va ku ri swin'we ni ri kwala ka xikukwani cina mfanyana nikhese swinene a ni ri ntshembe kumaka macina valavana va ku ri swin'we ni ri kwala ka mbatli ehasta la vista ni kesini ni ri mikovel lavana va ku ri swin'we ni ri kwala ambilu xidawulo vachanda va mbilu ni kesini swin'we ni ri kwala xandima soza izayan kese swinene lavana va ku ri na ni fikile mahaxi va ka xin'we ni ri kwala ka bode raymond maleka ni khaswa swinene bodi royroy lavana va ku hi swin'we ni ri laka swikokwani hala a stadium nkateko blessing emavasa o blessing makapuli ni khaswa swinene lavana va ku hi swin'we ni ri kwala ka swikokwani chavala oscar jombo nkosile ni ri ivike lavana va ku fm ya dzingahe village venda limpopo province south africa hi swin'we ni kesini philip jones matshaya ni khaswa nyaner lavana va ku hi swin'we ni ri ka matsila puluso tenga kheswa swinene va ku hi swin'we ni ri kwa ni ri laha ka makoxa tian caswell mashele kheswa swinene ni ri lavana va ku hi swin'we ni ri kwala chakuma amaguvuni masindi madzivandela kheswa swinene lavana va ku hi swin'we ni ri la ni ri kwala soweto kokwana wa favor kesini kokwana wa favor va ku swin'we ni ri kwala ka muyexe block one mugangeni wa sasa kutenga exigedlani loni kesini enhlamulo ivike va ku hi swin'we kesini sadam kheswa swinene na prophet makamun kesini hi ndlela yaleyo va lava ri ri na vona hi tlhelele ri ya rin'wanyana ra page liya ya stage njhe hi ndlela yaleyo kasi ke mi nge ni vonahala ke ku ku nga va ku ri na voni halawani ku nga va ku ri na vumane alright mi nge ni vona lawani nelspred chabane lavani va le ka xigamani va hlayini chospa va le xawelani va hlayini valo yi dlori ya phati ro xiya va ku ri hi swin'we ni ri kwala eka ngove mahaxini kheswo swinene hi ndlela yo yaleyo loko a ri mina minete i yin'we tse kahle kahle a swa ha endli na minete leswi nga sala ku va ku bawuri liya ya 12 hi ndlela yo yaleyo loko a ri mina hayi khona mina swindra yi huma hi ndlela na famba hi ndlela na huma kahle risimu ra kahle i ra kusuka ka nkulu wa munhu exon maluleke va ta ka n'wina va ku ri hayi khona vakokwana ni ri exon maluleke vakokwani vakokwane pfunane risimu ra kahle a wu ra 12 loko se yi bini mina das kasi ke mitshama mina ta va karhi hi hlangana futhi ka siku leri ra mindzuku kwala ka nongonokolowo same time same place same radio kwala jisa ra FM 106.0 megahertz fambile mina popoy

0: Xinavetiso leswi lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
1: Xitshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza, ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza. Pride of Gaza.